kue lobi lo kwal ke alang elense ka alang ke man del dia sekeri kuliti na ka nes kwa wata farjen ko na kulu ya ki wata ya men na ki askalum bakeri ngiren ka hinja nga ai lo na ka gena ai nin ka na ka importenga kinal ke ne ki ngasi ka ne ka importenga ke ne ki ngasi ka ne asan ki eritel na ka ne asa kwa an ke ni na en kwa mburu ngale ke na kwa mburu ngale kuye barka ki sen sen men kamen gudin doran kirsin songa ere inalomba alamba duo din source na din borusi na din source na din bresi na din semesi ina lomba deling alba do ki courant jam si jofel e wala ki courant jam si janyinti lolo e longan di ki juro ndendora ki juro ndendora namaki ka undul namaki gutin ndendora kin namaki singa gena en kambe barnga alang awna duo bi duo inja lo almenni vena pigetir gumo anan ilong na seba toke ba jona jiwi nama mara ailong seba ila den jiwi lan ki kai alan ki rinde ndoray alan ki rinde ndoray alan ki ulling ndoray ba ulling ndoray ay kwang ulling ndoray ila ulling yel jahal kwa jahal kariya ila wuna kwa songa ska tori da ngore nas guta kiwe mara guta ki en kila ay sa banyang askalumba kela ziki inkerin kela ulling guta ke ila wuna ki ngese ay skalngole ba wala den source dok aslongola ba alan en kwa ka arka andwin sural inang alumnal inal long nalan ko antule longola aba jongona igila ko akele ndiyo to dokanya ba eten sogal der da mboru uto ko sera inen kay aba jongona igila ko akele ndiyo torin kam mekel urto to kana alboru uto ka to dogas kanu bal nyanga na way to doganya bal way benyettin rokon akal dul mama mboru akirnal dogal kay ki ko ngasan ko akal nga dog rokon akal dul alan ko askan ba eten sogla ba yigel na orre do nyang na gel alan in lolan ki tigeto bon ba meleng indo kasi torik madrid lungi ba mara rokola di asinji borusi rajalo na kaungi elasina mengerea ile mbejal asa duode sura lomba na sa duode mburuntara lomba na sa duode mburungadi lomba na densi meng na dembelen as lomba na sa duota la itas lomba lompi na duode ngeng almenke ngabasin iwi alamba kwang ku kolpatiel na kwana skembora kame na alamba kwang orenga sekri luiti na as lomba sa orreke walgal sa toray kere banga kinnarma ikinaman kwel etele sa dobi do o barnga na yoru liyo kayen barnga dobi do au naman kwa kida do kene ken yoru nga tege ko nyeta ke ba dien dio kwa ke na kwa kurul kise dien dio kwa kurul neski en surunga zikiwe yenkinge dien dio kwa ke na neski en surunga zikiwe min warka gutala u kan au al do tele te orden tarifi min waral gutu ba ba yebas view ke ana lowa bas view ke ana to loto kwa to walo ye ka huina ina long de ngore saba ka huina du ngore huina long na kwa ngalom kerge ka huina ka duin sime ina alom na ka huina ken dombara kwa ken saka gutina au ka dio aimba wala du ngore porin bele dio ke ba kiga balai wala duin sime wala duin su wala ka dio ke ba na ka huina ka la wete kisis au bal bas yensi wala ngenzi kare uliti lakin na gelom pina la kwa do kise kwa kai ngal gut pia min war aba en jualan kurto bi isole yo kwa de gutal ka nge bas inan kerengele na man sok pa gona kisense asay en kiwele asay i waden sorte asake unse ra pes enga na kise ye walgal ki iman si pes enga na men gwa kana elal abe ya lay ba wala inan ye long dog ya lay ba alan o kisense na o na dora it o yin alan ye alan kense nga kisika al yenge sokata bu wale mara kwa de elase as kimba kwa de bas elake ngalan ba o na ma iso nama o namas age nama o namai tondi kana nama o namu nun am nama bir a nama diopis e nama bir a nama o namak kikin kwang kong do kilo fo lanki nama loto kon nama do kalo tarbarangiri an na tarbarangiri na iya karin kom din boru karin kom din suru si gelu ai din suru bas kaya kai nga na kien kwang din suru din boru kin sura bas kaya kai nga na kien kwang aji gel na kien surungan tar iriba gel gi umel jawe nga jamban tarbarangiri ya tarbarangiri ai jaro tikidik kenna nama ene kiden orre koyo ya setin sa soni nambasgal era kamba do kwale nyanga buru walan kwa jegil kidik do elle al nyanga nan nyanga do dinga ki ngi anto aka naba do tin ton kolo ya itin elle kuti de sekel kwa de ngire ko wala sa do nyanga setin shabata ari aba do tin masi de kafele wala gal de ngire nin ton se kafele wala kalo allo itin biriye biriye ya biriye na ya aslon balo kise ela gutsi alfia dogal ki yang den kawal fia nal ki yang den faka fia
innama ela ina iskale nama kin ko da ngor bar ngate nya tindi ki eten sogle aba en kwala mbere ngake la se kirsingo al ire kwage bita new technology ki bang kirsingo mara idi nes do ken se kin te ya ingi ba ne ye eten sogle de yel adi yel na gibe yi ye na arage di kwang di ko ina yel na yel na jalebe potta kwang te tire la sam ko ake yesi soring ire jingi kaja lolo ina ngai ba inkwela mara arage diong elal diong ere jingiti ala gela teatere ni nasib mokwa ke na impal kwang no mara kapya na mamara una edi ko mending pal kwa si banjal al wara ke ngal burwa ke ngage lakin mara ela te ya kwang al diong ere jela banjal dingo rei kinna ma ken se age na nam belya mara ki nyette ngette en sokule ke lan sitare kausa akai soronga se ay sin kanyingi na duo di source ay sin janyingi mara ki ki sense ban jumana na sor pale akan ette nan kan yella kela gal al kin kilo pour la quoi que nes kigitia wala nan kan yella kela gal kin quoi kun yoro quoi kela nes kigitia putot ide elle dio do bonjumo dayen orren quoi elle dio bonjumo do sur na sur ne dorik barange ni dajani nasin ayanga kena donga dogin ne bagal ne kidem baragal bas kor kindile na kela yoro ko gal koras kindile ba yoro ko se basim monding edan kan ka kidi nga san ke yoro ko kor kindel ma marana lo san ku do imbara kor king aba do mbara beleji divia ko akite zanke korken kalmara irmana dirregon kaangu elawmana do kerkena lawana ka ke kero nakiera kerba do mbara silangero idinga seka se beleji ti kwa lolo nasin jual awna jones lompe bazo kinama unsi angena bela barnga alanki surngang iri ena kalomba al surngang gare makika mamansur lolo ki gare manga pas kaina dam boru yo kaina yena dobi dos longete moj duobi do da ngor de liga nyette ze kala da mburu e kayne indire na kayne enga na kala kwal ken da mburu e kee kwage na da suru sin ang de liga nyette ze kala min den simele min den kari e da e suru e la suru kee kwange al kala kwa kala nena kare kee kwange duobi do slong al kala kwange al lompial yeina o reporing al yena lompial si de pia ne die suru ne de kee ke nanamo unsi ange paranga ke sense kelka mi ete sokle nama inquel ete adi ilon na kwa alboru bay kwa kital ilon al dientie ilon al gut pale de ke na tori itpia na sene ogole isola ongolo osle pago ite dientie nan gorre loy na dola ke wina gorre ke ki digam babong etrik dongora je ba ki digam babong etrik annan si erdik jawle te bayla tolle na sare la daral na jato la daral na si lompi den so gele ela kise al ilon alan sok tolle na kwa si baj bulo na kwa dien hologit kumal kise ilon al lompi min warni markelen sa kise ye si kanela sa bayla una borwa so nga kay nena lani borwa so nga kay nena ni na dangi na dinga do gini le so wana ina nena to haba yel na yona jegila na mapinge kila kwa borwa mara da lompi dir namasgal tollenga ni jingo tollenga ni jingo na yeng akami bana kwa ke sok tok baskal lenye tindi na diem buruba ingenga na mandara al ul melaliye mirai al kwa mandara ke dan bere mandara gari kinna na makensi nga gena barnga au etten sokle abadu ilong al jonga doji ba nja kania sok to ya anas beto ne kani namas beto ba toye bas toye indi ngine tengen ba diwa el deleje nama koel alang injelu e ete al diwoy arit ka adok dik asan duin source anu ka a wala san duin ores na duin simesi na duin boruse anu e ka a na kale jelu lolo ba domborele ba lo kere jelu ba ele wona jilota jamanki do kora jambum inal kay mbara kila kene kumeli ten sokle lolo di ilonga lamba dombre jegil ay ete na ngena seba wala is yu mokel na surringa na belen segis ange mana ele na ilonga lan tabbe nja inalang kifas kalum sangi la dogal borusi nas gaddi men nja inalang adiki belay na di mbara yu mola ki mbara ngasi na jago ki unse na dog awse nja unse enden sabba badokai ba doktari na duti inala mara ba njwa lolo etal ba lolo era awla sinama reki jeriyo re ki na lombal ba re taba ke gabalai
kina kila mbele kwele sang longa nyeti si

dayin simen sababin ya san dayin simen si nyingi na asan dayin suru si nyingi na asan dayin bere si nyingi ay eten sogle katenga na sari na magali nja sari alan dika na jato alan dika kinka ikwage adi ilona duo boru dioke na ilona bakke na era time table ina mpia jitia iba na bagal ila wuna boruwe ila duo alke ye simenang yei kisense simenang yei pohornang yei surunang yei nyet nang yei ka wun ila wuna de ila duon de nguju dal dioke ila ye na kien kwa pa kwa si jundi naska ingana inkami nga kiasa suru gai kike la kwanja ingel tule gai ila inangi na abakira kwa ke mba anke ba na abakira kwa ke mba anjwa ba asa buru gai kila kwa si nyet le songa ke inan dira afimba maradua velo nas tinke nas bache na tinsike baje do kainso makina ke al tarife ten sokle songa ge usen gaudi ele kainso mare kainso ma yenge alangiz jisi din suri nyenge al walangiz jidi suri den difa fia al kwa kamme jidi embele ko taringa embele da embele songai duwa da embele toga jaba kwa di ninjumana enkama aaa kidan bileke alnin tarija alan numjam jibal ma nuire jankere na nadji din karam ajuelba nun kan dogiam adina lombal nekinam ci kawla ba nun kam min torik na makay ki kanje marakiri ina jawabete imbele ay dan bileke lo ala ke basan ke tarija alan numjam na in tarigan bilesa ki lo an ke an tarija na ko pota mile ayna kana kana ka eri ba kiden tini eri be eri baden tinken ndul kinamen kamme ten sokle kidik abas ota tole nga jena juel e ten sokle alanja juel am bella nga ja juel sam bari boru boru ko fona bella nga ja arabe nga ja ka ja ari nga tole ota tole nga kid ja nyet tinga ko aki ndal dingale kay alan sare le ja to ja baraka si vers long suri piasa yo suri piasa yo ilong eten sogli gitari in aljenas jaw aljenas jaw badin da muinja ka asa ela kwese a wala sa kena bora bayna ki kurnga ilong alang ye el nas vella ke na alang ye na sharikata ke ela kwesa asa dio ke ina de ko li na kiriba ka sal ayna kutingiri awna ayna irsing ka intari asa ela kwese a wasa kaina kari maka do insuri ngala ba ka wala san sare arabi on wala san jato bello aben jual in jual san sare arabi on na ma jeng ette sare so on nas jongo ba jato so on nas jongo ba na jato nas jongo ba na ma kuru jungal na ma jundi tare la kin lolo ina ayba tare je ke turun tol ka we orren tare sikise na ma ngam do bi do alkenas orre se tare fi an den tabu inja alanki koran kit ka san so ngasi kanyinge adilona koran jamin ela nan dok jaysa na dosa nyaari lono do ki jurun dora ela nan sin dok ki jurun den dora nyi kasi na la yel ba din sur di do jena orren tare yow na din sur si janyi ela bay lo so orre si nyet na janyi ela wona jial jayn ko di le er di committee ana orre sta fiden sin del kin nan ma ken sin age bar nga kise na men amin marang kan amin bar nga de ke ngal torik kwan bere ngang gut falinga kein kwan iso ngale kein na gut ka wesa kagi na al kwan bere ngang kein kulli ale kein asa gut ka wenes kagi barnga kase bay se long aba illon nas jawlan dog dai som jiw wal gal aban som jiw nas iyang yela se se ba tok bir jiw nas jel nas njwa ka tel yel yo nas a si iwi wala yo nas ba isi wal dai ngore ba bisi nas iwi baraki sense ka bay ngana jiki se bara al gudja na so nga dom jang maraba jel do kidik nes ki ko an do ngore jine len jamo e kal bay na kal duwa jang ko yang lakin lolo ajam ko yamba ka ngu yela wona din suru sa zalum ba ki ga balay abay lon ko kit kay ndol dai nga ko ba lakin alum se ten so ko nyetin ken kelma o refini ki asa kalum ka ngu yela wona skiwe na ki kay na ken se nga gena ele na lomba al pienga inke na wol ko an al ka ko an wol ken si pienga is pienga ela wuna ba jelna jona de gra por du wal ke ga mintori gen tori ga min ta worata le jawni por du pias lungi ba por du on kaminga pia ba por du dua iro ba por du on erjiti sa ko ba por du ari as lungi ba bas surin joye ngi lungi surnga joye ngi bas surin joye ngi kelngi na erke ras kelngi ba

mara ete so kla men ni fiana borun wa kier ngan kien ko akien borun wa kien a kape na kile na dain suru kariye por du wana sfie iwi na sin duon jau iwi na sika iwi na ka na ena lomba li parang ore na nangkia lolo ki jabu ina skabilinge ina lang nama erbet aba el na dim boru kari bae sherri waswas digi si namas kelo namas kurro mpea ki kien kurro nama elayensi pia alye pi kila tari ngasi elen sabaso giska mbaran ke boray na ke boro fatay kin kam ngalan do bi do a kawina kay mbar ngasi kisse bagika aba do mbar elna ko anta buru singo ka do mbar indig si kutiri wusu as irsi mbasa ngami yena kay ka belen longe ka bila sa lomba al idi do was wasa kay ngal illa de mbar ningi la kera maraba lo na gari mel na kera basim bilam bi do ajan ko ebay al ene jigo jogot god nungi do anjay ba disa banu do ajado ba la gari mel ala bele banda ba mbere duwa jangwe be langina ma mara de mbara el no ba di mbara jogot got yekas long lakin lol no ela tinti inka asa beto adi darangale iten sokli ki bakalu cho sammi de ko adi darangale ko adi ben kama yohana aisa banyu na de njenyu la sangira darale ke nyu ba ela ngala njena ko asina gi de fi mara kidik gi aba jo la lang duo a ki gabalai duo bi duo aba kwela lang do gringa songa ke ndain tabu kiki nje nga nyet na manen nje nga le jisi lompete wana horge tewa na le do se te wana horte wana manen nje nji do se kere yulit wala do se kere yulit be du indo kapi na kampi na kaam na kabai na kaangui na alla yak segi no jike rek aba ilong na kelensi idala njaw jibin ki ko jo jangi ela wona din ton dual je din kilma dog ba min kilul wala ge ki tole ba jeel ne do giri dweti yen do kapi na kampi na kampi ba jiba din source inja yeka ari bilankan aw ba wala kakan aw ba wala kapi ba aba illona tolen ere na din bar si jigile na kenapi na musu jwa so alki boray aba gal ji jigile na penes ji si gitilon la din jorole jimma de nga raja raba ele real din barabi al yeto ley na aji ngo bangis ken kor ngam paro badele jo na ma jingo ji hay inerie ay na ay long yegal na ma sparo se na ma jumma na jidin surti ho zan nen jawa ki sen sen na ma manlom pen sabba jawina katia jaba etten so le borunga del dinga na ma ni riage borunga nyetti ni riage na al ken ki borunga le indo gebe la nyarta jingi indo gebe sabato gla jingi indo ka jalompi indo ka yapi kafe kafe be duake bal dosi injire de kai kwa de nangi dora bulo na ka jaw iskaw do is dalamba kaun lolo insolo ngi sa lompi bajini ne jel jiki din dora yang na ka ko din dora mara le na ma rito kenes ke sinuel kin din so rinja ale kin jibasi yeng mara na ma rito kenes ke sinu abay lona baruto kanna ri kenama gal kirigo Allons de anqua mitil kenen belen ki kaim belen ala surdio ye kor kor sin keral ayanjalay ki dentio denton yani ye kor bake aslan kor banke nasin kor ben ko aldayen enton kan mara aba duo ker pal ela na ko elan dayen yesi koraka ki bas kirgin na mai la duo ti kaldina kurum na ye ki dayen la dayen ditini lakin mara ari amale banye to birka eta baska ke ben pilan wala ki duo pilan ire dara score ke tous ke ale score ke lolo ela bebe dieng vidien ditin abay lompe ke ma kura ba bonus ron asi jeldo ditin baldo no bonge le belen ron asa memba mara ela ki boru den dora suratil ba ka anan ka kiji kor it ke gna kor ela no zaiba na itis kindeling na nusa yana surunga dika ko maralita balo na rikena ela na ko elanki ngazi dan e apu walga dan e jurungi banan den duwe na ko elangi dan suru baw duwe lang ka fe na ka fe ba kakiji ba ka wona surke bas kirigo ka un elone ela duwe dinga duwe nan duwe ngadu nan dan ngadu nan kinje ngan adu yalan je ajem ba san je ngajeng kin na makese nga gena na bela barnga kise ki awna surunga kirmo na ona sorunga bagika na de elenganta sale jigal indo na indo kwanta sale jilom basen indo ziki indo korjani na kiga bale songa ngutu akingal kanga ba ngwan sabakeni aba ete kenge na iting kulalang abagal iting
utonga luleng walgal arka luleng an erita kebala itin keli kel mater nama kona en kwal ko anin tonna saide kebalo anin ton kona itin bundi ka wawa bio le namas gal benanga di kanal ani mamang ani fiana ani mamang urgan ani fiana mamang kaunya ele di njabal ala ngino walang khere asal lompi barike mvia eket namas sitan barike mvia ki kandora ele wunna ki kusse kebinan ki kusera banen kawela lore nama inkam min kelen sidok awuna bundi aba duo el na kwela sam bele jiti el bam mara di mbara sinjo do mbara ele bele jiti bara se amira sa jaba el bagil kinga se gare maka eskawe na gare makinga se ayegi kawe kel awuna tokke kinna ma songwa ngere dan tasle ke ne tirivi at kwa ke di tasle ne tirivi ke na kwa di ke ne songwa si digo dilil si kawi lakin diko jong ele na ma do kitik doji ase njalumba ele diko jong gisis wajapi sur dio ele una erdi si jankel ma dio ne jabon nalona dalo nantangi tabungis utonga dinga fina ko rais polinti abalan ridia alan tolley nama jena tiri yin tiri yow nama jena ma jagi bas imana sukari tiyo wala ne jone de gitiyo na jozana kara jara baranga ki kel songa se waja se askundul ba dobi du de sur frija na okise na utonga kit kazan suronga se kanyi ko kital ko amburu ngale kayin nama ko kital ko aburu ntule kayin utonga kit kurgulo asan suronga se kanyinti na dai mborusi kike an kwara nyettindi aliye kai adiki sireten dorai ade elong alki e kurajami ay aso eki borai na ki borafatai barnga ay na magal setting kuro na dan tombal kelgam namaskay ngulakinga ki borai na borafatai.

kain bagi kwa bel bago radio samar le radio taring na jayngong radio yi naki kain nagi kan ay sankel bam na kiensi domonga bago na kiensi jurunga bago na kiensi olonga bago iding nagi kiyonga si kilma taras awi

Aso ke barai na ki borapatai banga ke ngusne ke ngata ya gindi ki sense banga nyetti ngalbel na bago ke boras ka minna borapatai ska minna dogi na tari diengi re do ke bara kwa ba ibe dog nenke borabwa ye inang na ki na ye na iran kirsing alon kundu na skai titi inang kin dog jaiti ngaba yenge asan kel kam ken te yana ka ngun ile unna ki sense ke ngeso kwa min war kel ne ke ngeso juro masa so rubba ka we kiki mbulinga na kiki mbelenga na kiki njanga kitali yengawe ki wala askalini ba deldi tau e jaweti na kisense kina masmara inkaing kina lomba alminka o reporsi alompiri wana loba ki alka alba delin kwa ankari yuro kwa haka wala alba kwa asekari kuliti lolo ina lomba abano na karin taura gale kawin uo tora le alien uo tora le alien et taura tinde zaman kain yenyetse nkain kain nankawe na ina lomba sa duwele kikintini na ku abaru wana do kali kayo ngina duwa undule ba lan dian ta se na karina sin kwa bidi ho bidi ngari nal ba yala iba nan duwa to dogela wona kirain ka kirin dan sime dan ka kirin dan sime ina lomba na da ke min tore aliena min do ma kwa den tin na mai ten sok le fa wo aba in kwa lan kirin ka ngi songa wo an sikilo me ka oba ela una yen atirin ilo wana yen in kalngi niki kise dan borusi dog min kirin ngi ndo bangin ka wena ina sain ten sok le ina kawo yen kien deranga dogal kiruli na lomba azki utonga ke na kika baki kien sara na kikem kore na mara yen sursi kweli na ndoge takai na aringa bas kawle ki sense abake ye bakawe la sina nyetendi adi gorenga na kul duwa ke bal bara sinan ariba riyal bakawe bale kawe inkaminga ka importa ke ngalan kelan in kiel dangi ne ginga zilompe min wari ni kika yon kona kidein pota ala ka wo kise nama ye yi nama el nama kele nama kele nama kele nas ine ka gul ki ngasi na nama wada na do ngakai mara in wada se ten sokle di kwa de ngun de rukul kise na lompin den sa bro gal lompang den wada na ki asin ine yo ina di ngel bai mara de ngu ki buta sa baba na kundi inal eten sokle yana kai na jibul jibul kindali el kilompin ja to doctor le ko langa de lo na kiyonu ku moize an ko ba na ki wo an doctor le ko langa li ngina ki lan kero na manin ngi wada ki tasalsul na manin kira kwa de pago na makin kin sika na makin kin sika na makin kin sika na alien ska waring na min eten sok le baraji in dan cimentar na dan buruntar na dan suruntar na dan belne tar si inara jawba al ila ngal sare amaro tumo wala ila ngal sare arabio lolo in tasalsul na min kiringi na ngela jiba en jeruti bat etela ngunyu walan sare sare belan ko di gutuma na ajutuma ba bain kuro yungal lama yunde maraki insi inkel al tazlimu wa tasallum na illa sallim ko jisi ala kanen jido wasan kila ko tasallim ja den te ya inna la jisi sallim ko na yelna na den di ukari kinda na makensa ya barna makin kam delling na ma arangi kingasi kusya kil le rawol kai kai delling ala ba delling surunga si bagika na alan delling surunga si dongore askin delba na alan delling surunga belenga akanan ba na surunga belenga aiwei ba adika beledi guana korong anga na duim baradik elne singwa lala dimbele elal korongi mara al diga wisinan ke ajero ba yesi bat elale bi al kwasonga ange bat elale jiro kilo wadi amasin jerren ke kilmedi ne dingela si alja baki kajala jowa ke kajala jawal gal ke kajala jowa diegal elalola bes unsie kwana jijiwo si siang dingal korona den sen basin joi e ki sen se dimbelal sei namas birgin ko yo nan ngalas namas to bumba dona bo do ke la bumba na korona ke namadu ke nama yesi dok dide to bumba bia dimbere ngal korona ina la e nama ko isbe ina ina ina namas buru nyetti mpi alan kwa nyetti so ngam bela gi belen gaw alan nyetti gi belen gaw ka mbela se le mara ku sese ital e lo ala ki ase dain tala le rengel ela se namara gi bela ka kada mena min delle ngi ten sogle ki be delle sur ngir ngoy barka lobe lo kay asan sur kir ngo a so e barna ko asan wa alkele na ka wule ten sogle dok madame zakia ke na fago aso ke samin ki boray na ki borobata yei dayam borzi ko lan kil ma enan kanin ko nyetti ngal kay alan akay mba asan ki garden si pour sa kan asan ki kor kin delan nyoke kan na egal na magal ka kirendel a bara Abdullahi ba soge sa min ki borayi na ki borapotay porji. Bara yeye ki ni yengel ki de yengkirti nge ten sokle.
alankense nga kitsika kise asandain tara kinga asandain tara kinga alankies uleng nga inal kay wong kay kiga balay a dan bara ke ne dok a yerin Mr. Good Good te kay aso ke zamin yani yure dun otole tole ay yende ya kay Abdallah gibtane yega do aso ke zamin ke boray dan bara ke Muhammad Sultan a terapa soge sam bara borai na ki borofata ki sense e borunti bayang dan bara ke banjol Hazim Yusuf kre ya khaybara a dimbele na ginyetting ina rimmenja kinna yengal ete sa sonata gatine ge al kide mu kirsin wal gal kade mu yesin ete yengena sa sona a tagatine ge ela wona sonin jani ki koran songa inal baki kwa nal ba do warin kawa dikke na sursi ki bele jani na bele jani na masongwa ngere kidi gutkwel adigal gutin sabay ko adike na gal lompi besara ini wal gal hikma ini na dog belesin ni long gutam pe amma mar belesin ni long ni italba ay la iden jeyo baslo ne itala age ma dog na elong ala nye ko adu baslo ngalan ko kinna mar ko asen aw sen ka wasong ngire ki alang aw na ki gutan ke ngalan duo ke boru ke lo ndul manang ngis ngasi juron rubape alang sim belen kidi lolo bikeng ke na bo yengala ge ba yena lomba langi kwa nyet bulo ki satok lo tok lena mesen kwa king kini ala ba bay gisi bulit na mesen kwa dingri ni ala ba ire gisi bay kurre yo ma jonde sare lo ker do ker na mro kurre na njo jato lo ker na mro do ker na mro kurre na njo ena lan dieng ital dieng kya adi ki bulin dora ena ma bondi na ma bel na ma ker le ba dal da mburu tore kwa de ker na sanange alan tombal tiri tiri ko mi to la ba ele ngale mara ki en kero ta bel na dieng le ri ba wala len kere ya barti wala ki jering en na ma do giyo de ga ki dora de ki na ma do tare kenes juruwa ila tare si ken juruwa tare inan kawe alan ki akay mamara lolo na be lombi dobe do sel pepe kidem bulimbia kinana maye bara a Hazim Yusuf al genere menja ken senga yenge kin inan ki kwel kin inan san dobe dole ka godo inan na ken di bayen ina skwale ka godo non basa ki kalum bok na mako ila ndobe do nulo kerti bara habiba da masoy sam min ki bora ina ki bora patay e ona jenga ken gwanyetin na skai titi lobi lo adidain to skele samar porle ade illo na kwa ke dallo tok sa ke ngene tige tok gena ton tok ge anan jayi tiga ke ne mpakiren ko yo ete ki na sok alto e nas beto mara sare al diwo ina undu sare ka sin ka ri diwo ital torik akaba alto linga le kin ma ke sa bara bakhit do waso ge samay ha ki boray na ki bor patay a dok ine barake Amir Zakaria do ge sa so me hay barake boray na jelna jago a da barake Ismail Toma do waso ge samin ki boray nan da mbarake Muhammad Adam ya kay ki boray songa nan da mbarake Alamin Abdallah dok asoge sami e nan da mbarake e bonde murengwe aso aso ya bonde murengwe ki boray na ki boro patay ofna ko nyet bonde murengay e da mbarake Abu Direj Daldum asoge sami dok ki boray barake dok mawa Sharif asoge Sharif asoge sami e ina da mbarake Amir da kiran nabado gi nan kwa a aliye ye gut na mininga sabadok yani ki sense tarasgi kin bara yan awuna dok pago a dambara habiba soge samin dambara bakhidien do ginga sikeran do wani yegi a soge skamin lan sabaki boray inna na maye dan tuske aliyena elenke alan kayin senga kelkam na lan kayin senga dele kirsin ila un niki tuske ker alan gis un senga ninan gwa kiran bai inan ake baba yayi in na madellin kai alan ki ka wona kay njuruwa kalo ki ga balay kay njuruwa kala di kay al kay wo to ran kay ngela kala bat sa te kay ni do wal endran kay mar ta san das nama injuwa kala ayanga de yal kay ku ku wande en tasle al el na kay wo na ya wo le pago al abba zikir na ka ke nama ki ela lo si kwadi na kele na ku me bat na sa son rubba kay tar man yin galul dele na uto sa son ku se kay ina kan sabba jorun sabba abak den selekel barakitin aba ilong nas kayin uto asi duonka wala uto asan wake ba lona duonka kwa kayina kundula na kwa sai jorun akiriwe jorun wai yide ngara nyalama jorun na lomba suru nyet wai lolo joru dingi si bouna dempi joru dingi si bouna zgiti nas juro wa kerga undu na di juro ndi yerti juro ker ki juro ker ba de ngina sundu na di ngin lo jaroti alan jije na de reje ngbas na jije se kari juliti
nasken kela jaw dal din diosan ken kiri ne ela juro aisa jal din tabun di oke ina jaba alamba deling gidere yang nasi yezi ken tara yaw lolo inja din juro la alan genes din ko ya olengeng din ko nam din juro la yeji sini ale to leba nam din ko gi sini gi nam din ko la olenja din ko la damas gal din ko la olimpia nama bay mbasi nan kike nje nyet nama nim bay nama bay nama kien reta ban nakien tare ko ban nama bay mbas nama nin deli ya sagi ya aba denjuru din tabun ila nja wal ga jisi din se ila ngis jeyngo ala ma deli nji yen nama nama bay nam boson nas bagi ila man nin gwal bot butte wala al karsa butte lakin mara ji se se taburu go in se longi do san din ko se jurgo ina ay sey jurgo alba ye na sey din ko egal dog bay mbelen ina albas kasi duin wo ko al duin ba ko alba sey nama dog inalang hal eten sogle ko askay nen kam hal kay ngwo ku mona kawenge na ya se lomba den kerin tabu ilim nan somanga gud nan somanga alan urgulo na urgul ba hal kay ngwo ku mona kawenge hay ya khadije di jumna wo erdi kena korompe jido bala kila koronjo ari wo jumna duon kerin yulo kena gido bala manjo kado wala duon kerin yulo an ari wo kena duon bondo kya do bala manjo ya hal kay ngwo ku mona nan kala kado wala bondo en no Yeah, iba. Ela pie pie apa ela? Ela unna ji eten sokle albay kere ji din ju sile abastare ja namas jeingo. Annan din ba den juro den strategi el den te bunke ei ay sa ki ergitu wala itel kenan long na ei long alang yeng. Ei ji bas gerreng tarasindi. Aba long alang ye ina yunen bi jeinga bay na lan bi bay nas baj bay. Na lan ki holu ko kenas baj kay. Ki ba yo. Marabe lo naki elenga ba lolo lompina agwa ba lompingo alan to lenga kayi na lompina ngina kwa ba ndo duo mondoi lompina ngina kwa ba lan sigina duo na dingeri ba lompina kwa ba alan dimbere junina kwa lejo lompina kwa ba alan baski kwa ndongore jeng lompina no ina ba ki lole ngwel barnga ina tori tindikira maraiten sogle tinkeri nyetting ona duo di entopi dingi entongi ade ade akiri pa jangalang e ken le dingi din suru ele jisi dele kawe lompi dele etia inalangi jasa din sursi ay sin jigal aljela wala le lompi al pia sa ale le jisi den sa delil kere ya lo dingi le albay jisi dele keri basen jalo lompi jisi albay dele pia bas na la ba dingi bas na se mamang ko na ki kinke ezatu na kwa kera ke mbasa ke ngi dalang kela ken sen asan kalu malan kwa dia kela banana bi kin dola kayen en sapi ngaba na mama na ina mbeting lakin lolo ela do den juro ngadi ela ba den juro ngadi na bute ese jisim bela jisefi jang ela unne kela le apa hago ba na dog aba ken skin make ba una piana ina lan pago asan ina lan ken sen asi kwa ken ten sogle ore kwa sa so ngi nan jumal bi imba min ina long lolo ina ngaiba aba ina long lolo ina ne as lomba ji sin sro jepel na as lomba alken do wala si ali do bondo ela na bondo ki se asa un se jam asan tin as tinel ba yero bakwe lan ken do la do gela perde le ki alba ki ina lan lakin lolo ina ngaiba ki una sin kalom ki o report na ki kapora alan au na do si au sen ka ki sen se alken en belen dain zuru na alkena mbelen dayngore na alkena mbelen dansime na alkena mbelen dambele na kuimbarnga ilong ilole alan duela si ausenga mara duol unduna ke juro ele ngundule mbelen e dembele itaranga na kuela dingisi munaga dembele aranga de ngal belen jibasen njiwudok embele ali kene ska belen embele al pale la embele porangore ngalaiba embele al pale la nela si ya zin ba ela una porang orren ki ngoto akidal di ndo ga min torik min wo toran den tin lena ma min buru yel ba bi den zamanal lompi kwasi do nader mbiano kwa si kien logatas ngara poram bele min lela ne kin si kela bele babil min si do illa kela al kwasi nyetten si kien bela kangari mara kwadi na makele na ki kwa nkenge na kwadi ki kwa nkenge mara eten sokle na men kamen alang duobi do awna nui kari nyawe na duobi do aw na denge ntombi na duobi do awna denge se bagifia denge an dem bagikai aliena den worrei
ne duo bi duo au na den sime se bagifia alkai al den ore mara kida sime barna kidi eten so le kan singalom ke kwa den sime jumo so ngwa na kwa kele na kike ngutan dora kawe den sime si kwa kele na kike ngutan dora kawe na kike den kida en belen dora en aba kwa patan jumo na kidi en bele kawe den sime si ore porin sime taringa jumo na kidi en bele kawe adi duo ke ndo kidi en bele pia mara ki kidan se mia kaba mara duo bi duo asa engelo masa duo si eripi nyet aspe ba bas dengi ti kwambi era dig ba den sur sinni ela una ka ten sogle in wa orre por no por du ide suru al milia ke allo pe quasi tere den si mi min illai al quasi tere na ela bal du urkeni ngundu le sembal por al ine ayanga nina nina al ine ayanga nina ni no kinzi kalmo non pe kinga se dogi yinga ke la nel ken se nga ke la una lo pi duobi duobi se ba quel dua el bangi kuroyo ha yo rabbi al poradi en wodig min al el ha ina bi pora ka pe bana ka pe ba ka in wel ji la kina sa kawlite na asanna kawlite yakin so ngangere dua el bangi jono ro bape ke se ginsi gelo ngel bay di suru la ka bas dua a el bangi sin kwa kitaren andien simal kien dombra ke la remen al kin kain baina tabukwa wala kain ba tabukwa ske las gut ka ne buto ke se an ki allo inan le kela na mama ora don sabu mana sin jwa al simi kenen bilen ki al buru dig le kela banju mana lel ay ya khay se mama ki amalin kalum na ket na ken no suru ngazi pias ko aw no uto ngaki sikaw ki sense asan kain suru ngazi kanyinti ade eten so le doker memberu ke re el na ko langis juru lio asang injalum din source ay sin janyi na din wore ay sin janyi na din source ay sin janyi na janyi ay nin kay din source na man janyi ki janga nyet alang ore porin ke ngutanga kon jola jabana awnas ki bele ker jawla ten sokle din der rim enga kain se ba ele kain so ma ele din bele el ki din se mesia ba en kwal karoti bas del din den bas min dul din ko en den je wasi kundul dulinko en den jewanden simenana al dulinko eske den simenana na pora ngoren den simesi minningi lajei alan duwa undul banzake ayanga ke madula nas beleng nalan duwa undul ban belal urkani walal urkani walal ki nakin domborele ke na majumana tarin domborele ke nakin domborele ke na jumal duwa patan domborele ke nakin domborele ke na jumal duwa nakidan domborele ke ba nakin no kidingi la sisi akel wala duwa kerengala sisi akel ba kiden sime inni remmen asharna inkare suru na pora ba min nan min tore galombe dulingo sitewa suru ba pora ngi na banke nan pora ngi na manin ke kirenje nas age nyettindi na suru sa ngi banke bas na orre por banke bas densi me kininka el asia ko el balko akawe kininka na alka ndombra ke ne kirimmen ka min nan dain se me dain suru min ela tin le alompe kwasi tewa ela sa baso ke sa me baranga ki sense au na kain kilo kauli na kungi kauli na joro wa kauli alan so gata kwale wala so kin le undura kere kwale alan kain porre ke la na kense nga kit kumwal al se nga gele nyenki nga alan duo ake balan el na tonke dai di ko tumona abate je na tonke dai di ko jitumo igelendo basinjalo malankere jutumo maraba tonke da pota jutumo basinjalo a kisense ayenga isna ongana o sasamba jon inkana mamitile na saldi kwa kaina kelen suto akoron akurgul kwa kaina kelen da ngore na kuna koron si kelkam me al kwan kain tugale nenes kin se ete ilole kagul mara lompin kuro soge duobi duo alang awuna singal mso tabu kari kwa kital undula na kikin darangal kene indela nyetting al kinsi al kain porangasi al ye alang na kilal na elen sabasok iska member nga a bas longa le ele dain tin kulngi na kise au no kundu na skaiti tin antara sin dan duobi duo barnga au na kain juro na lingol alang kere nga kain ba tori kelen duo undu na den juro si kain juro na rengal na den dain lo jorti mara lolo kin gol duobi duol ni fes duo juro dio ke kiken bullinga na kiden belena kiken janga kela al ore poringa geba kuel kela selang au na nyetrang nanas orre porin kela wingena jawi de lo alantar ki sense ela sepia allompi kuel
mara kin kelal kin bullingana duo kering na kana ka kelal dinjuru lole keneske tareke lompe kelase akwel akwelba lompe kelase kwel awlawe alan kidin kelale ye jisiyeni aldin wolo ya sanke tariya kin nana makense nga gebanga a alan au a na sogata bukwale kan porting assist a jenga simo akitkela a alan yen kelal naga simon kol ina aliye na uonga giskin se wada kunde na ela sabaso giskam nki boraina ki borafatai a bas londa tin sa agi na namagal au nasgal sokerle kaiti asoki boraina ki borafatai.

0: Bella kain ala si bomungo na ibenderin kilong aling kerger e mesi alang sunga dumbang tonde nyomile na may dongo sunga kani al kelneski ngang kaiti ini dain darale al ye dain mera mangorele alang kiji ngang goreka idin na kisense baye ineski inang kaimil ko kul alang kundul ini dain darale na dokkain belenga kela kirsing al ye neki dan daran dios in kaimil dan warren dios in kaimil king utonga alye neki diele itin si ko jojakang na utondeng aldi namado kwel na se kain na sakunga ba alang dokkel na kago na dokdeng in kirsingo na dokkel alang inkwa oto al kwel alang in kirsingo kire kire ki kalunsi jundinga na utonga kininin kwa ingaming a kimitil al ingaming a al jundi lompile na dok al a kisense dogal juse dogal ballon bile kul na makwela na maran kagil ye gire gire kanu si jundi al ke dan worren dio maran al ke den a den jige ay gis jigiti kingasi na makwela zanken a dog jitinga kalung na ken tulenga al ye ne ye dan worren dio pi kin utonga madog na sa kay na kiba na makwela ngi uwo burgus yani al ye dan usas adam burgu ye nay donga ini liana mako nesku jago ne ding worre kwa donga yani
1: asoy bay law rek wa ibendel man ka kere bang ari sa ngalan ka kere bang lobi lo albay ki gen jangan kergel ko kital ko yo ngale kin man ko kital dog dam borun tule kin man ko kital dog dam borun pal kurul al kwam borun le kin yetin lobi lo albay ndo ngor ko don wa yani ari sa ngalan ka kere bang yetin ding na ko im bar nga kital gal ye nagal kusi dog dan surun wong wo neng roman leja na dog ko kital awren kin dog ning wos dawapia kise ko jojo sa songa gedan boru o naka krekan lobi lo alkain ki boray naki borofatay
0: asoy good fali na di worre ko si donga in nan jani worre ko na mado jingo nyetti nin ko en dai living it ko kul ki kalon siki sense dai worren dio al jundinga ke insa sunga na atijal na duo yani iyangwezi jundi na makwelan ka ken jigenga ay iyangwezi le nes gigiti wala worrezi nes gigiti wal do e porrenga si nes gigiti na makwelo to alan inin kirsingo ken jigenga algi yenki nga sibulita na asakai na ba maka baba na mado kwelan itirik settinin kwen kuro na makai nga na kago na giskawar kila alkain juru ngalen kain na bago dog nes kong iri bagi na raba na buagi sikien kila al dien juru lenkein idi neki detini nga kamba ki kwel kila si gijeri nga ahisang ine na rimmen jane zgwa alan ki sur donga tokken nes dele dele ka nesur nga kabun idi neki la isa gijamin baye neski ine kaungiti nes gikir rimin dora jamin kina namagal kaungi ine nes kwa si inang kwa ki bele utong ala yenkel kame na namai setini kwen bano na kela aswe ina ki barai na barawatai
1: soy.

0: Bella kan warre kwa asikir si kayo na kayo na madokwe na alang kegil na alang kirsingo kingunga al kyoto yung kwa al kwa lande yung kirsingo na madokwe rini alang da yung gutfali si kingo idine ye sungwa si long kinsi nan si dogulong aisang kerkerfia na dog aisang kwa na ine nama ingwa kisiense atingi long neye na al siki kalung al jundi ke in jundi atis hasileng nga den jige kai na kwasi jigiti dying a daira ilali al kikang asiki kan surunga in kalung al kikang dying warre foring kwa namado kwe lasang kalung ken jige nga yele a real nga ye mungkin ba nga na hadwi na jundi al mating nga na hasileng si nga na hadwi maranki na mako la san kalum den jigel ya ki ngerem fingiti gut fali na na madog di le kay nga e ay san jwa ay ken jigenga ken ijabat ne ken silbia ta jawo
1: aso ke barai na ke bar fata ke se ne jingo na ilo e tagati ni lan ko de en ketenga ker regela una ina jundigan sabadan sabba kay nda en worre be zat yani ken ko je setin sa son agel ken indilinga nan songa kai na inyi na mang eten so gledo bas longal kai na indelinga mara abakwa uton si ina lomba sai tinki bisara kai ke sense ban uton songa yiti duti na ki sai gina mai jingo ai lole den jige kai ari lona na kwa ton kai na kele na ton yiti kai na ina na madog mai nin de mi da la yo bal mai nin ela si wa ke den da bo bas long ka sai al mai nin torgen ken ken jusin ade ken netin koron ken ki koron na lomba do more sabba coming wala recurrence sabba coming koron en ken torik mending na duo a ding ela ji jwel na ding king jenga e alan ke so to bokwa ne ding na ke jikirin surja jwel ne bawla kidel jikidin juru ja jwel ne baba ke jani ken ningi ke dignin jani dikke na ay la kanene jikil ma an jwel ba wal ga dinin ke nangal abang ko se kanene nangal le gal abang ko an ko el ba ela wuna ye al yese lompe al te wal gal yese al kering ma apa ngana juro ke ye bas den tasawur ke den te bunas fe binno alang it ke alang munasib den kel mal yekwel wal gal jongo dok manin den kel mang ela kwel ale munasib dele mara na majiga ke ngi dena iting yani kayen wol nya ki yiti ase kwasi nen kama kalba abane ani na al masjid wakida na kelelen songa ngere na mayen ngenas kale duitia na mayen nas jondi ngale duitia al duosi rhythming evel kanie al yese akingu bro wala adido kingu na ina lomba yeke den kelma kwen ngene ke jani kanie e kise kela na mayen nas jondi ngale duitia ina abajel na jongona jago e jundi al eten so le kwa ni fiana kwa torik ton askemba wala de ton asin kenaba wala ni ton asin kenaba na duobi duo den kelma na mayen jaruti ngi benuka in doing jeng simo ko ngalundu so to bu kwa le doing ton asan ay wala doing ton dio asan ay nama janga mo ayana kena njorti kadwin tong dio alang inan na inan ke nan ke mo sabata inan na inan dig o is inan ayin mara ja to bakele na taban gal mo sabata kit kane na kiden ela asayti ba kiden juro asayti ba dien dio dig namo kuro nama bele ela si jeyngo si alke nga panga kawe al yena yensi lotok rummen kawe wal gal al yesi lotok nyu ki juse illone nama kayin nama induon dem fam kere na induon dem fam kere ya induon den juru belanas kerna ken induon juru bela kerna ke illole wala en torik gal to akul wala en dorik barang ararang alang in alang alang ken to male en kay kel torik songa arakaranga induo si kalpe me nga kasan ken ergi nan si kasan ken ergi ine nama fajen ki ine nama ku mena induon den juru indigi nen duon den juru indigi e alang kiran na sowadi ko ngal olgal aye wala ga ayenga awlikia illole nama kaunya nas kergel kingi na ina badu ko ringa wi kergel jenga nama no auge nama o inge kwade ke na dogala asin ke imba nama surkundia na kwade ke na singa dogala ke nama ga surkundia kela sa dogala ke na surkundie den tasir kindi le sa so ay setin na kela kwandi tasir ki koranga isngarenti amma ke kwandi tasir baki koranga o ngarenti kela kwandi tasir sa dogala ke nama ke korane ngarenti na duwe den sa batasir ke nan yan ko sa bata sirke nan do walan sa bata sirke yeke kelma di oban jummo nasin be nga ka bata rain ya nal awni ya nakika mara ki dem bi kelma pis ayba kamu nan yan ko en ewel baya na den hayang ewel ken jengang ewel do baya ina adi dog yan ko be mbelan ka bata awni ya mara ki kelma pis ayba kamu na dog den ken jengang ewel dog yanga na ilore dobi do alnefia na wo rohian ken jangang ebel kwang elal yesi ini ela ritina kwasi az yiti aba na manin gijja to wo le jamwe illola na matasir ayke ine do kan kwa asa dogala akaimba na kergel sikini ine tasir inkariti jongo walgal wonkwe den tabun tasawur dikke ngana jarote ni ye abane fiyanas yankwe bulona den tonke alandik au iskela kainapia alan sogate bokwale ke nae tumo den sur na alan den ton tumo na yedo alan kenas den ton intole rogo inaso kwa kien kela kurgul alye ke na lo na tole age ina abankwe dok dik namadok den tabu injarte kabani pedwin ton ayla kane dun ton ebel kwa egel dok alamadik au isin inang a alan ka dun dok simonin ong na ani walgal kudin ton insit alan asan kirigo putton na surta ben ke namadik au isinanka alan utama tole akit ke indan ton alan dan ton pisi nalang dan ton ge lompe dogala ini asan dogala kain e sogata bukwale ide alba ke le dieng la se alba kawe a nama kumal settende pajatan imbele na na aksiyan almen sur kondie ela lole nama jumo dobi doban jumo na kem manawe ta kelal tiya jarote ngalan tabunje songangere anangi lon na siyan ko ker ela kel manawe ta kelal dog bas kay ngene ke na tasir ela bas kay na ke na ela den hayang e wala ngal ken jang e wala ina do gadi gal abwan ko al ke la duos ker gal kingi anan do ti duo ker nya dog den tasir bas kay ngawuna ila de den hayang e wala sai uya na den hayang e wala dok ba in hayadik le sonolitia ili na nama den tasir ka den tasir ina min ewel sokle ali yesi den hayadi wo kane na den tonkari nama ni njena toy enas agi illa toy illa tong ewel ko ay den tasir dele ajungite ba den asar bake annang ni piana paydio le aki duo kier kein na tong ay tumo na ka ini na janinga ka ini dok kelma dok pis ina lomba ina ina iba dok insimwa siba na den jangan ewel ko ila ali yesi ewel kani walgalay ewel bulu kinna na mata asira songwari yenge na sina la asiringi ndelea
0: asoy gut fali nes ini inan taras gora ki sense baye inal bajia jwaba kin utonga ali nes kin si jigitia ne ki sense yenge na ay se jija wara yani insani ko fi la mal bajia jwaba bas kelma to kena eriya ji jang dinere na awal dumon ingame bele alba awal kwanso se mingi kiriko ofila ni yani mungkin nang dengele alke nasinki duoker kagia wala gal nasinki duoker kamile ngala kim marang insimani ngi bola gal intarasani ngi ba inna jayin war kwangin inna madogiye jige na sabang au dogle undul ne iyan ko ngere undul na nyena do guon ko ngere undul yani ko au do sis jigi digen sabang alinga ine na madog yani kisense kin jige nga yani hal masalan in jige dalling yele bas alienes ki ngasi masalan yani amata ngine jigiti inwati duo iyan ko eske ngana jundi jige dalini ko en ilalai bas surin wala jige nga ker nga kin ini ndeng iring ering ati inkwal na ya ruhi ani ngere kaungi ati galin kwal forenga ngere kaungi ati galin kwa ya hal yani kin yella ge bas ine ze kin ji de dinne ki ine da ndarale al kan ne kirsin ki kwela san tok tok in ke werel innu adin inye masalan yani dundi en khalas na haddu te brun den sabba al ki gang ruhi an skain a surunga kang na do kuote an ke ne ki ki an kang na inal baya ba na kila halaga ta bu kwalin sun wa zakiren ka kin udon wasi innu iyan kwal ba ne no maran welen in wa do yani tori kai nga bon boru al kai ya mungkin na yani dinga si ila duo da bir ati ye khtarin va ti den to ingwa kani baske ka gitin yani na lombal si masalan duo ker duiti ati ka ribarimo idina yani ila ti le mungkin nan duo je nas ya yani iyan ko kerje o mungkin nan abo si bastinem viana ko kulban kel kamene kamen hay in aboe na menin kwa ella do girse in long ay lon lus duo inan fi ne inan bi maranya ba saburen bi kan ungi ne gilalon bastana sirimel ne kilan se saburen bi
1: asoy ilole aba kwela lan karin kawe la ye uto hadi ke ngal kwa ke kwambele en kama al fitra kayin wala altina kayin altina kayin ay tin bitin kiren zaman na kina basin kalom a tazile la sala jeringa akele ba do ke la dombare digin alan gis masran kin se kin bela a dinga kelal en deren kayin wo akela ela sala aba en kwalan karin kawe min tawran den tazile na manin inen jela kayin wo akiken abawan surunga se an kundiya ba surunga se an kundiya ba basin kalan doing in albay ewel kani doing in doing kwenye nga alba ye kier ala akibatani de mpala sang awa na ine abadu na ndugu bilen kwenye nga dok alba ye nge kine ala kani ina ala kani dok alba ye kida mpal kier ala akiba ili abakosa na sursi kurto ala inarang na ilo na nama ila pitradiga ana ina antaraske nga alka yungu ndien zaman minta ura ndien tazle ala njel na ine ntabu ngire nini njago maralba tabu njel na nini njago ine namagal ridi kena nkerea walgul utomadi kena nkerea domborengan jawar borungale domborengan dia jawar borungale nama inke aba jalna jona jigila domborengan jawar nama longa intio inen wo isan den dombre tabu sabade jawe na borungade le ewaringi inderen wo matin den dombre nama gal tabu sabade jawe na borungade le ewaringi kidan sabba nama yena wo matin den dombre ewel pago alba matin den dombre ewel pago in tawr tawrang den inderen tarang in tawran den ineni alba ine wo matin den dombre ewel pago egel namaye na el namanda en borupa kuna perrenga alba da en borupa kuna perrenga kwa namakele na skaul wo matin do marenke wo singasi inen man yenas den do marekele na kaul kwa sina masina egel na ilole jikidik minding eladik dorakere kimin kidik minding asang onga abang kwa sang onga jai na asang izian na sang oujain dok alwo inan kwa na den jo selen kriya sunnai na den jondi dok as sunnai na ilole almin era fitrale almin ke la dombare era ko sene den jo asune den jo ndido asune ine ko adise na makel makurai na makel makurai na yan ko adise ke taban ye lompe tab ko ase nyatok ateoba ko adise ke na singiting birnya ge awan dola sik taman king coming asa birnya ge wala sa mulmulai na wan dola segal in the coming albuguli ine wan ko ba jigina na tinden awan ko na lomba sa kela ani ngali e gal na men ko kala ngundi na skero wala gal asan kero wala gal asan kero ela ampal anna yundi bana maskeri ya namaske albaskeri ya khalas namay ide ming almin sikeri ya ide uto ba soyi ine wanko edo kidik namadum belenka doing abanko namadum belenka doing 20 din bugula saiba egal karo alang ki insi perpere nga na ting taban ki perrake na do do it is ya albuguli na namake uto ming ide keringere aljo sunnay na jundi do sunnay bele jundi la namay na elalole le kayen kwa wala juro tarin ina skaiba alang impakiran ko kering ren kay wo kundi la wala kundi ma imbele se nana me ken ske ngana mang ete mara jundin si wala ken silvia tande ngara kering elba bele jundin ye silvia ta pense ke na de ngara kro ba kanu ela wungi men njuro le gisin ni gis asiren bi ela evel kwang kanu ya bas asiren ape ba kanu ni sin ji ker nga sin jo al ela toxi jundi wo angwe al toxi jundi ker nga sin jo ker namane ntoyeng lo ngade am basin ji nas al dinga njundul katorik asaka anise anga wala torik ko nyangi wala anya al di butte ndi basela jundul lakin kai ela lo le kan tasiri nas king ela nay sura akurba adigal avant kwe dogba embelen torik kadun toyeng wala ke animba anga wala ke anika inna do kai nama tasiri ela lo le nama kai ye aba jogona gele joro tabundio ki ko ambele ye marakiza songaske marakiza songaske aba jogona jegila marakiza dina madi katare sipi utoma de chapren pena dinga sigal chapren pe ba dinga sigal namagal inan be almun o yudos de wazife ke diwela na kawe mara ilole ela lwal ela wazife ze tiel al hayang ela hayang deng evelen deng wazife ze tiel ela ye ela lo se chapera piba na ela tasir se fakat afa se ela tasir ye bake inalang na kidik al duk aba jalla jumana kayen kwen kam ya bi ani dentong evel kwang ela se al faro al sada kurul kadu gena kam ya o filen kise sada kurili la na ela tong evel kwang ayela kanie na jelna denguski barjala ja itik etin tong dorare ngela nan jamel je namaski barjala ja almeni fi khalas na jaro kalas nama jamuna jawya din kin jenga le nama pinga nas kergini ke la jenga ji ol jeningi nal jeningi la jutumo ina joru nandok in krimpi alang erikier si din joru si jelna staria na tubunjo alba aldinga di level bang jangote na ming ila kari kwansi illa din joru si jengiti in nama ya dikta asir ila na ay jundi ba alang jisi din joru nyet pali alang bam ker ya na tubunjo walgal ila markasi asa pursa inniba alang erikir el nakari ne tarike sifia in nama den tasiri ye min kin sabba min wan kwen sabba na min aban kwen den sabba kin nama kai kwage al kwakidge al lompe do wala iniba yendi en tasir nama non kwade nama nin kin inalang leba duit tenas nang agin di kuade kena askan na banya kuade kena ayanga ongal na osna osondik na kuade ayanga we kuade ngi mempakata askan na ba gal awan dola sigal dinga sikin na mempakata dok askan na ba namanin ke namanin to enas agin en namakai namata asiri al ila jundi den ken jengang evel kuang inala ngitiya en namata asiri namaye embele nas kale pingi kase dok gering ereng illa al induosi den yang kwese yake kelma ya akwengi ba alang ye lia jena na kwengi ke ngala na kane alki jani kane kwadi na men kamela kidan tabiera be lakin mara ilong alang inalangi alangi duen kan den hayai ji duo se kan ne ba kan jeri na jurnyo na apainga mara den hayasi au na ki terge it kwengi alang si ye ilong na sangi indamini ngen kana al hadwi ina duen yang itarle kudu imbangal uro alang haya it kwengi alang kadu jianga tolle ani so to kwali inna na ma ina ta'sir sike sa zonga ide yang kwese pak az yiti aba den hayang evel se az yiti beto na uwan kwese nan duga yiti aba den hayang evel ko az yiti beto an nan mini yang ki miliara ele walang an nan dinen keng otan nyetti ele na bule an nan ay romba den haya ela dig longi tia evel walgal keng jenga evel ko kelas longi tia al yedi ele kenga na kuro in nan ma den tasir dig dinga ako mo rele ba na dinga gal dok utoman ni tarasa sindere aba inal ko eling evel le den ki den kelmo
0: Soy good fali e kisen se baye ine nasduk inam ferraya e jainga kin aliena giskinga si ko je jenem ve kisen se yani abaka ngine sunungi toro ningwen kana yani ka mungkin nang ingwa king udonga alkeine inderanga na ki yani kwa abangan kwazi kundia ye ine korong odogle ke ne yang kwele ke nang abon kwele nangu ke kangi idina yani wonkwe abusigigari renjalan ira abudon sijundi be ragbayin nukil koronga yepingi yani incoming a kisense koronga la ke bana addilin la indirin ba jumukene sin yani jua awne is niya abogal abonkwe sunwa dakke ngane kelami ba yani kasina mas ilonga aba ilonga lang after sort ko yingi yani nan abon wasikke ngankal deni walgal nan ke ngansi dora addilin ko yingi bang ila sunwa ahsan ke ingis gwa ai la anna yani hasi aba insi jundi nas insi jiwo na tani ila le juro wa jonga wana maga jundi nas ila sijo na jido wa bongwe namas ine oto induo gizige namas dogola au bang namadok ye jayne injwa induo zi ala walba namas duo kerege namas dogola au ke ine yani jige ine inke ila duonke ndogola au sage wala toksi ine induo ng toksa ya wala au alji kikini ngang ababa mani kikini ngambang ay si jalung ila loleng dogola si al kabulzi yani dogola kila au kila dogola ineng au lolagal ineng togne ineng au ji jalung se dieng u al si jang si indelin surdiyo ide na ay si jalung dogola kila au punga kwa kin dokeng kwa dieng abba ay lo kila dogola si tong
1: na mamanka ke gabalai kama manki se bending do ten den ita ke la kwang ita la riba sa dola kayi kama ni mbako kiti ngirsi ngo songo ngire asa kayi na nawo dola ini ba asan dola kayi kama ni mamaka la kwang ngirsi ngo
0: okay tarasi dok
1: mara kwa kela sa asa dola ka waren kangi singo ai kwa se aluwo dola ini ba li yanko ge nas kanyu e kienja ngale na kergel se kingi kela ko kela uton auge mara kwa anni fena kwa se zuwo nywa aban siki ya na dogolas kayi kela al uton izge tasira izge kela auge na kende izge kin is na ka wungi tok na aban sabba na tok ian sabba na tok dogolan sabba injigli adi en tasira songi wa aktar haja ene na makiye na songa da ene kiye na songa ene kara songa na songa jigini al ye dogola doke yaldi injelde ya ijel dinga ka wungi ye duo bi duo son kese anan doa kwa ba lakin mara dok ban kwa evel ye ba al ni fiana na ine ki yang kwes kergel ki ina doa las kengi aba jel na jumo kwa son wang ere doa la basi ya se kundia ye duo na makorona ye doa la se ba iya ino ruin
0: ye duo kene ngome ya ane
1: zonga doa la ruin ba alba kaya alba doga na doa la ruin ine aba jongo na jagila ine ba na mukurona ye alba nyanga ine na maya sike dola nyundi alba ki ya sike dola nyundi aba do ilon ke sena den kelma tolle na den kelma a den kelma taban simoy aba nyanga ditina nyanga do gamboro ba kise mungkin apa apa juru tolle tarif apa mungkin naya kira yang suruh inga benu alang awuna inga nak kaya kian dolan tasle nak kian dolan wu nak kira yang kue alang awuna kaya inga kaya. Mara illa nama ke ailong kika yang jaya ngaza tu kaya darah le alka yang wal kalka mujtama le kika nas iting utong asi sasonga barang asi iting utong asonga kau. Al ete dua ses erdik inga na dua sing masalang iting beleng kue kose dek kaya kira yang kue dentong ina apa jika jalan jangan aja lain jual din tong ende muskita si gundul sa ide darah kuade si jeveral kuade jeveral kira kuwa kiting alang kela nes doral kawa mamba is elele son perra kawa kuadi mangis dar karra kawa as gundul mangis kirgol na kuadi na man jumane din bere elenga nyalingi na songa ilore kana men tasir ban tasir na songai ina yan den tasir nang setin dok balle sa songa inga kaungi elawuna ya ilaye asai mal den suri ngorepi wo ba ya sa jalo mial menyanga ina lamba kala ci kwade taban tan erikeringa jawe tibo wala dola ndien kabro dosun dulu ba kela gena mas orokate hay nabi ya men ka gera dien ton do adute banje ne tombulo dan do ngani ide dola mas ne asiren kinye la lo yana mas ne asiren en evela ngel kela dola ndien terbe den don sai den jurnyo den don sai ne do askeba alla gembe na ye ine den sabba ine nandok den juru tari impi deki kelma nan ni ngi ndeleng ye kadu en koy njenga e wala ko lombe ka sebal bay lo ngal jenga kinini ini e wala ngi ebel duin tong e wala so mo koy njenga e wala so mo nasin kergel ken awule na entane dogola nden tab irigi ini yang koy na mazuk asirin ndel yani den tasir kin kwan so ay asa itin dogala kay na dolangal dien tasir aba gel na jongona jigel na magal kin kwala so sabi kin kwa kan itin kurnyuna apakin nan ke kire kin nan kien tonga kane ki kien joro nan kien tonga kay mara indu asa kay ne juiles kay asa juile kenes etikene denjuru durtes kay na denjuru bakere yani korotea akwel na belenga teya akwel na belenga simo akwel na kwel alan kwa audok kay dien tabun nan ine amba ke nan iyake ine na mabulo na insa bangere ba akeba ba e na ke tore kerek na ke kunyinga na kenes tiripi na yensis ke asa itin tambapi adi jaman sabay adi jaman sabay jurian jalon sabay ka uta nyetle no bulo ela lole na ma ya delen sambapi ko edi ka betin so ko ayanga nini le pago baske el madaran lu di ba mbelen ka do mbaye al ke wala do mba ku den ya kanse kergel king wala ka banjum mo imani ngina na tasir digi ya awle na ma banden tasir ke na lo gori ya dele banden tasir ke na wori ya ela wu na ba adi tawra ke adi e ton pay ke na nunkiri na ba ya al tawra ke adi dia ngutu kul na matar ke na kawi ba ke en sin utoma de ke ndola sinas belen wala adi sken ke en kutoma nya adi wala den si gutin kwedik paliti ina annan ay lomba tagaddum ke kwe sin na nukil masi mal kude mba kang nes gut paliti endereng na ndwinge ke pay ne nunkiri na ka anna wala gi de
0: kwe ki kelma ngian in si timel al ki aman ki
1: bad ba mudma ina aman si ke were adi ian sabay adi nungi sabanam ke ke aman ke adi unsi ngan sabay adi gal adi gal janyin sabay ne nan dok ba ke adi jurnyu ngon sabay nan yan ko do ke bank e nan ke ete al ba sok nya ni noira na wal gal ete e do gal sok nya ne ya fa adi wala sa kaila namaskar ngabe nu ire den bank den ya sa kirgi na di ngan al mushtarake ire tasir to dok askeba den juro el al ba te ay it al elon na kwale jegi na ko la sangalle den pe al tolle tawale bake eden dote batolle sibo adigal tolle na bato bere tolle ni nan ela sibo adigal e tolle ni nan dugela sibo no ken dote maraba ni lona ine tazle ridik ken itiri wuria ri tolle ker anan longalam bawle kwalen sabunti astinti bataga astinti baka wona ela bele ken sese asirempia nasa so jigiti na ela joro lo sakanwa ye joro al munkin na sin den tabundio ine tabundio asani ke ki ko ambele na minga sani ke marakiza piringa is nanus nama ayu markasi den tari ke na feul gal ayu dara jorun dio den len lo ke na den taris ke na fe dit ne dog duon tar asa deldin ken tanzima ta kenar kangare kwal kunu na kangare kul ke len les kabella na illole nama do ko den ta asir sa so ma ke jetin ide isle dog yangwe nama ke na den ta ita longan awol ela balda selan ko kabe balda nama den do nama den katar sai do to ela duo den sa bangir nama duja in nama yang kwe ne gatar sai yang kwe sen nama le ni jigitia inen meaning del ke do walan alan se haya kir el nasbulo na ela lole ki kilman si mingon tara sin de nan si mine nan si sakempi duo ke ratis el na akin kwe do wala kinin tas de ku kwe do lang ayin kai na kidik dok adini fenas gal ela dok bambulo na kien jalomo wal gal kien janya tong ela duo diwo se asa ela ki kelay banker gala annang ay togi annang ye ya murtai al masalan abas gen duo diwo sa ken dola zo ta ta rasi kwe era mortaio kan dana denga banlo lo kersilo indo si ton allo bas e long enal denga ban itin denga ban den adu walai walal itin kai nama kidi gi lowina da ma mana ton ken do nga baila kin nando nando ko je gene karat na nama ina ken jiga kelenge kwete se asiren se pesa son la lolen jurnyo jurnyo wori ndelin ya sen se asiren pena haya ke rasam boy simo wal gal ja simo ke rasam boy nan taray balda elal ko kabi nan dele do tok say ba inal nyangana dok loker yang wedi nyanga den kilman nan dok murta bana dok dola ke rinwendi yani kin nama ta sirata yenge e lolen nama dayen wore ne ken kinguto akale lo son ngere orre ke nga akaimba awule ki gabalay awule en dombordik nama en dombordik nama yena elna zin si kojo yena so apia adan kwa jo alsunnai na jundi do kwa sunnai inna nama e inna make da domrenden agida kenge na kikin shakhsiyan agida kala ke ba al tore kai mu kan ning min taw tawran den zaman le
0: so yi ki barai ne bar fatai good fali nes ine inan tara sinin ko en jawra ki sense yani dai worren ken guto ko kuluma na kurgul ba kelele so jamal kuritya ne kelele so an kuritya marang yared nuinu yani kilal kuritya nal kumiti alan kikabun binis bale na sgudi ki ngasi idin ne ke sense uto asunwa kin kikra yanga yani nes julinge na bayenge na sa ititi de mota horrengele na kini makwel kile uto ngase julinge zaman al kwakele nes ki ngasi kile uto kulingi alan ki hawilen ka kile uto ngase nen na yani kurgul na kerengel na alan kin yani alan loke walgal alan tinke na dele ker alan kain yani forenga tikele akumal ba ne yendo kenafsu in erikania ala sikene inderin walgal ala sikene duiti niki akwel ba yani kin jigenga aliye nes iyan kwendas ki wuon kwen inderinga wa akter tasir inal ba kwa ba ba abon kwen den eriso afiniti idina e baldairasi yesi yani mafurda nga balan sin yesi ditinin katab sai marang alal asaf inno ne ki yani finihaya ki al dayin warren kwa wuon ila usis kume yani kidiyam bagi kul wuon amarang yani taras ay bayinol gene inderin dayin buru alan ne piana ya kulage ba yani ki nan kwa bal kulge wala wuon kulage bola abon kulage ba walakin yani alsiki kawla no kumon nisba ini na sasongai ne inen indeling niki akwel ba alan ingerike ne inen indeling lazim nan hazimen yen alan kwa yani wala insi kolas berengel ba na in tasir gutwali kana madwin sabang ren insi erringa al ye zadu akter tasir na jundi na abon sason warto e kindelinga kani idin ne yen yani ribau wala gal ritfi ne den inga direb maram fi
1: iskegal
0: yani binisba in walan gini yana dogola wa yare da sis dogola itage dogola yani dogola sungas gene dogola dien a adad yani mungin nan min oso iri yani abadan waralan jumazin do jumaz dogola isdal ni ngwan gene yan asiru yonas kerna ke baka be silongala yani atin kinza to sasun itage kin dogola osle iri jiki war yawne kisis ganyin den kisine gundi wa ilati ko uban filan yani abas duo to insinyi jibasin insi ganyin innama yana abon asis duhud nafsi fi ni gundina abon min yani allan ko nen den umur 5 yani 45 na 50 gali yaman ba haddu gala na 50 len ya da kin kwal kin yani kin kwal fal kin kwa fal kwa gin kin ya aba 50 le fa we ya da yani ya do pin na den nyasi den jay nya
1: do ya indelin
0: ya uja ya do si jawleti innama do kai akter jigal gundina kwa sunga kigindia yani awal haja yani jundi ne na josunga yani allan ko jines induo nyana induo gis nya na wuon ko jirok ne yani si dog finis ba inu kan wuon si jegil yani mungkin ya si yani wuo dog abas yang awal isnya dog abade umur ni na lamba wan jolun khalas na haddu ne to yanga kan idi ne jige ine ningis yani hatta dinga kele ba dol kan ne ne oro illa sugin dora kergeli ne lo adian sugin gis komedia ne lo adian yani dogola zidiya nya khala zabis gige so wana musin gwal bonus di nga basin ba al arin kwel khalas gizikira na masungo ya isin dogola ze ay si barriti wala ay si jarriti jigi to buto ne jika tari jawza to yani muskila kwa na makini uto nga siya kulye ba ala nyen kaungitia neski juru sagit inkerengeli katarang in baldal ka anna au wala kalingirial ka anna au yani induile taras alay ba wala kasi so ko te bukwa lenza da yani ana ga jundi ba nan taras okay ine na nama kwele nga inga na ingwa tasiri nga abonga sibuliti yani wajanga swiki nsuru nga lensonga na nama na yani seti ningwe nkuro kankel jam kwa ne kai nga neskwa uto nga kit alse abonga nkwa zifie ne kien jiga kila alianga sibuliti ana asoyi ne kibora ina mbara fatay
1: asoyi mbara fatay

Aswai na kiborai na barafatai kan keljam kwa na ben na bago na do giski en konga iri bagi ine dain barke Hasan na jago na do gisdon iri jagi ki do gis asokaming na bara Adam do gis barafatai kaming aljago na jel nesding donga iri jagi na ine dok dain barake Ibrahim nes dok aso kaming aljago na man dok Adam asikir na jainga na ine dok kaimbar nga sunga kaying na dok kien ko nga iri kagingi borafata gis kaming na dok gis aso kaming kisense idin na bibang na warreng tibo nga bang na bibang asang sare daing warre si tabumbare sunga nang bibang dok na dok forang keng kwa tabu kwa kela bang alsi warren sanin kin kuro bas kawe alan kela nas dayin warre si kagi nas iriko na kisense futo baring dayin warre leng ila bele si ay ba fiye sa kwa inkaminga alki donga towa kamba na kidok al inang kang kila yemba kwe.

0: aisankin si dain a rumin sur karakawiya na do kweli ailan ki azi kundial neski in kai melki sense ki filan al innan kamaran ki innan akamba ki ki sense ki soko tabugwa ki mbago anjuru wagane elene ki azi liol ne ku anjuru wagane ki azi gis innan kawe na kundie gi ki gi ndombore ngang koranga ki gavale alan ki indwara kanni maran ki innan aka nga ba min tori kai nguwa ngan zamalle na man leo moto ki innan aka nga ba wala innan ke mbala ki maran tule in loy tille kele ne skin zi ki gi ene kundi ene ki indwara kiyo maran vuto barin fora ki sense idina metil ke ene imbeleng abajang na doga nga si kari juliti alamba ja ko tindil innama yeyi ne ki kanga na madoga si kari juliti aljola san jome ne jeyi doga na maninje ne tindil fago inna nama yeyi ki ngazine elene spagul tindil na kotoyin na makane in tindirin daira le tiriri kawno kotoyin alan kuro na nungi loker kawi wala ga na loker ka gil maranji inna lomfinden sabaji ki sensei kurozang na sitinja na sibajang alang utonga kila ja alye na lomfi kwel wala je jisi tenge nga ines gaba alang jijang oto nas iyang kwa janni na jundi wala alang kini utonga jau ba kisense kimba infikir insani ngi na jundi na ki inanga ni mara lomfi ndeng juru le nga sakya nga min kiso kata bukwa la hadi yom oto yedeng juru nga zingi ba na so is coming good fali al jannas ine inan taras gawara namas do kain nas kimbere nga leng kani ine namo do gwele lang ingwa inji ngwa nama imbere ng kang ungi na king gwa yani warre nga kere ngang gwa kieng abo ngang gwa si asa kain ati sini nyanga mungkin na ning utu adia kain na dok yani kul do mangge ba lakim marang luo ila lia kao gitea ba asang yani kerker jeng sungwal la kain wala gal alang dok uwin kiene timbit indeling ina ase daing warreng ing ka uwin ina kien kwa ina ako eba oma ada ki dalin kwen daing warreling naka neski gin utonga tari kau ija wane skin si jau
1: Asoy ki gabalai asoy ki borai ki borapatai na yunga na si doktu ya witani kise ina dain tonge dain ngore nke nko jwe kinal kene na soa indili kise abajal na jwana jwana na jwana na jath ko tara sindi songa re kase bay songa dain ngore ne indili jwendi nga songa kimbay lwa dain ngore ne indili ore nga kere ngade aka imba songa nena kera mara kise nama ki kaya ki ngesine zjige songa ngere abajal na jona jegila boru bi boru walga lobi lo wala daldi nga nyet le abajal na jona jegila kwa ba en kamya ki ngwa al gut kwa ke ki sense na al dom al matin dom re kwa ge na al al al al al guran kwa ge na al ki ngwa al ina na nan karanga illo na maka ngui ela wona ki ngasi ki sense dom re la songa gi jige a dom re songa gi jige dom re ela na maga liye de karal na kwa se jondi kan ken krok sangan se den wala e dom re ndiyo dogay ba ke men kamya sunnay egel nama kela dombare nden doron dul bela son nay ela na kape ki gel nama ko kit kana taban kela dombare sa son gis jige ki nga si na ur kerse ina global erdi kenen ji yana ngela dombare ngai ba a na jisi ki den se bangi na lompi da to dok baisen kela me aba jal na jona jegina ma hinin kidik al kwa kein a na in kamenga egel in dombare alba ye bas ker tolle ala akeba ken kwa ma ni min kerin do gina kawnge ba ye alangin kurgulo ewel yekin domborenga ewel ay sabangere sabba sabangere ele nama sabba sabangere ele ele nama ina nangaringe alma ngaringe kwa de kidigin mata bu sabba dikawe kwa de nama kidigin tabu sabba dikawe bi aba ne fi an diyan sabba kila kwa ewel kenge nama kila kwa ben nama le domboren kwa le ben bikin kwa ba diyan sabangere ken kwa starre kawe na gal ken kwa si kelina en sabangere kenge nas gal tarre kawe na ken kwa kali bigan nama gal alba le dombore bu nama le domboren kwa ben aboro tete aba jena na jona jigila ki atening ilonga nang masala wo isan den dombore kwa ne kiking ki matin dombore kwa na sin tarre kawe na matin dombore kwa si kelina da mboru yang awol kagul kan kwa gal te nyetting gal banka ban bangal wo mo bu am bang wo isan den dombore kwa kai na ma ken kwa
0: kan gene mberen ki gavale good fali
1: jago
0: yani midil kene in kaminga kuin kwazi zaman hatta gi yani dan borun ko wala kal kwa kin kul alang enne in dombar zistin bagi sar ki sarin kui
1: e badba di
0: yani ine na maka wala in waye lombing bele aliye lombingi yani na ye da lombina ko kul jibya bad gisan yani in sela yalan kal lombing bele lengi ki sar aba jol bang in dombore sikari gilo na may ke sar ku ikande
1: ya kan
0: la yin bele si yani gi ay si jat ki din juru len lombi mun ki la ngi receive
1: lolo ele ya ba ele una lombi men in dulding ku se altewa in tewa ji ala jaw ba ji se wala ku wa sanga jaramba lombi en kwa in al baka duing na kay se ka a ala baka bu ngi se
0: ina si
1: do ala ke balang ala
0: aza habiz igual al aza kain si igual dembar si
1: e ye ba ini ye bajini inkwa ne bajini na dombore ngasa ela inkwa do bapi albapia abapia ba egel albajuni marajato ka ke vaskaiti alka anyesi wila endel kaza au kala albakan maradulding kwela ke balambarasi duin tari ngumbarasi elna kwe bet walan duin tari ngum el alang inan dig au inan zefia ela ye lombi akwa ba wala la se zato akwelba na kidik abajel na jongone jegila a kayen kwa sina ma dombore taman do kinik kidik kinis jige eten sogle do bi do na salombal al matin do mbare kitab basa wangere el akeba nyetten sen ankalnga al ro ar ronde njuo enderen kenga a naskele naskagul ine maraye na makidi gwela sandok alom ka illole en do mbore el dan baruki ngase na sen pago asan abon kwa ongal jay na sen isjan walgal asan aw jay ye na illole gal ela do alye el na espago walgal lodle dogal en do mbare dele era walgal imbele dele nan era ela do de mbaru ye aw aspiba aw do aspiba bas toke
0: na juma do dem boru yundi duwa ye mberengal gidem bele ne buwa ila ga sita to nakirem vinesi mbere ji wala fini ha in do mber gidim bele do ala ela ye za ta aspiba wal ye mberengal den inal gidem bele bu
1: na kamendin ensi na illa digla fa ba kamendin keringeren se yinen nama in ye al ye ilong al kiden dorel na ilna ska se pa gona illa kenana ela kan ilong alang ela belanga nyet tinga langen deren tabe ni mama re da dale ya pago na me ke ngel dale pago na kiga le asagal kagul na inang gis ange kan ilong sa nui kana ayeng inalang kawela wala kaiba na eten so gelle indual do mor el nes pago nes nes nes el nes pago nes ngwal dig o isinan kwa na giro tu guzia no jumal dig o isinan kwa ay ba nui kerin jewi en deren pela de mboru inalang eten so gelle ni duo jumo nas nas kiga balai ku kwambele na duo sheriga do we tinke bela o sinke araba ke dalda sinke maray an ko e bas tok duy ne togere si do wajundi ba ajundi ba al kika nge zukundi ne yene do basin kawla perde basin kawla perde jallave tok na ral nyeringa na men jamma san on galo na san is o imbele undulla
0: yani ine undulba duru yani hasi masalan ingirsi ko na yesin jani
1: eh
0: yani dangi masalan adamal yani duru wala wori ni
1: eh duri kan duri neke
0: nanu wala adamal marifa ni gundi na kwailo
1: kan ki inas kalumba ki dik dogal duru dombereng eweli kan inas kalumba na inas kalumba lompi mending dulding kwesi ewel pianan la dombereng ana el inangi alangi din tabu injama ning gial dulding kwejang ewelang ewelal ji jama ning al dombereng ewel ji jang ela una dombereng din kelin kawe ela sala al huwa dan siketeng wala huwa dan sikawe ela sala dombereng kangala dombere akaba na ba in jegil ji mening al dulding kwejang ji al dombaren deng el jankin dombaren aza kelene spogul na madok ilong ine dulding kwese alkawe na makken koron setin sa son i lombe na ma akweli balan in dulding kwe kekin koron ina nje na mena doma ko ranga na ngwa doma ko kinan dombere rimen gawalan kwale pagol nyetin nes gut gawalan utwa kitse alkawe alang ina langiti akawe ba kinna na ma utwa koron kele eten so kana mena men dang orren kwa dang orren kwa aba bongona bagila ela duo asawu matin dombere el na yesin kwa jo asunne ne gundi dogo asunne ne asang niyo ete ele do den yankwe asake ki woisan den do morodeti yevas tok do ina gundi ba ki woisan de ki woisan do morodeti ne bingen sen in si ilgita alan ki ne bona bilembe namas enna men kay mbaran si ki sen sen dan wore kwasi
0: fa le daga shinu ye bilenje ngasi ne gundi masalan ne dinela bilena bang nani jato bilana
1: jato nam kwa bilana
0: na inama indigi yani kasi namaz ilong indi ya gadiya indigi dan wajilena bayini
1: na long indi
0: ayi duwa biduwa yani eri indigi na kungilenke na long indi marankangu ngini jikin kunya fali njaba
1: ayi waha na bilanga mayinigal kanki inkwel duwa biduwa alang kungi pali na mayinigal njaye dulding kwa dombari ngebeli alang duwa den tabung ina nja na ine ele duwa galal elna den dombari elna isen kwa asang nya ongal jo wala asang abang kwa ongal jo yegal ki uo isan dombari tarifi na egal bas tok duiti na ajundi ba na gisi na bayin kwa asang ongal jo wala asang is jo na abagal jegila na nafe nga ba alba do gundi nas ker jo ela altu ne na ela alki na kai ela kidig na makai egala bas ongal yo kai te dola ashirin ari na dola wenga wari kila dola si gut awli santaga
0: ye gal gis idim wi ala ndi janna den ko e janzaato
1: e gen nakal kal injegili e lolé nama en ko ala mbaji kila dola wenga o kila si taga alnya on wasi yeno dik o dik masalan dik os na dik os na dik os wenga awas yamba wala ne jidingi be ral banyere ngana rita se nyamba sangi de som jar na gut kawa kin dola jahato abani fiana apaki na al asabel na ska tarika wa
0: awol haje nan yakoi nan jikoi jang
1: e gel
0: jang ne jang nan ngin dola gel na ko heki
1: e jifat jidin source e kal jundi jina namin ni fena ela din joro ke la dora tarifa le duel na ko jimi ngi ta ba toy ji jagi
0: gel do wala zulme al ji zulme jang
1: ki jagi ba togi
0: al ji zulme jang ka ngi na hawle nga joba ngin dola ngazen jang ne ji jeng naji zulme jangan nan si jeyin na jolan dola zulme
1: jangan
0: yani kana wala san asan asan kalu masalan ki wore kwa yani ki masalan in galun wala gal kwa in kulu in ina shatare masalan diele ki nal dayngi ne inal kai muwangi ki muwangi nge naji ki janzatu
1: die adi duel na sin kwa ki gabala adi duel na sin kwa adi nge jotos kudu na duin serika
0: ki duin ya sedio
1: na duin serika
0: eh
1: ela velezi kistinel na kika gele na langela bele tikan kika
0: na sen yana hadda
1: astiro na yana masaro ke na kensi na ma na min bar nga ko na ko nyete love lo al kan ki aw ne kilo en palinga dinya an ko etok ela ji al jo la sanjo ki gabala kera e bela ko na masbitil do bain ko la do marazul men king sa son a de lona avant do la de lona ya do la ne lo hadi an galaila ka ki jani kane gal yen kundura nes kawreli ki woli nga kera la ki jani kane maradinga la sa yi gela la sa ay sen karol bataga kaun nadi huwa sexy jang avant ko nante huwa sexy bisur boy malala ke jane kane e la ke shagi jato bagal ke restas le kreba skawreli eten so gliki na men kamin dayen orren ko ke sense barna yani do dinya on ko ese et avantin keri ke sense o nat bikie sur biu tolle na enalon badien surin jiwi galal ke korren re wala lang uto jitte haba lala bankin kilman karga bay nama indos yang ko ndenga ratole rag da yang ko na magal indon de yang ratole rang e ari e long di tane bionas di empay di obonyungi alanki enjaya nga tole akwa kerele lea nidi mga baba bi annan ni fianas ki enjaya nga kiwa le kerele bionas baiti annan si ina mbagi ina lompi mininga iniba duota duk akibal nidi mani kang ina lengi kawa wuna ki enjaya nga si mwa sabandu di entasle ya ina lombal giris na jaya nga ge lolo kilma mpis
0: marang gudvalu ki zense di mbele ina tarasi na marang wela lengi nwa
1: jago
0: yani ki dan worren kwa wala gal kwa dilo nyati ni ngwe kazi bisilo nyen fugura na laga wala gaimba marangi yenge ne kiye zurnga zikundi ala fugura na ge
1: eh
0: aijo ai
1: aiwa
0: ina sel ki ga na kirsinga alji nyamen alang induo ke na sie uto mo songa ke na sin den kun bisi ne yango albaste birge ne ken dolo bis ya to ndola yani ken dolo al kele le an duo ke rin tare ka duo ke rin ko be dinne di nga bokun mas bis gondi yero boki nafsi dora ila kunu zi hawilan bi alam fidde nga imba ni yensi nan kawliti anan soko de bugalen je diskin dola yero do galan yani dien anina makene nan duiti
1: ni je jamal kangi
0: marang
1: yi a jamal kangi nangi
0: aha
1: a jamal kangi kan idin ina den juru ba de ngina tarifi duo keren juru sitare asfi ba wala duo keren den domboren ke bela kelale la kelase tare asfi ba yeba ela sifi alki sense
0: yani hasi kain ala nama surunga piye gane ngame kimine alabe alo fugura na ngale bele piye
1: la saiba
0: lombi duozi fugura na
1: afiaba
0: wala duo ta birisi alkere lingi kingwali ngame asa yengeri kai duo ta desia gume bal kering ne sral king ne srason ngonke
1: wala sa gibedo kesur
0: yani duo bi duozi alkering
1: ba den ho ko
0: ko ngere li maran juroi
1: aywa
0: lombi ngwa kana a jurdo gilanga ne sentari akit juroi la jibsin gitariya kai ngala na masurunga piye ka kyal fugura na kan egen na kinu muski dan fugurin ka la kal bus kai nya ko ndan ka wajal ba kai
1: ndo lo lolo na dola aljerenda ko fazo kwa se jere
0: mberengal ya kampine surzi vie vie me duin ka wajal ku ndo la ge
1: eh
0: dola ka wajal ge dola zgi jundo san kwa abida ka
1: eh gel na ji lan jere lan alan ko abida ka
0: kwa ye ko abida ka na belense ira
1: ka en belene ka wonti hella duwa al aisa nam ngin duo aisa la dombarela na sin beleng asa ongaljo jide aba jongona fakere nja ye ba tabungereng 50 senen den ko tanafi kan wuni alan kin dola kela aljeri
0: alan ka kirki
1: nama kiyana wasi sai tarika we
0: ila
1: wun najita ga yensi kila
0: wayin
1: au kela sai ku kul oto an kida sin java taga alan yenke na kwaki na kwaki la na sin sitare ka kidik na makai yenke awule na makikai ela wun yengal ela na madoga ela iri kanana ela iri kenge na kiduon joro tare akawe ba wala kiduon domboren joro tare akawe ba yemba kiki en joro tare kawe abaga domborngage domborenga an dio na magal itse kaungeli gusi yenyeti gutkawe na magal itse kaungeli alkumena kembe langa barale so asege na maki elen kana kaungu yetenang nang nang a a de taringa banju mona buruka min nyet itasa asa asa abankwa o kiyake ba na igi singis kwasa jo kaungu embele jika sa duo joro tariya na ilol na mai na kojo yake na
0: kinama dan na wese kawa bayani gadi al ndi dan wujile na longindi maranki ko ten yani mitin na mai beren alan jalunna gadi din da bunki alan ilasija nama jawngiti na na na na na na na ilasiyansi julal nama induwa ali asan bari nama yasi hakimin jo na kinan
1: na unse nama ilangi kidik nama inkwel na aba kwel ke sense alan ki dora dora tolle karang ta bunko al beledi ko en kama al den jo tunne na jundi duk sunne ilansi ki jundi bizat ye jozi jundi jundi ila al sunne elense ko tabu ina la karti ba kese al junde sonnay lolo lala ila bele songwa korron kisense e yankwe jisi lompi na mai ini inai ini ba wolgal inai kane ba alan junde abaru gel ete al yankwe gi kane na kayinge sene sonna skai ba adi jiona skai ngala sin jwa ka di yankwe sa asa ila ngane la wonde ina kel jamina la kel jam adi ete la ko di yankwe kane ani al dan kwe ka ba nai kane ya jiona ko ankwe joyi aha na kwasi njwa yawa a uwa baani ya iani dien kwe ka bu ira ngwela song ona ondi kania gilang ayin kania ba aywa na illole kina makwela asan inkalum ye ayla kania idin ayla kania ba lan jondi mahama adiska ka bena kusenga ele adika ele jibo kurgo du sa bambingo na tomba balde ba ko kabi
0: die ay ko doni
1: na ken silvia bagille ay asa kergel be aka ay gis asirampi ay kanas dola ben kana dollars ben kina na madan worren kwa sin wasen ga ki sense dan worren kwa alan auki ayina nas joro tarika na in dabin ken alan kain ta bonne na karti ba jundi as sunnai ille aba so darura ke na sa son darura ile asa
0: fa sabi bare na kwa ga kan si belwadi na kan si ja
1: e ken na wesan do mbere kayen kwa
0: yenze kwa albo rite bir ya nan do de ngal lan ko yondi bas rite bir ne so nga ga bola o wala is la kin ki ne al feris ko na gunu ne kaming ne kele si al zeka
1: ah na ki kele si al di ngun kun di kele na ki ta ke ba jonde nge kele na jonde nga ge ba dinga
0: dan ki senze yani kasal mbala kin ga jebe si long kiyazi soronga fiye ka wale nga minga riya kang nasi juru kang nasi kungi kano loko lung marankimba si long ala kimba
1: kaba ina minnae kisense soko tabu kwa kilden undula kain bar ngana kain jelde ngana kain kital kene kundula soko tabu kien soko kerekwa la kundula alang au na yankwe alkwel atang ye ilongan kie kene zile soko tabu kwa le kien jenga kain alang bas kien bale nga yen sur katko na dien jatko nanki jiti nga ke korro nga raiba alang utonga jiti nga tika lolo enam ba bele bele enan nakina eidian rato le yarang na yuk dinga rato le rang jato ari ilong nes kirgul nes sur kirgul a na aisa lompi suri go alang ina baba al erdi kenen kariya al kerge
0: ga wali kan ari fi erdi kenen lonye yani na al ko inga mi aisa kai ngu wa uri sekundi yani jias ya to bas kindo wala jang na dola si tinjan ni de jone ki ambersing ne inzi jami udo mas hakken yo so to bukwa ne kiri kwa ne mas jami ne ki angore ba ne jidi am far gundi ne yen kin am far ge na ki na la lon balang inan kaw ne yo mas din tin ka ve jani na am bamba din za man chat mas gulen yo lo ngadi na le
1: e gal kale na wura
0: kwa
1: ka ina wura sai
0: e gal ye
1: an yamal kan mas kan wo wura sa kun de ze
0: ka se ran kan me ma hasi ayori ne en kamen kamal kai nguwa wure sai al kai nguwa kondi al kai nguwa enan ne hatta dingi alan dawna kiki ndolan si jirgin wasur bang na junine z dole in usi kiki an inan kurni ngana ai sin adde ben jasan en jamin ko akir ngasi bagyanin jo ko adin kai niki ndola si yani ki dora ila run gaza da hatta dual dele apai zato asan kiken ko na zadi kiga min zaman in usias ka nga ba alan yani ko enan wuri terin gernas ila duzi kiken ko na nen derive ki zaman as ka nga ba
1: lakin mara lole wura san lole ka wala nga asan itirik alan sig itirik in waye
0: yani ko ari be risi na men coming ha ki inal ka nga lakin su wura sekundi
1: lala wura bele wura sala
0: era bele wura sala zi kana wura nan ko in bele zina
1: he na wura sa ka na ma aba ilong na mininga jondi ilong na suru yunde reita gis yunde kages yunde ela ba wura sai mara aba ilong na kinja in den sabai la la la imbere machuli im machuli na din wo alwo tele gisi na skwa ba ya kai aba ja ina langwe zal yunde
0: ma indigi gel na kana
1: wura wo skwa ba
0: gi dan warre ngwa san in musika ruwa
1: kai ngwa ne televisa kwa ke basin ki kan ngwa berak mino kai ngwa wo to la kai yani al yekinya ngajo jato da yekwela lan wai ina skwa ba duin gwe jato baka uze abaka usa kinya kin sal yundi in kika wira sai sai ba la gelabele wo asik katia ngapa kata kin tiya ba ela kai ngwa ngura sai ba wala kai ngwa ngai ba ela niya in ba duwe na den to en san den joru tarifia na den surun woro to na den surin den ken ken tongin ken jengan jenga sitwen nama ye kala nama junne nama duon kwese gabala ho jundi yagal abon kwese gal nama galitin te simpiana de as lomba den ara min tongin la haya ay sen kawla din haya la ay nin jeng nama dogal nama do barjen ngin nama tonga karol maraka songa ere bes lonwal wan do la si jiterin wan yo talan ala ngela belesina keliba al jundi sunnay ela belesi ala keliba inala mara so to bugwale duobi jola ndiyan kwejo basto le rativa mba kiye ya alang dinya ko den ken jengale zulmen emba na alang jidu kin jengale zulmen jemba so to kwale alang ina yo ba jato in dole munasiba la ba wala in yala ba albayki jani kani
0: asoy good fali nes ine in antara sinin ko enjoa ina do kan kel jam ko bar fatag is coming ine albago nes kin ko iri bagi e kisense kin zero gi kel mo simo gen do ko kul kanada en wore na dan surun e kan na kunin asan ki so da bugwalen dan suru kofo na asan dog dan wore kofo inal besa kwa bakin belen ake sense bawngi nes dog duo biduo den juru tarif ya na fingine jagil kin uto ma alkai ne indel nga ay ki ay do ray mungin nan e uto ma kin songa na gisi junde ne kin uto ma sikela jami bawla kan nes gel ngi ba marang ming ayom alzi jumona skel jami ajo balan siki ruja bajurgulo asan dien arratu le jaran idina e dilo ali le belesi gami abaga jundine siki seinja sare madini nga jawngi ba alange le belesi zakirenja nama marang yom ke abajio na jago aliye dain lomfite bir nama injwa ka kelala ami ba marang nyawan bingine zakirem vene singwa alki yom inan kel jami marangi tare sa jaba aljeya na nogale jingi asoyi na kiborai na barfatai na namai bano kan selama dosi tasaye namai tirkuro na kayinga namas donga kolo

0: Ti vorrei ne approfittai che anche il giam qua na asikir che inga ne kingan kang ine na gore kauna dok e nalbes akwa ba king belenga al kyoto gersi ngo marang ki sense tingi si tienga ki ngasi ai jundi ba asen kim belenga si kulka ge aliye na e jundi si e husen vie na modo kweli ngi alang ille sunga kirsingo kayin sine dogalang jigenga kirsingo ba nan se kayin dogna e jigenga kinal kayin ardal waqil ne ko kulkalung e kini nga kirsingo ba marang dog e tin ay jundi ba alang ki ille sunga kirsingo na ine namu dog wela lang gutfali si tinawi e kem wasinga kiri kwa kisele may tadinga namaz dua e na e dansi tin angin jawa.
1: A so ki bora ina ki bora fata ki se banga nyeti ngal ba indara dio e bele dan ya na kirsingo e na main kaming lang kain kanile na kain kinale na kain abang kwale barka alan jundi nga akin ba dan tasle kele jundi nga kwa gena kinga si kele na kinga si na kuchen kwa mara imba sto to kain dalinga au na mara sto to kain na mara putong kerel dire na kain kuldi kita la lumpi ini alan yen si dora ka tara sindi alan so to bo kwale kaino kutumol na san jenga kain ki gutin dora elan sa baso ki samin ki bora na ki bora fata namasgal kaiti tolen sokle
0: soy gut fali nes ine inan taras gyora nandog ding warre kwasis donga inang taras inin ko enjolo kagal duin sabang ereng kisense ille sunga anga si alang wa marantina yundi ba alang ki kille sunga kirsingo ninal bes gut fali akwa ba alang futo baring kain merama le ne bidog merama alang futo baring kain abongaling alang duo bi duo alke asan kisse inga fi ba idinna ki akwel ba alam ba ki taba na kang namas kola kundul jato nama kain kola ginzi juda kengi di kisense in namadok yani eri na simuay ba wala gal bele na tulay ba au kain kola alzi ki kela alang juta kengi ba na kain kola si limmenka nesdok tui kawe na dokundi ne yeng kola tongfingial na kola tulinga ge na alang kola kila ge na kwa kiringa dele siminga kumal na dok tulinga kumal kisense in ule sunga futo baring wore kwa au ne lomvi ge jainga tulinga ini kwa kul na dok bara Harun kisense tawagis kaldi al jawgiti nes ine ki unga inang taras ini kwen jaming na mbar nga kindi nga dok alba na bundul sog bisog na timbitin duwa ninken kwa na kwa ba ina kwa ba alki gasiti marang bakwa di nga kain idina binis bale na idina timbitin bakari dia na ma ila ngungi ndoki nga kwa na si iting ine kain juru nga leng ol na dok kisense dara di nga ton di nga bawgeti ki timbitin nes be were na baming belem bagila bindelem ba duo ilal si ye erringa den jurung ba unes kwa ki sense kal si inna neneng erringa ne bi ay bolung bagin kawi ila al ki kalwengi din ne ki sense ki akwel ba alan si kain na bele si skulel na kem bagila kindelin ki kwela nam bele dayin kain ala le salal na ina jwaba al jwala sen din bele duo si jago ki duom bele din izi bas ki din jago anan duo ker deng araram ba asan yelong na din ki ringa ne ki udonga tulle nga si bau na den suri si ini kin namar ringin korang agen inam bele nga din ila al din alan ki din jaw alan duo ker skulu ba idin ne ki ini na yundi al ki ki kwam bulding ala songa ke ana kwa alen kelingo na kain isi kering gundi na kwa na mes kiwe idi ne ji bela di jwa julus ke ba ile duo do babau na ma je na siye bau na starif ya na diem bulin si ini na den suri si ini ki bora ini bora fatai na mes tulile kaidi asai.

Baila ko yung alabago dahil aldingan torombole, dahil aldingan torombole kerek. Bas aldingan tulay kundul nas kao na aldingan torombole, aldingan kit si kundul asake dahil mo rin tili na si dok aldingan kit kundul alangkes kinga sa doratore Raul alangkes kayang utonga kerker ka kwangin diyo. Ilaing na uo aldine sipya kwaga kwasi badiyang mo rin ni. Nang kiyong utonga ditin ini aliyen kawe. Na kira utonga sigal du orenga kirangang kwas karangawa. Kira utonga al ore toginge namas sasunga ki daing aldingan torombole namas aldingan sunga kundul nas kaw. Ilaing asang kira utonga kekerka ki alkayenge na ki alkayenge wa. Kira utonga diyo al ki kaw di namas aldingage. Aldinga asa ore toginge.

suur jangar askeba maran suurin ariŋa kerker kilabas duobe duo den tareke napi aba tok goyani ila dik dok bawoyani na aba ila digisi kilma si moyi kerŋa si dok do kilma si moyi bi kwanyet duo bi duo baden ri won tong sin dio ke duo bi duo si baden lo de lo jaruti lo digle marang bayma na lo digle na lo nga isle ila nama kwa kit si ja al wu si kwere kwa kila kele al wu si kweli nam kwa si dawen kwe nama kila kwa asa kwa si kien tare nga le don kabitia wogal kila kwa si bas donga kien tare nga le na kwa kit kila al kwa belenga pirya kirtsinga yenyet apostol as geba walagal pora age walagal tulenga ageba duo bi duo asa kuro ke alang ba mireta si pia anamba mirekwala si pia walagal alang ba kwasi dawen pia wogal alang ba belenga pirya resing walagal asang belenga belebi belesi long.

nana mai ne karin magal sokir kira naskani ina oto dai ngal din sika ali jamai si ki magal ine karin magal sokir kira nas ka marang kain amin alang si tulen kelkam kai ngal linga si alang si dan trombo piska ngising wa alang tulen bai nas gal kisokker kaiti na bai ki wonkana.

0: Dando
1: aswe
0: kibarai
1: iya
0: na inang
1: na maye asanki ngalong majaram ben alba ye lomfi yetok asalon na fi nzi kuroke al kibore foreign coming a longfi
0: aso
1: asoyi alangi na kawruti badai ngore al a erike aliafia nskuruke alanke entare nga sijasi ninal ine ye ne jinjwa al kwa kaine ngamnga al kunti kai na lomfind den ko sijeseli la
0: lolo
1: lolo
0: na kal en dok umman asad dombore si gut aman basin kuma he lompe abaye to bir kuruno
1: men janga du nyei
0: wala ko isi asaye en kwalang era nan sitinel ba undule naran abaga le lorang era nagal yes en kwa ali tirin kringjaunge namado krimpi do akebal jesel yesi
1: namado gelie di merito le lo asajel lo asajel lo ke asayel lomfi sarta ami ati en kwalang ku isi jasi nasno se sarta ja nani asallo si en kwa alfulunja
0: Bat balong legisa
1: nama yang ano ira alfulunfia nama squasi ni dirsinki ayenga firi kwa nama karanye alanu mbelesi alomfi kidomong ademfia kel kamia ayenga firi ndio nama zlom den dom den den fulung den den ya timemfia nama yei nama singwa aldiobari kwa siya za kwa nama karanye alankaria lomfi ire kila kusenga njang alang deldingwe fi nama yei na deldisi kikoro muni
0: ya
1: albaki koromuni nama ye lia nas lomfi sidok si mwa yenga ba nama ngwa katane del dingu enge kusenga ngu lom del dc ke koro ala nga umni ba no kala ndwen taski din sarta a alantane abay longono koro ele na sa songage ala del dc munia alko agirge nja ka ka alamba ile sarta longola nama kafia nama bitigir fia na along ja naja aba ilong na kutu sungaja alang kuiringo nama bitigir el kangungi ila nama sartai na lomfi ja maranki ore kwa gutele kawo asanki nuto ngasikaro
0: hai niji mayar baye egal na ki insartasi se ngang kaba gidigir kaba abo kui kuro na kwele lang ele alba gidigir kuro kwa was nyetin kiwele ala doya lang elba alang elba na ye bele minkering ila nule ela
1: minkering el in no, lomfi si idingi na lomfi ye den kilbele joe ngiske
0: yang
1: alken kuldinga ye namfia na karinga rande mbele kel kamya na yanga na galye wori gi na dien wori gi den irifia aliyene kim koromuni nzengwa bin ma do mbele kel bamba na otanga jitali bilong alangi nyet umni ma yene muni lian magal fingi na skill matebe en aliyede en kelma tolle ni kinga kwel kayin ku sengan san jabban sabba lodi yangal gi kwel na skill istemfi na mayen kwa al kusa songo kumni nge na kana ku sengu del disela nga umni ba ke koro na mayeyi naskafia nasnosi inquire na sartai na kaa
0: asoi na enegar alang ena kwa ba aldori kenas kwisi jaitel alenum kenas kwisi jaitel walal riker kenas kwisi jaitel asa kwisi jaitel ele wonde sartali ena aliena bidigir kariya albe ena bidigir kariya na enen sabaye ba wone skuroke kenja ngan sabba do akeba alang elna enqual ridikena won den kuringle ridigisi gesel alwo ko ela lampia
1: walasan alande ndonga jana
0: wala alande ndonga jana ela
1: aso ke samen ma soccer lekel na skaiti
0: aso ke bure
1: wo burgo isi jonga
0: ai su kwaya
1: aba stil do mo
0: kakira skaula
1: manje ko siaba mba
0: lolo bat kakira kan
1: gani arado kaba elie alandaying dara jaying herrale azakayin na otanga kidin kirsing alkis kangul na yengene skwasi te bunga duite bana deng kirsing demay umuna jamba jibat samsam jang aljio
0: ai bat ji ka kan bile ngai nele
1: la bile jene baba
0: inele
1: mbara dingil man tulingi
0: lolo
1: alga janne san dogola se tindungiri jandel na kwa mangal kiteran alto ya kenga mang dang elendo mbara gal ka ben kaya na elenke lelanto ya al osa ame ka ben ngal kan nidu mbara na kwa siki kaimel ji ai ken dogola ai se bonga na ai se bomu ngola
0: ak bat kwa dogi tingi nan alba i batu won se tin ko dina umel ka baye
1: ai
0: tar mbara si inan batel dogola
1: ken dogola tarangal gal tingi en juru ke otaker ngang na ki ngudo wala rama na kayin tarang
0: egel
1: igi de man abas kawle kayin abba kamsin sursi aji ani ai se jonga aji pilan ai se jonga aji adam ai se jonga
0: min jabilin sor
1: min jabilin karra min al non oroy na idum basina kawe la mara nga sakila lang akay ba egel kine makila lang ya sakin giwi
0: na ko abas pay de nyigi ngindi ana e ana tari yo do bat
1: kabang dina gitar mas kerkerin
0: ya ye tarang
1: egel
0: na mang bat al ji nyam nga ila jumma ba mang kanido kabas awala anyasan sukar digeli
1: eh
0: bat ide nama yo masigin dio mang
1: eh
0: nama umana bat ridik hir kasi mang
1: eh
0: bat kaiyal uwo anki dolang
1: eh yang uwo ki jurenga
0: uwo anki jurenga bat nama hir dik kasi mang
1: eh na kainas gotnas beterki
0: bat ide kakal wala gal mindin dok ide bat kaman salan doga yo ba mang
1: eh
0: namas gal namas mete
1: eh
0: but ay erilang wala mandin ona don sukar
1: kan was erines ko dengi beter
0: wala ona don sukar e kan gal ki gal elle kam mang
1: eh
0: bas hira kelam bas kelma estinel ba e kan dama ngwa bat yelan sukarin julo basa mang
1: eh
0: ina anyo
1: na bal ki
0: ngwa den gal dan kan sa gal da kawe
1: no mujumu na kwasu na kwa dara kan gare
0: wa mana kwa kan gare na na bat jore na sabato kerele mang
1: eh
0: na wu na sabato bar
1: eh
0: ay lele na kwa ba gebyan kelin eri kawetia mang
1: eh nama ma kirul bugu ngasi kwa kazi nkuro ngawe akwa nas kuro doro ke nyaay
0: ay bat jagilala
1: eh
0: ide
1: kan ki wu ngakan ki gal eting longa dingale
0: eh
1: kain dogol sido kinga kaniba
0: eh bagia kauba
1: bagia kauba
0: eh
1: nama ingwel mbes yinsi inkige al dogolage
0: eh
1: maran kin kwatar na do dogolage baji du nama etin nipia
0: eh
1: na edok bale pago na kede ntongi man
0: eh
1: ile duzi kido go nuen garo yingal abanga ke yendo na dog asa asa ka kai zan ki rai nga incoming yes ki rai nga bel bi kas berengel
0: ji ela se yonde
1: eh
0: ji do wala ken datara al enderen dien saban boru ene kanna
1: eh
0: kanga itin uto wa de ka wani suto an kiwite na guta de kiwite ma
1: kari ka hanga bat ila ila woro juro ke guta ka anga yumuna squade
0: ngo ai lela ka ba umo al ye jal pa kema
1: eh
0: na tore se ko ede karima
1: eh
0: namas de ngo ela karima pe ma
1: eh
0: namas do ase kier do kier karima
1: eh
0: namas do kwe ide nama ale nanga na inquiring mang
1: eh
0: asa kenes kering api ba mang ido asa ya tore kasa asa okay nes kuzi
1: eh
0: na ndie ngizle
1: eh
0: na nama lange insa asa kain na man bat na ilerias bulo ba mang
1: eh
0: asa ngwai mang
1: eh
0: ekel ido se ale longa lang kuye
1: alang ka kuye
0: alang ari kus oto alala ka wagal
1: eh
0: ina mang kin nama wo age banas puto dawo ka mang
1: eh
0: alang kiana ngusi ka wa ina gal jure mang
1: eh
0: nama ka me lololo kiral karta ba ho age
1: egal
0: kerlo as hakay
1: yore ngam bele segal
0: karta ba ho al karta ba wangi
1: ne ji duo uto juyi
0: ne ji wo keren
1: ji ati ki ngwalan kimo kasbe se lonke la jure ngam bele se
0: ah
1: juyi duo se sa da nyiti
0: ne ji wo keren
1: ye na ati ye
0: na karo
1: kila kwasi kien
0: karo ki wo nganga
1: ye
0: ki wo nganga
1: ai wo buruta
0: ne
1: na baye na kalo ke yo se na minye kido jure ngasi kien kien bele kas kela sakamba
0: lolo
1: ne ji

0: sin borofot takawi kilagena sadage
1: nasin wo kirtago
0: e gena sai kama borofot tagil kam marangal di nyamin anan do sikuyi kal wo ko roki ngana smaram borofot takaw na zuu ki borafia
1: na gi ine
0: marang anan ji do si mbamin asa do sadake ba saden ko di gwai na wo bikir si way na den si bara way na tane auto is le duty na bi mbamin do sada sake ba alan ki utukuyi alan woji ki utukuyi ila duosiye ire otonde juyila sadaka skalo le zaurti atikin gwazi lomfi ki runga warbawa ila lole sadaki kanen doraila
1: ya ngi ine gen nama enjame ngolie asa du aldu requel nagal sada aske banaila ri taban undul baye walgal dolas kuzele abaga ni bena ji nama enjame abani bena kuwe albas waja surka nyedar
0: egal wajen surbaje
1: asai do e wal iske kan
0: ni ne
1: asai do galo kuzel na bibuya wala
0: ni wala ni bela ay longi sada illole balba do golan deri leye kan ota songa ke manin duo ke na taringa fi ni girsa songa sin buriti ba wala do nin ki kwa reije na lo wele na rita kayul na ba mari to leban na ma duri songa kire na jumu na ki kam gera dal na ki gera nga awu na ki gera na ki gera nus gi jelel kila do lang injo halba sada ga yalangi kuye
1: ila yo bat in isaran dim beren karina ko robaina ma
0: bitaran lo de al incoming ay avais in gengil jitte bu asa jambal ba ki se din te bu jura ma aw kitaran ota keral torik nin kwa kawe man neski ngi sitte buya doyti aba man ali yal da ndara jangin heral le kirsim man aw na ting taram kurgulin dogola kan kurgulin ga marang ki ka helal kurgulin amma ko wine na dai musikin garin gaw nas a kounus nas kerne o komos musin ki kibando kwa na manin arrage ga dongon tongon nyinka dogola kan riya kingina
1: ji wo keren baba abado ge tere son a paja mamang kadu ba welang sefi waji si ak ri na kan wo nen
0: kan dingol al dogola si aw sayi tigol
1: kan dogola jikin dogola na
0: ak
1: dogola urkeri udor
0: pa hinkame ay anan din pie man din asay ne spiritel man darang albas al spien kilo jendel na jatni
1: ah dogola urkeri
0: ni nyela el ki jundi ba alan dogola ski muwa itrik dok aw sakingiti naskien ko naskeringel
1: e kadu mobay namiye dola uru alba urkenin geki ne rasa kana ba man na egel ay na
0: ina nin kuroman namaskay ngona kayi ngam
1: tolle
0: ay ne kagi juy ila long asa kwasi sada nyenti
1: ya
0: kayi ngosna kayi ngal dai ndara jangin herale namaye na otakiti ngirsing sogan aliye ne lono ki kumbunas kangul na kaw marangas kalumba den tulinkeri nama otoye na kilan kirsing ye juyi ilalong asa sada simofi denina ali ngamanga asa duo way a den koy way nama kiya na suwaji na waji kuye kila ilalong al sada simofi na namas kayi na den kirsing a majramben kin otaki ngi sikais pungitia ilalong jaying herale dayen jaying ne lon na asakan ilalon alang herale kan wala kaunin lolo di kondi ko no utonga kari kaw kari kulitiye na kaw algis kinga sita mo doti aba di ay si jaringal
1: ka baka in si jaringal ye al eten sogle na mayena dara konena njamelke ina si jaringa dara dara jaying herale
0: yani ko toles kan ye
1: ko na batti de lo kan ye
0: egal na fa inala ngigel ye na otto ka hen dogolas dara ngasi konena njamelke ne ne kundule ne singame abang iyal belna ilole indaraisa binga kewaman iyal belnas nas domong ore bago kabay long alan die njurun sikalu nyinga sakerengeli kaskerengeli de gi dogola sita yakerengeli
1: ki kabagal sin kalomie
0: bat ki ne diero balang do balamas long ota dilakel
1: kanye do doke
0: ota kit kelie algis kinga tabunga do itaban nama lo di kondi ko
1: kanye do doke man bat yen kuta bas balinga ke namas kinga sidi ngala taben a dola kinga ba no kani
0: ila duyi
1: bakani na urkani kari
0: ila duyi man
1: ila bakani na urkani kari dola kenie
0: ji nanjelu alji kani na urkani kari ni alji ki umura nyange na wenga osondil le fegeli
1: ajekila ba
0: maranye indo to do man ke ngai nga do itia duna ay nga teleti le gariti man na kam so chiri le gariti man indo re tarandok ota so ngaske
1: erdisaywi
0: erdi kayna sa iba
1: ya
0: na duo so mit fena jia jiu ba lan jana duo min jama kiri ila jama tori keden itori ke jama kurtu min dora jando sa
1: ay da ina kana ka
0: ba school ngiti ya
1: ken ko na ka ba ken ko na kela mi so
0: gela to na ngi ngingo ye den diu ka ke jias jalo
1: ay bat ka se kela le azoba
0: maran dingwe adangwe yi itelal dengi ba

0: isingalo.
1: Kangwa. Eger kama ela yang asa ila ila.
0: Yeah.
1: Asa ila losi.
0: Nemo ngeja wina itija wizata. Nemo ngeja wina di diskalo zata.
1: Ha, na kana idi elo la sima ba panga turu ringo la. Wala ay ring.
0: Egel panga turu kama kida yungoro. Egel la yumre nyengel. Kang erike. Ila kiki na kwa angkona.
1: Kiki kwa mbele.
0: Ila kwa ene ngwa aldi enjuru iti.
1: Lolo. Bat kela kwa sekandu.
0: Neki kangungi. Neki muto nga se asker ringel ba. Alanka endo kwa la se do kien kane.
1: Elabat se di mbele.
0: Neye. Jui zada kas kika simopi
1: lolo
0: ati oto elo na duo ile duo si
1: eh.
0: Na korong kuye na sasonga kuye
1: ile
0: duwe
1: kamane
0: ngwa al kwel asanda wakawa na dog jato oso make bana saiti ile duo si
1: kel
0: na kile kage oso mana manken tori kingasi kayim bas gisi asen kwa yanga si galdumo kanya no utonga iskuyeli kile kullo otaka dinga kinde dinga rakara ba
1: egal bas egal aji kala ota tarasai
0: Yekel?
1: Nanae.
0: Ya sakal jelu. Kay nyaato ya.
1: Eh.
0: Ne ki ngwa ngani kina.
1: Eh.
0: Arasa ge.
1: Ay,
0: ki kay anan kilmasi moy
1: eh.
0: Basu murawu.
1: Eh.
0: Kaangu na udo kuyo na udo kellingo.
1: Na kin ala kuyo ba.
0: Na kina jelu dogola abas kuyo bas penja.
1: Kuyo
0: bas tol dole ligi bas.
1: Bad namu uto dem bas dom. Eh. Min long uto dem bas ay ay.
0: Kwa nan si ota denga kele abas kuyo sang uto fukafi ya.
1: Eh.
0: Nan si kie fukafi.
1: Bu selman dogola ngal dinga leya jawi ba.
0: Atigal. Ma kal belen se na kirsing.
1: Eh.
0: Belen se ina kisiolang, egal?
1: Yang,
0: yi? Ati kwa kuwa sumuto dikuvia na sin dikuvia, kuwa na sumu dondome taki, niki kaya inkin, nema kila niki kia na yang utonga jitigawe,
1: uto kuwa na sumuto
0: simu kenga, otto yeba otto, elimi pana ni asi jigila, pana ni asi tini uto kuyeba, otto pana kuwa asi jigili, asi dom,
1: ista, but era in mama kse anse anse, dimbele ba se dimbele
0: ba, na yale kabla dengi yale kuro.
1: Bahad
0: dengi ya rubas dengi tel tini udogo yeba to basi ngilonga na dengi
1: basi ngilonga na dengi ista porulai but ine jagila la dimbele matarasi mang
0: kinema yenge
1: na ilole
0: kinema yenge al otanga kyi ane kinga mengal kau marang kinga si temu ezuti apa ne sadae sadae lomfi ndonga kyi ne lomfi yeni skinga kyen kabin konga ngereli
1: but ba
0: ine ki duin don akin duin
1: but in wo
0: kere wo burgo I think
1: wo kere but na min ni pe na ine ki allan dora jera mang e bat kan gisi wo bat al sei na ki ngasi dog mang ka ngutu wa kital ken mingis allan min war beta mang na alla juisi pa ta az yaba mang ade duo ken sada na e sada ka ze doke ina lomba sada doka sa wori
0: e ken na ka ka di ken na kil mun kurin
1: ken lompi ken ken ge dia ken si war na beta
0: jie ate tir kerin gawe berai mie Asa ke sara ina songo kungi na kiri nyi bae. Ile kengi sada asa ke imba.
1: Lolo.
0: Na ye. Ya yamba ye Zakaria. Asa ke kire nyangwe Elisabasa ina songo kungi na kiri nyi ba. Dola yankwa sada ke
1: lolo. Lolo dok angiba. Imbele se bat angiba inala.
0: Na ye.
1: Ilo
0: le kawele sang injwa ye. Asa mkore kwa domo njago. Ki koronga se ala kawba. Alom fia fia ba. Maranga alang au. Aininka. Kaya nankonga lom file kago.
1: Tolei.
0: Atiki sada kweli.
1: Ore kwa baranga alba inga mawala alka inkwa nyete ndimang. Awuna skiti keringe liye. Alki lon pinke ndorange alse ange.
0: Asoy.
1: Na sando kutuwa kisi kaungi liye. Kita liye lombi piyana inara mbeta mang. Kira alba yei. Ela yampal rikia riaska mbasa nkanyi. Ela yung na lombi indi yampal duo kira akeba alto lenga zipi ili ye.
0: Nama kaya yungkonga dele kari.
1: Nama kaya yungkonga dele kari.
0: Na yisi kingo.
1: Na yisi kingo.
0: Yeba yisi nke yungko bingko wabesi mpoli.
1: Na yisi kano.
0: Marangi ki alika uniki inka ming al abonga kira na duo kuye. Asan sadat. Ekela. Kira kasima yisi longa la undulo. Majara mani ka asoy sami sunga. Asaji otre kwa sinan jago.
1: Tolei.
0: Alang kaya yungkonga lombi ili kagiti. Sadam samba.
1: Asoy.

kwingala do ki kilma simoya to zan kenes kaya na ka kilma ge jonga simoyi tinna tinna kundino na kunna lom vende mbele krizing ini na ki ari keres kay madina lan ka bay dalan kenes kumo na lom vise to le kiwi na kay kilma lom vise ada yue na ma chongande kwenga na ma yomis dan kwel lom vise kanyiri ila ba jammeli ini na ki inkay alanya de kwengi na ki inkay alangi kale gis beleng dakke bela kwing ala nas kalung na ka duin suringi kilma zon si muya zando kalung ni kwing ala kidan bele kirzing na maka walang enne bele kagi lala lomvi e kwa ine na kango zi e na kiwi zi na kona ka ilale e bele ngis na maya kwa zang imbele zi al kwa lende le kagi imbele le ale imbele ine mata le mata sabele wenga au na ongal na namang wenga au na ozle aya togin den karalinji ala lombie beleng belnas kelkam in mala imbele agis beleng na kainin wole aininka na kainkin mazi aizin ko ala imbele ji bagi fial na na den dine jamel gizeng makwa da in kalong lombine beleng alon kui elna bulo kui elning na ronga elal na dawlo elal na tongalba ka kiri ada du wing ila tonga la fedi ba idi na nas du wing na loka kirele kawe kawala mbela zimbela zik kelkam lakim na in anande ingrizingo kawalan kuro na makayngo tan nas kelkam

Bella na queen ala keingo adeng lebelati kirgel ka ala deng kan kirjing tong ilala lumpi bele la lumpi beleng alim beleng tongjis im beleng al tonga au tonga au keing tondi gilala queen ele nang dawlong nang ro ele nang dawanga ele nang dawlo ele nas bedel lakin tong adut afeba tong inga afeba lumpi mala kwerde ngai kwa imbelele kasana Ada yang ikalung imbele, kue dengan ikwa, kue dengan ikwa tonga oke, tondik nyoke, ilar ming daulong ele bafai, bai jebidi. Di nga kaya mang daulong ele na iribi dulu bafai di. Di nga kaya tonga di nga, na mang daulong songa ele bai jebidi. Na nama imbele lombi kue dengan ikwa benas nas kelkem, na kakilma songa simbala imbele di kaya nyurung oleka. Ini na lombi nama kue dengan ikwa, al kwadi ha ke ngilal ezi kwenye bay galine tongila la anay ke anning uroji to nyatti ndibule wala ayeri bule kwale kerngale bule wala kiz ela erbetse ela wala ayeri ela indo afaydi ba wala lombeze baza fiba balombeze songa kwel idina lombeze kwel na loka kire deng anay la de kilma ke lombin deng kwel la de kilma ke kire nema lombi kwa de ngwa in ule ada ngin kalong anning udon jitti on dawlo akin jetti dele na longo jitti o kin jetti dele den tole dio dawlo on tole na dawon tole kidal undilu jitti on kelele ki wazu bulili idi na kiya di kwel na ke den dora kea lombi den dora inal te dele kea ada ngin dio ke in dora e kiti on jetti ni kidele bulle al lombi al ke na ka wada ngin alang uling izi ada ngin along tong ka kireba tongi lay ala den kilma nyettindi lombeji koyni na gide nyoron nyettindi lombeji koyni na kwa kuda kusjiti o koy lakin yaina kwa ba ka khala da lombeji baza na wonai dorai da yal kwa kamina dora so kwa songangi le kwazi tabon duri ba irina kayin alakin lodi kole zonga kayin na kire kul kwa nyettindi lodi kole kanga na duwar ba lodi kole jio lodi kole jeng ki kwa makula rabu aba min lo tele jio kwa lodi ko kwa kana maka ni jijiti ko ene kana neke disudo ajiti ko kamina ka wala de ngwa benna kayin kilma kui du kui lombin den kwele na lombin den jalule kan kan tabu ngodi lombile du kui la ki ngo du kwa ke laban ele din kalon anin kinu ran nyatti de ele ne ura git in lombe de baba ko ba wala de ngari ngakurel ba balombe de so akwel anin kwa ke jiti ko e balombe de so akwel and in queen eleni bule queen abaki in baylong jittimo gilala in ringa na queen la dawlo ngo killer bar ilongi na jittimo gilal kwazi bule na dawlo ngila dok lombine dawlo zi ili inzi kwa inzi fya ina dawlo na jittimo gilala in dande buli albakul toki nama yegi zingwa e denya melnes lombi udwa kul kwa ne zingwa jittimo langa ni bule min kwale nang erbedle na kayen zurungale na kayen darunga dakki kwale ki doron enni bulal e kini dingine engis kwa adan tonga adan kirkel ing ne kwadan kirkelen no kawe jonga dwimbera na dwiniu kilallo mbizi karikulu duwa ke balang ing kwa allo mbizi lombinde en dora inzi basfian ne ngi udon ke ngitu nyatindi bulen benne lombizi kwengi ki kankel man nyatindi na kainte bungole inka e ale illeke dawla den tule tibilal dawla kene kwalen kiyo baw dawla yim baw ba idina e kurogi ini na dugin wi den kwelle na den jalo legin du wi kan kingo na kan nyurngo tikin du wi adan kalon annen dawlo ngakin ele wala ronga kin ele elingi baw ba numa ronga kin na dawlo ngakin di elo mbi bas imbele bis kwese imbele kwa ki dora kerkis in kwa ya kai elen anni bulul kin garaba kini zinga min kailin kuro ani nalan kiddu wi bazi baba bando zina nay bana duola al baza fiya bana ningi joki nyetti ni bule e ba jammel bule delle

ne ma wale de inwa albene di mbele di kano na zi inkalung kain kil maale tabung kaina kain jirung wale inu sa nga di nga kwa di nga dalwa kida bule ba kaila ne kanna idin kaila ne kanna na lombi zi bas kawe na lo di kore kango do kwe nga la na kwe ngin na kilala lombi ndora beya kari nga bangu ba bando zi kartuma tuli le birgo na erbet zi njwa erbet jal fie du njang kwa zi njwa fie kwa bang kikyong jitiwa kinkul kiyo kare nga bawe ba lakin ki lombinde na kwengi na egi idine egi kiyo war kwengi kide ndora baza hankaba anne jitiwa kikuli anne nge ala bas kawe na jarwagi bas kawe na di erbet zaata ki diyo kilman diyo le imbeleng indora ne ura jitiwa ki bulele al baza la ki baza hankaba kika baza hankaba idine lombinde mbele engis kwa lombinde mbele mbeginja ila tiedle ala dawlo nga undilo denjam ile jamela keba denjam meridi ala dawlo nga kain nan kuinga kain na undilo nan urajito kulgida zelenjalena hinde mbazin jeng den bagi ba kain na bagi ko kain zina ezi kwel kain zina kwela zan kalung song ngandi kain zina in dio kain doing gelma subuna na subuna arana kaula na kain na kau kain garji gabas ki lomving kau idi ne ki wonso ngagi jamel tewa idi ne kinzi kan denjem miling alba illai al ade ki ezi kalum denjem min bay lay na kwagi jiti kwe na ki kari ga kauba ezi bada kauba den dora kwel adan songa kum idi ne kalunzi ki e ki ki wonso ngagi kwel ne kalunzi ananga killa ilin ki ozi e ini na maninki inzi kalung e ingi tongal dan izin kwa drink kwe ka dalung tinila alaji jangana udonga jitoge buliling kwa kulgi baskawe kinjaronge baskawe kinga mana king kulgi baskawe ne belaji jitu songande kwe din jika bazi jaba ila tile engezin kwa ji al drink kwe jang bagi ge songa ja ne kal agelo din kwel din kelman kwel le ka joni din nyurunde kwel le ka joni ro il kul agilo na lombi kwel din kiozi in le fako adan ki le katana adan ezi ngalun time bagi ezi annin kwa kul uda kulgis kwe na uda jiti kulgis kwe na kulgis anaye dora kare alang u tulle az emba na lombin den kwe legi kezin na den bagi njale kezin kyan kazi bai lezi dora kaya kartuma tulle birgo na surunga zi imbayi al anaye bang lombin ken tokola bang na kurwe lombin gen ini adhengele belazi in belanga zi akinzi kalung in egin ini na kaini nyurunga tefya adhengi kalung inal e na kwa idi ina belanga akakiranga na jamela na ayeri tulle ba ingundul balya undul ade kim anade kando ale al kwa ingole ki al khalas ala kanen kawja lakina aja jidi ba bas jene ka kire jangi dina loka kire le gide dalle da ngane le kaintarnga loka kire les winga kaintabu loka kire les winga lomvinde kwel gi loka kire les kui na ere ka bazen nyalo den kwela den bagi amin.

bella ore kwalo bilo kel magisi mu yala benes kan uwa kelabam atto u tollen kirsin na u alakwa ademu akirsiya wa tagging na makwa I think inga zatte bo tuidi na in u idi al tebun tuinga ba na kitabale rimmen kawe na kwa kulkien gudangale kenna kawe ba na wel aisan waduk alan kendo mbre bulu na bau na yesis balon na ma intongin denja in kwel kitulin kwel na kikil manta ya kwel na mada kwa yasang inwaye yani ji ya abadiyin to yin sit tarin buwa na jelu na itin denja u kwe sa iba na jidele ili erijwel erisimu zana ami na dosi jwa inti jwa kato inalgi inirinde surmafi na yin erika ba ay janiwa kadu yin surtole ay sanafi diyin si denja jwa na may inirin kwel asam kwa sur se nga bain. Na asam du barasi belen den se jamming id asaji kilma jeng asan jago. Na makain si along ji abala to jeng yaling kwel in eri yikit tino di as kene ye swa swa kwel yesi. Asang in jalong al yam kwe yesi kwel. Na jikal abba as e duode asaj jalong in eri sigal ala jel dok alam ba jel ba na ki kajala kajala rojiri na yoro. La in eriting ya in kwel asa nyesi aru ya na jamal molo na kan sujura na ting ting udonga ting ting diru ya na mali aru jiri na main u in kwel asa nji jarong alan duwada jamba na konjol jang awala ma tawala ki kajala na majuro na majuro na jundi na ya sike na ayurias as ingawe na mudogi mwel asa nji jarong ini ri abas jarong na jiri na jelu na yang kwesi tarasa siwa ajeri ba ne jeunes ni jiwo konjola kay ase yesi tarase ba na ma ide un ko la sanjaro nya ke ngala asa in eri yesi toy o eri sunga akwel ba dokki do sanjaro o gala ba di dina jabala jang na gal yasi azaw gal ba dok illon dinya esen kwa kangi o ji yesi kangu azaw gal nama ngkwela ba ji jana burung ki le jana taringa to kayo na juteng yani yom al ideal yang den hagi alan tar si izin jabo na maran dia si den hag jani alan dure jamba as abas yani ingo al ji si area jani ba alan ga jebana lo ker kwen na ba nyana lo ker kwen ilabes long le di enton si ese gtv la nanen ri ri muqaddasine idealan de lord kaya ali allah ko alan kaye na idi alan si bara dik ine iuba induo asa dengin asa urel au asa ngiu benel dual ye bakhili na may ni ngkwel alan jiki njuro nga tarifi na asan sur berengan ken se nga bay na asan jalong induo si ay ko ina si simoy na ay jong ina si simoy na jong asong nga school si lo asan biwi na may ni eri na tolay na eri na kwasi ya al u ininzi ya kelma gis tarasfi na may ni u inkwel asang injarong ye in eri asa jang asa ya ding in asari na abba ji asa jandu u duwiri asa jang induk si jalong asa ki ya sari mo na may ni u duwiri ni biosi tum yani ki kelman taya ngerele na in u abay lo nazidele kojaje tiri jang obasi ya enes kojo jake au duwe enes kojo jake diktor le bo enes kien kojo jake kirinjawe ki eh malas babo namo u infi na ye duk asa tonsi sabitem fi na ye alang jundi na bang jikini yaun kwe abas dele kojo jake tirik bumana kojo jake yin ba diktor le bo ta wala diktor le bo wala na ala kwa kawin as tabungon tuyo kain ina di yaun kwe nijigan den duo yang suru ngasi tebun tui ngoro boro bo diktor lenas ba au si suri si jua kasia senin nenen fi u kasia nenen nenen fi namai eri ne dieng ina seri gina alagi ini asimbi den silimi balong na alaba ukua au dok alang ei duo slong aisa kasi mui na aisa tulli namai eri id i ne jundi alang dien tongke ne jundi ki alang bi suru sunga se songa buengi ne jundi ki alansi ay duos
baranding den tulling kene de baransi siminke na san baranding amanke na salomba ese induo ka bot ese induo den ngari urel ogal induo den ngari ka algi kiye gis ko jojo undulere lambalge karayem mo wel alankim urwasi kulte bumba na san ke juro ma berre na asan surunga se testes baw na asan surunga se balum na ka token uun ersio ya na aba suriton aisimba na tongin denja al udunga ke nang warja gabina yel balang di firijo na ala firijelji dode udunga ke kayala ala joba ya al udunjam kwel na konsunjoro kwel na udunga kran kwel na ji dode de kwen kinfuru jeri na surusi tejaw na men uwasan jalangal u muqaddasina allagis el azan ke surusi simin balon na asan surtu limbalon ne kibar kai ne kelma gisime asas kim uwan kirsiyo na ka ngisimwa asan kaya kitinker na namis tongawlo

0: Asogis aming na barafategis aming warre kwa ay si bumungo na ibindel kwa kidle al kamungi na kwa kidle al kongay kikienti ng kerker donga gyanni alanduin donga dielifago na dogis barafata aming oton sogile al kelna kago kisense sunga gdonga kani nina asika ini sa kunga ba na madukwela lang majirambayin burgusi donga kani na donga ini jago na ding warre kwa donga
1: Ya so ke bora ina ke bora vata bela ore kwa kigen ya ngere lobi lo kise kilmaisi moy ten so gledo golan kelna kago dain to skele aliena ki dain ya dar talifi ay bendelin so akin in se are an kangaran ke kire banko akital borun tere bay na manko akital koyo ngale ke ina kwa akital to borun pal kurul lon pieces kora ko kise na ki kurngas ko alang daraga pia alande en jano le bay ya so ke bora ina ki bora vata mero
0: asogis aming na dog di murre kwasi donga inan tarasi ni gwenjani ilan sabba tawagis aldi warre kwagi sense ki longa kerkerle ne ki tina kerkerle oton de nyomille na madog yene ke inga aliena sungwa kirsungo imbeleng na dosi ke inna kirsing na sing ke inna kirsing na maning daimberes te bunkago oton na madog kwele lang kagil ki utonga aliena skidog kalung akwel balang inkwa al ila ya sakwa si jeyngel maran kwela lang inkwa al kwela lang ki dora digin kagil inder al jurun den deri idine ki ki korang sungwa skalunne kwa ki korang sungwa kalde innama no walagal innama yey jaldonga kilan diin diyo na dik yey inigi nekele neskayin jurungalin kojo jakawe nekayin ammonga sis kojo jangakawe nama kwele lang kagil kisense ingu aliena ki oto dengin inerim menka al sungwa tegatini asang kalung na alang kagil ingu walagal king utonga kangi aliena ski ine inerim menka al sikwasi kien ulunga jengili nama kwele lang kagil ati inkwasang kayin jurungalin kering ay no digi korongang dieng ereng niki ay no lan ki ay dora kabun wala lan ki ay nyi kabun ni na ze kayin su ko ngaba na do kuro setini gwen nes dan sawakel kam ni makai nga na dan bamle kago soy

0: Asog is coming na bara fatay ko akit nyetin al kele ne ko gul kikienti nang kerker ne ki kieng luonga kerkering ne borunga kerkering ki sense ne mo sunga donga kanni ne doke ki gavalai idi ne sogo udin skan na akalunga la ba tetebe ina al sog bisog sibi daile biwi ne kisdi ele kiwi ne kundul na kaugeti ne gis udonga senga kiwere oton den yomille nama da risunga ta ga tinge na kwela san ko kulkalun a tombiton alkan walagal orrebi orre ki e duobi duo abafina dain bulinsi urbulo naslong baslong kikin kan ka ki alwore forkan a walagal elle duo abe e dain burdiya ke aba walagal kinesi tulas no aba idi ne ki surus kan ke kan konan uto sunwa ke na dain diyo ke nes kwa kalnga omaran kial al kifora kan namakikan na sakalon busunwa ine nama do welo to asa ine sawo ngabalan majiran bayan burgu 16 ani idin ne ki kise majiran bayan uto sunwa kan ne kin su bulidiya ne gigin sunwa ga ine bulidiya ne gigiya ke na ele oto ay bol kaniye ba gigiya ke seni ne ske ne ayen akai a nama ine nin nama bod nama ine dusi nama ine rokka ka nama ine dusi nama ine rokka ka a kering eren na nama galtani bod appa diga nama ke singan tiyo ne tarniyo na ilore ne mo kwela lon kuro maran ki dore idaron kuro nas kalumba inaka idi na ba duwo wore kwa bayangwe aba wore jwa na duwo ya ne wore sis masilin va bayangwe al wore ki kangi idi ne ye ne dogola su ru ne ye ne wore sis jegiti ne ye na uto ngoso ngavi a ilolen numa dan bodin nama ene iyangwe len delin ngwen ni iyangwe den tarne na illozi na magwel utka anan dele kuro halanga go ba no loto le tiriri ka ne kiya gol balen gol tar awle niyo bazi long al tar tok le niyo na tar tok ile le al gi niyo kinama dele dog ye ting kilma gi sondoro ga ge kangi idina danyango si jundi na e bam ile singan maidik java aliena lomvija minde nyomle inama bam digi ne java al lomvija awle namagal jawngiti nesdi surisi kisi yeje email ba non vinden saba namakwela nan kagil ilolen kinama namo belen ongalge kin ongalin den di namakwela nan tokkabunna inkwa madiga di ingwalan imbosi tarkulo ke enin doro kulo jago
1: aso ke barai na ke borafata ke se meram ke nyetin se agal ye energy etere menja nang dog ye energy yela lan kawar eten sokle ke muto al ene na dain tas le kere wal dain to le kere ke kay meram wal gal kay meram le pagul ke se ense ye age ba kele lan le long alang long ina ka mu elawu minding na 15 kalumina dain ya meram ka minding oria ke ranga memba da kaenda dan ya meram ta jangam min da meram ta jal ye na dan wore porin den ay kise ken jalo makitali lungi na ken jalo makitali long na den ja itali se lon petewa kise as non balan ki muto ale kariti aliye al eten so le giden ina remenja ina kwa kital ke nas ulo awletia ina ka un elawun na ya meram aliye porawe den ti yin na den jalum itali se lon petewa alomba alang illole injarote ye annose asanga ridin ye den sorin ki dalang ye kwanta bu longola elawuna ye kwanta bu min war longola alomba san kelenen kanyitia alang eten sogle duo jelna duo al sibadin sibatollei nama jel nas ridig ya ki kwanjeti mola al ye dayngo re akay mbakelaling na kwa keran ki ngorel manin kien sibanga na lo bana kay wolga na kay meramang al yon kundula naskawe jidok maynen kanseng jeringen kidan worde ke kala kwan toklay al kala kwas kala woto askawe illole nama ka yena alu sa songa korna tan ette meram porawe aw nas olon kidjarote al nefia nada ngoranga ke bola dain taba ge ba wala ye abaduk aw songa teas ke haba yesiting as nyiti aba bas ki gabalay bas lon kidar asa ulingle doitia elawuna kwa kerna ulul karwe ingame albagil kien ko aylon na de muji jegil aylon elawuna jumuna kwa kwadi wargal aban kwadi ban jumuna wujile foko chuti na ko ngale namu jumuna digo dirile wargal targa namu jumuna digo dirile namay kidik alan kwa ina bilen kawe ayu yankwe wargal yankwe bi yankwe sa elentipia kwa namani ngabilen kawe al irin meran dai na du bipsi na ina ka unwi Na ken jang alfia mending lompi kisense bas anile rakizingindeling bas kelma rakizingindeling ina lomba al jalomi wala al sibai wala al kai dua ba ilongna ingwala lombe kase doing tingin lo wala ka kwel na kale kwel bas lo sa source piepia mara eten so le king kwel duo kal awna din jalo mela ba jijalo ade ilong na ela jalom jalom asa ji din source en jalngete al benya jang awna jalom Naji kalau satu din sorse injal ngete albernya jamba, awak nak jalan lompi jisina sebelum berjalan kusejang. Lolo, elah lompi ya din kelman dia silo. Kira mangka min din ja elah naya lompi, dua orang kusejana min pia walga, dua din kusejana min pia. Ya dia kusejinga bela bela dia kelman berendel. Nama yang kami dua video, alang awak nak dia kelman kahal sabit pia, deling dia kelman sabba, ala dia kelman sabba tulai. Elah awak nak jatuh pada gua lagi, elah lomba, alku yang kami jana. Alba duot am al deldile bernya kenga alba janna yam lolo ina ayba ye janang den jam walgal loto lenden jumo ki quran kiti allompi jijegle na jite ajang na el tingal jiwojire te ajan kelma te ajan bele si tingal kriya ba mara kwade asker ngeli ba
0: na dokang longye ye abagal kangine ko al yani kadain basarain siki na kan baldi koy kinga ma kiroy kirabal ba kikang del dile del linin ko yang wala kwa kernga ken idi na dayen boruin wushie na su kwa su nwa ge ne kirage marang kim kin dayen borun ken to kan ken kwa kin aliye ne sa ki kwa kul kalon kien kirringa se e jundisi ki koran kula san duo ye ele duo ker do inseti kadoin kirin age lomvini ati jurunga sabai
1: aso
0: ati kien sibinga sabai ati den jalungi sabai bujundi na ilong nina alang si duo bi duo yesi simbelen egal ji alin seje kasi doing in algi lomvini ka ngui kidan sabang eren den linin kuen na na dan kirin si siagel ba na kangi dinas kan surunga si fie kau wala dik do bulilai dok dik alki kien kan nes ginga si imbelen mana tu egal bial dan dio ina balung wala idi la langi kwa kenyu wal masa nes ginga ji kangi na nen jalung wala kain dinas kan surunga le seje kan ba uto sunwa gana suriri ke ati ngwalan kabung ai digi tinin kabung ai digi nes nes kin kai milalan alan ilong alan siki ke hankan idi ne ja sa min amin jonga na tin inenin south sudan den erte bujai kira yendi ngirinzi ke budas ka
1: badba badba
0: namu ki abe ngwal kirile ke namu ki ne nyenda le swa kirile badba maranki budas ka bu futtani ngwengeli di ngirasi ki koranga kul na duoke rajegi la tinel.

0: di kengel ka diyen sabba agila ke ga bale uto an ko tebe ka minga ina tabi en sabba ila yalo mali en si lompi pia ina lang ina sabba butas ka ba wala lompi den sabba ke uto ke de lompi min war pia na ya ina sabba ke butas ka bale ungala ngete yumo na ken a said kwa dik en na en gwasan en ri pukka ne nan bialon barangan di longola ke sense ake ba ke la kwa ina ina sabba yeng butasi askawe ba nang lompin sabba dog butasi askawe ba kien surungasi. Na ilo nama dogi lonke dik ten sokle kial kagila. Inriya wajay. Babala ye deng arra askal nga ba. Kidik nang surungasi na kerinkawete ya kizik nang surungasi na bot arandu ke lero. Ete alkuwa kina ye nsi lompi dien jalom patap ya. Wal galpo kap ya. Naji aljel nas ulu elelinja. Adi ilo na kele ne kumye nang kwandiyo ne kagile. Yenjisiba skelele nange olulkere na jasinjalumba jisiba olulkeria nange skelele ya jisi ala kelma jala alji ijuel aranginjalum ina yengal yengalnga kinnana ma menen uto ade gene karalne ki askerengal basongere kana ma menen songere a ina kaya ngaba onko ase dine gurre ngapi ba wala uto akinde gurre ngapi ba yani mungkin jidi kisnan jingo a wala galdiki gabala orre ko manen dinga nangal a na yanku yalamba tajmil fi a na yanku yalamba ina fi la alang ina fi lolo tajmil elaji min warlo mbele feji jamal jang na min lompe atene jamala yaba do ngina ay mpiaba na min warji jamal jang na jang mara tajmil ina sa kwa kona ina karotia in bele korong isa so tajmil le jamal bas lompe le agen lompe ay mpia ina nas agen mara tajmil na awna do kilma di oke ilolo kia sa kal min tore na kaya ngaba do sa kawle min kering rias kaimba al incoming tajmil lolo bakien denga ke lazan kulentia na denga ma ke ndi borwan denga ke ndwa ke mba so ngare kay ngan dei na denga ke nal to an dei na denga ke talba tabi nga ke kurwan kela kela na mane ni birnya ngena aban ko ze sibe ngam mani tu aba sibe an sabajel sibe ngani twitter na te ya ne sibe ke man nyu mana ming bando ke le lilla na duwo se antiel ba eten so gule ne kay nga ban ko ke ndi na alba danger min le na makele na surunga se ne kurul nama kene mbelanga sa ripuka de ganyi te alanka do gene na kela kwali nan kalnga walgal kidik do kega balai ri ker kena ro welande ngwa ineri alkolele ne tabun kartia kidik kasina bes do gulong en lole kega balai kina lomba do duwan juna le kariti maraba ile ri tabun ja kasabes long abagal kela kwantu le jiwa sa yen dieng ela ela kengal ina long na yense alla ini nas alla ja abadien tu le jiwa do bes kelele taqriban ba nuy kawete anamas do tin kawete en sokola jan naki alkilo londian adi lonna a tirimbilin dioy adi lonna dulongo ben dioy abadik ela masalan kayenkele diko na na kelelinja ina na manyanga na miral bungul na ina kimpulla den kilikin abaka gile dinga basten kay na mutabu nuyi to ka kawetia asa ye sekelele jigil in aiviana ka hapia bal kafia in na na menikin kamin kan surungasi a kan aban kan kin surungasi a kwangi da meni ala kaweba ba on kidi ngi ranjang an nay lona tayyan kele ka sefas long ale la son abdali kidi ngaran kele ngar tas jido si jitimel a nakinya ge ba kin nan may kin se kirin jawete sa son wa mil lon pensa ba na man kwan nazara lele ka lui
1: e di mbele ine son wa se a zainina al kawari ngawa ba a kin abon said wandi ngal yene kawari ngawa ba kay mbar nga saus kwa kenzi bi ngan ning itage lage bas meter ring le na na skal
0: dentemen
1: dentemen da yezi bas kai bas gamel ge kangi idina ye injilong il al son aide lo viale na lo ina na magal dog yani dombore ke matta na dog gis yani ilole son ari son na imbereng uto ngi lala bobe al surunge lana surunge lazi al duanga na duangal amna se suskerti na wa ngwa marangal utongo kila ba ini surule albang jato ngila iri wala duangal ake balang ami
0: aso
1: wala suzala ake balang ami wala ayere alang ami ala ke ato yani dulding gwa ba jongani jegi la surule nisba pai wala garagam apui na kwa delin ngwa utonga bas ilale futo kawe wala gasi ilale futo kindelinga surungile
0: surule
1: surungin nayero gi ani domborba silong bele to dogala jundiba in kwa surungin le futu asa bindel be idingal duanga nanga suske ne unduna ngami na inye alki oto e ati indwa jore lang si ulu julingi na fuka jen boko anguni ati indwa uto anyet boko anguni te kwakin ati jangene yang asi jegi lawan nasi yang asi jari kuakin ayo ayo

0: long kem ko age wala gal kizita ben age khako habas kwasi ngandel ni ngwenjwa kizita ben age idi neke la kwaye ndo ballon vin ko age gina ballon vin den dojan ele so wa kera balang ele singanja aliyei oto den tini wala gal lo enel kidel ka wa ban kwa abai lon ayu erigene kenge nes arregi ni ko abadal ni ko mba suru ngasi ko in kafia in kajingi ni in inampia marankin na surunge ayena ine dombur do kwa kigal ga duldin go alan go gerdi mu indala ko ma no jangi tin enjami alan ba ayuri a dalli ni ko lo sina ma gole zan in kirinye ko kiyal dan wore ko akan kin ma gole lan illo in nukta wala gal in bamte birinde le kirtingo aliyena hasi kan na kirsin deni Alan si kain suruh ngasih sehingga iye. Belum fikir si algi pia. Algi suruh ngajam melvia denuile. Alan kain suruh ngasih darling insekel. Ki oto le sare le jato. Belum fikir denuile albirnya kang nangal tulle kang. Nang riala ke balang iskian si ki dua kering arrafia. Darling iku nama kue alan si barangana kanina. Nyeti iku yang al kang. Asan kain surung asi in kai walagal alan kain surung asi in se kai duo bi duo alan in bam si bam bam dig ja lum vinde ngering alan se je ke mai dig na in al pns ki kain surung asi kau alan sare le ja to duo ina kwa ba ka kelala mi ba wala sa al ngi ba walagal dog nyarga be nay nyarga ba nga dogay julul ba kiken otanga idi ne duami ona te na jeldu do ti uto sunwa gay lia ingeri na min kelma lingi idi ne jaba jiki kelma ina zeima ba ga ki kelma yal welalang alang ones ulu abun nas ulingi aba di kelma ya kwa ba ne kelma dina ba ta ganja ba mari jimi ne junni ne kelma si tusu jawri ne si intine al donaza ma to ba haddu inda lan jibus tusu geula ningin jwa jigi din sura lan jari ta kan jari be din ne skill ma ka via ne skill ma khalas yestina na haddu illo zin na modo ko lan in kwa alan ko kul in wore kulin den tari ne no bal badal lin ki kan ine atus kele kan ne zin bele kam la ayi duo ale wore duo in tara de le steel min din ton ba de nja ayi duo alan daran yede nafsalen ko alan kaduin duin ton bare ngana alan wonas kwa kirnga si wa na kwa kirnga ni skirnga si yin alan ki dai bulin kan abon gele zaman ni gele sikawi kikien resa kikien bajang kikien dai mugon kikien uto ki ni nyati ni ko asan ki gangi alan duones bel ba jia for duin jan wala al for awe jan ma ki ko na jan wala sin jalum ba lan jirsingo den dikle awulen nan jen ki ngulu ngo kwa ngi islegal nangal jidi suru dia nyamba ya nasi kinama ko jeya ga sunwa niki kanna dele ngan tiriri ka wala gal nas kimili na ko to ngalang den bam singan kabun na tin kwalan bam kabun ka jial gut fali yang bam atin kwalan kabun bam al nim ba den na al singa gi na sa ga ina su ko ma na do den setin ko en kuro mu kai na do na ka gi
1: to le ke boraya to le aso ya so ya bat ke boraya Asoy, kibre. Kibre, sunga.

0: barfatay gudfali na kuron is dogdaing sa wakil kami na kainga na madog yay kawela ng bar nga si dong ani sunga alkele ni kogul kisense bar nga albundul na bago titetebe na donga bani bara nasraddin donga gi ani dog aljan na jago daradini ina zim magkisense al daradin nga laiba jago tu sinigwe Nasrim menja na dogis gwa kela kitalji inje gila asunga teka tinkenga asan dingo resi jago. Ine bara Abdulaziz dogi donga ani aljanna jago. Bara Abdushafe dogi donga ani aljanna jago. Bara majiram bayen kigavalay. Majiram bayen sabir al elna faago dog donga gi ani sunga. Na majiram bayen Ahmad Ali nangi dog donga ani. Ine nama dog bara Isa ke na dog dongan ni Isa Ibrahim dog dongan ni sunga nama wala lang itrik bara sabir le aring nama bar ngakir ngasi dongan ni bara sabir inkwa alkuel alogal icing kering alang ki daing warre si lotok dongotok ka in nama ye utonga alki kan na dieng in kirting sunga alki kundul nas insi kundul na insi kundul asang sur girgo in nama sunga takati ni di sabang ereng al janga lo idlena ji janga na boru idlena ji janga ay san janyingi na doga sa radio samar si sunga ferraja na lo ngakir ngalefago na doga alang isrim menja kille sunga nas gwa di njurung asa ji jaringel al di o izgen ki kuela lang deles kunyungo asan dayng warre si kisense tabun kago na alam kundi na ye donga tog eng kangi idi neski kwa kul in kumong dayng warre leng ki al tulle kan na nga suru nga kuel marang al kuto yung alam donga toke inga real ki kinga si jundi na kundi ba alam ki lo toke walagal alam ki kwa nyati ni kueng donga toke namo kuel asan duo bi duo de lo ilale alie ke asan nye ering asan ji jering nas ijiro injubu karo kasi ingusi eringa na jia sa ilo usi jeringa na filanga sa ingusi eringa alang kel na kwa kul lotok kain jurunga lotok kana kain kilmanga lotok kana kain utonga kula za kang lotok ka na kaungi na daim beratok si inkulo nina altore kain uwa na kain abonga gani ki siming na ki joingi na ki bagi na ki utonga kela kul aliyay na ki dieleski na ine namas ay indog na bar nga si dong ani kital ki yung kona irinyenge asogis aming sunga aming dog si din jal dawle kwa jang ni ki yung kona kain gutfali ba jago na dong ajani aming as gyanga ba namas dog daing bera tabung kaw singi na ka sunga agis aso aming ilo aling namas dog kain na dog kani abaylo na kwa kain ba dong ajani jago
1: aso ay ki baray ki se ene bar nga dogal yene kain ine bara mahadin umar ke ke bora yari lona dugi de dile akeba na ndog dambara mawe ke mawe kamiski na dambara Abdulhamid ke ke bora gis kam min songo ngere na dambara ke Yasin Zakaria na dambara ke Isa Ibrahim so isa mila saba ye dambara sabe si ene jijwa kise na ndog danger fa ke na rimmen fia munasa golo aragame do ko sobis kamela sabo ke borai aina ke bor fata ko kitali long galkien kona ko amanyetti mbaru ge na bogel badi on rentari na indelen wol galdan on rentari ne indelen ko anyetti ngan kin kona ko abi be jene jago tari ne jaw
0: asoi ki se dog bar nga kin jaji do jani nyetti ningo ngir de samarin tuskele bang ne ki donga ge kan ni songa na nama do ko la lang gis ko wala galti kay ne ki bingan kirting ine nama do ko la lang majiram bayle kawngi idinna ine waring basilong altirim kyanga na dele kara sunga na tagatin kyanga na masilong al yakwela lang finginis ille sunga rizungo ay saka ingwa ala kwel balang utonga kela singang diele kerel al yenge na duang am ilole na ma dok imbeleng al kwela lang finginis dele sunga rizungo na alang kagil ka utonga gyal duang am alang ki utkana kundi nikelele ko al duanga amba ndokal iria ke ba alami wasi jago
1: ke borai na ke boraba tay dog ginal basilla dain leila kain kidik na imbeleng lompinete wa kingesi ala sa son akwel marang ala kundi balang erbet kingesi kurumbia aliye erbet aliye na sitani kise na ba abain kwalang domboren den dio kong aliye ni ji warin yoy na matangila benu kenal kengal surungene jaba jengal au surung kense ala jaba maral jawelenge ja songa ela kise indik na ma do kedi ngin palete yelo mpiki ngasi ayela te wala dulding ko se altewa a yesa son ko el dulding ko se ena te wa ba alanke na del dire ke namus gal jato uto ko se ni na dulding ko se do gal te wa en te wa alan borungo awini ena te wa bal ba buruto ngin do te wa bayen kwa alan e wana borungo wani buru al ai digal yen del diel ki dele kay na degla illa dik aliye na dele kwa kania aliye na jawili na ene ki sense kina men kamingi lole ki asan ki nel bangis erbet ku rompi alan kayen al tarnga kin deldin si kawno duo bi duo asan in iu alke in deldin dio dora di ke ya de irel ke na sem beto adi irel bana sem beto na ela lo ela dora ye lompi kin walgal ki muto adi le manni jamile njeng mara ela dora de njando ye jamile njeng aske balangis na ala a ya sa jando bi ya la una je ene kin dora sa jando bo walal ki dora kerjo lakin lolo kina ten sokle na melong uton asan kit kaisi kering ela unji ye indel di giban janges in long tel asasi moy na asasi moy mara lolo den si mole ila tabukwangi a na mara ye na lompi e lol dogal ye na sitan king uton pe wal gal erbetel na king uton wanan kwa dulding ko sanka alan awna songere kwingel ye ne tore koron afia e lol dulding ko yabani fenas ken si kala mesian khalas namas india ye al dora dungo inel ela na namas dog inya yena ba jafo ines ba wala ngumel jawi marial dor du ene jawel du tela wu namas ya na ma melen kabdo ngenga alba yengena ene engena la ke lolo ki ngolan do wi do nuy keri njawi e lompi ki ngasi e le ette ba interimbi al dora kwa bang jeng wala bamba ay al dora kwa bang na ki na ma ko lan ngutok ki sikering al du ti alangis ke la sogo tabu ko anke njenga simopia al yena jawili ki juro sande woro alan awno kuro ala lombezi ki koran songo lo mina kawba ayla jamala jaba nas ulu aw na ayla jamala jaba na kafia na asa tajmil aw naka lolo in yefi nihaya baye na duang na suru am ene ngun surti illa ton digita jaba ji jora sandele jonas dele jafo ene sabba so ki brain barbotay
0: asoy na barafatay ki se ene albajia jaba enang ye indalang baye ne se na utonga ki se seba se namarang nanti ni leki se sunga tarayalangi duo inkwalang se si kwana ki ngan werige marang basilong alam mawlole kwala komala ne kilmangale siminga ini na dog alangi jundi na skikering kaki al dulding kwe gang idi na injari mindi kilma diyo ke al jijang na dulding kwe jang asanji kidin si kidin suriji jayim na kidin si kilma ji jaring na jis jumong kinsi min duwa isa nga kwa ba idi na duwa isa kwa basi long nina al janga na dora nga rigi longi nama itiri kari juro duwa nama si nga ji ja jahilala din dora nga ji jana itiri kari juro yel jiyo jangi ila duwa yaba kaya ba hai hai nespi marang ila ila dora ndem mojizi jija nes kamilenjo ne jial jija nes kamilenjo na mesi long anang songa futo jaring ilole na asan jeim na asan jumong ka I sing age indora si na ailong asan ki ay dora age e barafata e ki sense algis ilole inan tarasi ni kwen jawara na mes do kaying e dying aldi in walagal kaying belanga kinas aging eba
2: jago
0: na mako elanang kangina abo tajansi ki abo panning ki abo nga kila kering hering kila zinga
1: ki abo gwa dumong kila
0: na kering hering kanga ato abo jang yalang injwa al kila abo nga kila ang kirsing wala gala al kila uto nga kirsing aliye ngena kain abo nga toya kwake ato ban jumong nesimbeleng ay jibal basi ndala toye jay ki juru bal basi ndala toye jay yani daba wala lagi wadog yani yatis toya ke ba diwo jansan
1: asin jamba
0: ilo na mo do kwelan e gis itirin ko en jaro kayin kilal ki ngulungal to yage ki wasi dok finni haya kan su to ko ndie wal
1: yago e kise abako gona ke gnete amma mending ina lomba dulding kwenden sa bako kan uta songa ke ina lombe min war fiana dain sa bato yage na ikel na kumo eten sokna to yage mara namaye al mitel al biji jo waring abas to ye ajemba diwo asin jaimba na ba to yake wa diwo anke ba ina kan ela une to ela yene diwo sundule diwo na ma to ye namaske diwo si el na ma yene mingwa dem den ten la ma te na kel na ilole inan kago mara kidi ki lole kana mena men ina ten sogle do bi do alni fiya na den abose hadiren fiya kise denga bang yasi ya denga yang yasi kwa kene kien kuku ha diren gawe kwa kene kwa ke insa so keleling mara kase bas long do bi dual den kuku le ha diren pe ana den kuku ki ayanga di runyo den bi sara ita sai ke kisense denga do gas long ba sanke kaun ela una ki den abukul na den avo yesi al den kuku na kuku do ke tatawur doiti non udon de ke negal atinen kwese sa songa kwel walgal abwali na atine sin sa songa kwel aldinga dinga fi na gorre dinga fi na mitira dinga fi beleng na yeden kwese dok asko ba ina ran tore kan ele wonne ne ge ba jona je ka nga bo atinen den daraja den kwe dion den daraja kergel karutia abajumo eten sogle na atine tongi de kiden yes iting erdile kose kose kane atine aba en kwal jail baden
0: asin jarba
1: baden aba do duti na banya na den abon ko kop inan poi basi ni okaras din na al amani erito do wala ke ba du bulu kisse
0: alangis
1: kazi ko jojo pia yani in namaka ne mes capability ela to yi nama yenes indigi si himaya fi ali yene juni na ke nas janake ki ga ki koran songa mening ki bisarande njani bisarade inni dem ko sen bilangi aba jenki njenga na nyetin albadig aw sinan jaw abakirin njaw almasje ngasi maye maraba kirin diga wukin digin sinan jaw jikete gal madurum je dama kaawu ele nyettin to ele kinga undula ya nana lomba ele kinga ele wuna abu mitelas kenas ka beleng na iya kera mitelas aske balangi squa na iya kan diwoy wala egen abu to ya ba wala egen na dama ne king coming na ba dugi abu ka balang iya zikiri kasi nan gi kere le ngalang ay kin na dama ne king coming kayen wuto ka tel kayne torik abu goldumon na abo sabang na abo fanning kela alang yeng din a de deyum karingi na kawe ne kien kinga ketere adi kien ni ma kela kawe ne kene kamu ne kien gorre kela kawe kela nsi kwa kital kela nsi hadiren kawe kela kwa mazuza ke sazo kela kwa hasad ke insa so settin ela unna kela kwa le mitela di kumme na kela mitela ete ananke anengel na ke yoro ma joga kela mitela se asin jumo ba ke sense na duwa bas kela mitela se kena starife ten sogle yeba dure na ba duoka kire na na mena ki incoming na tu yingin den sabba a to ye ki sense na gundi a alan di woke na na men coming lole uto ki dalba go kayen abo to ya kira kayen gel abo an kwe jang ki nga ban ken kora ke la si julo alan ki nga ba kwe ki nga wa de nga ke la sin kurenti ali na kayen de yi na de nga ke la sin kurenti abale de ke la bor yo kayen adiga sulon sabba ga sura ki mba murmura ke la kayen adika otan sa son ke la niki do ga salumba na nama si long kingwa ngota kiwa kinal ele ki kwa kernan kem bullinga egel bingasi albe jiti nama si dar perdre rengel nes nefie nes ki lompin sa bako jeje pie nan si gidi din suri din nazara kwa sa ban si nan si karonjal ngiti gidi suri din surle dok nan ki se dok ki kilma murtajam ele wuna neri gi asaja aba kwa din die yo bandin sorin shaklan joye kase sa kwa aile kule ai kamina na kase kwa aige kule na aige kule ela win na king coming ina abon kwe utawa kitaran kan abonga kawenge na king iya kawenge ona kikele len kin songa ngere kiting alan kundura na borun wan kien bulya ka bin sorun ase kwa ndiyo sorun ase lo make kai
0: asoi ki barfatai a ore ko ana doxidain sa wakil kama sikir na makainga dognes dain birata bunkago idin na dogis kain selimadinga kainga na asoge saming na barfatai.

0: Asso ke samin majiran bayin baye nas dukkan nas ko sin ti dai bera namang orre ko adugal kine skel kamin e ki se na sa waktu ke di kumo ida bawal toke yani al bara duo yani arkas ke na ding bele dok sunga ki sen se tagatini yaran skel kam nam bagika idi ne ki kain bullinga se ke se ko lan ki korang pul ay duo deng idnes ke nga sa la janga miringila duo la janga duo ila la janga alsi e kisense dai ngore sito bunjeni
1: e dang arkan taman galangas dio ke lo unje na nabati ting meram de ke na sa so simenga
0: e
1: nabati ting bat ke ngala ko na kin ke ngala ngi na jene lenang
0: e la la do ke asos kami
1: ko na ke dai ngore una ke ngire di
0: ki filan zinal barawari nga kwa basabir alanti kain ko ngasur udo kit ke yaran kazan ko ngasur ki baye oto in sawag na infilan na infilan na makul si kain ko ngasur kaldo nes dok utka alansi kain beringa waragal kain domo to bunkago ilo si na madogo lang si inkwa al sunga tegatini na al kiboray baranga bidda kidogal bilong na banga banabela tawagis al disunga na sogis aming na barafata gis aming alang kago dog na surunga si kikin utonga na kikin koranga kanyinti na ilang iring iren na madoko lang si dying bera tabung inkago kise akwel balan dub dosis dan sabba inti masaki yasi kujo yang akin kemingi walal bele idi ina kamingal kikwela lang dosis kelmo fuyaka marang kibo kwela sang kalung ati lomfin sabba kenga ati kain sabba nga ngere kenga ati dying waren sabba kenga ati kwa kerenga nungi ngere kenga algi kingisi kaluyengi kibo dali ni kweng insi ina kwela sang kago nas inkwa bial kain kelmanga lebang na kain jurunga lebang nang lobi lo wala gal ribi erial kanaka alba suri na kanaka nang dain suri ni kadiki alla ngor rekwa gan na namadog mitil dogin belen asi ile tilal si jumong alan jenis dimbara ker si jawli kangi idina iyal si alomba alan si dogiro iwi na jenis duo ker si fali kin namadog yani domboren den di uzo kin si no kumo iti ila ina lomba si ki kwali songa kalun wala si di ile songa kalu lolo bayla iti ilai namasgal jenis dimbara si jawli dimbara namaga jenis ker si fali ker namasgal ker si fali alan ki ki jalun songa ken nadok jalung daing ereng inas uri baninal zaman kwa kemingi kain uang algisin kemingi dog inal turu ngandiyang gudi iyang ho ay balong unim bele si dog badua kene enas berita bunjabwa walagan nas bele kwa ala hasabal ki kain kilmanga tulagin utong asik kwa sekeli namo yendo seke naski indora inang kargi ingi lahat diyo mato ine nama dog awel balang jiwa wala sunga ari laki marang wala ngi jisiti nani majiram bayan alan ji jago ine zigi jwa wala gana zi jaring ding ereng daing warre siya ding kwa inang kul inang alang ki nui ilakani ati ki uto kul indiang erengi ati abongan sabay ati amongan sabay ati kain forengan sabay jago
1: aso ke barai ke bora fatay na itin jane ki sense eten sogle orra kwa ki al kain inang delin diyo nye tinki kwa ki sense sa songa kan nando kwa anto ya kang al kain delin diyo na dok asangin kalum ki ringan songa songa ringan songa ere baki daing ere ele nandok daire ele ne ki sa songa asa kawala na ria kanga nang kakire kanga nandok ya kain uto ang alkawa dok ki sense borunga basa inferi yang kawelo una ki daing sabba uto wa ki si kanga na kwa as kain iba mara ete ri ala jundi namanya ne ki kawangi na keringi nang kawangi namaye aldelin kwa mbulinga nes futoke nga kwa mbulinga na kwa mbulinga na kwa mbelenga na kital kel na kwa mbelenga kapano do kaini sito kaka na kwa mbulinga kidik ina do giei do kidik abang kwa ndien sabba aliei ina do giei nisike ngotangale ina kawzi ina do kwele zanki nsoronga seke ingol kina nama yenge songa ngere lompe nsabba na ye lompe akwelba ala ki kwa kini nilekang na kia zake lomki kwa kelenkan alko enkera kwa Shab Mukhtar elouna eten soglan yuma ore duon walgaran del dinet le duo yumo nas ni ke nas boruki ken kona ke na alan yumo na do uta songa ke ne pi na borun akabe ba ale long na guti ki tabu na pissin kele na borun kerna akele ba inna makai lompi ki ngasi kwa ndio me jang meram lompi jang ki ngasi kwa ndio marakina mabais longal itrik kenteng ya kelas bagia kaba al ilon alangis kinga si koranga songa paliel a min kay wo torale le inen tin jamail kele mara mara kai wo toran ke ayan an den tasle na mal el in la ndale pago in tasle na buro poi na buro dik poi na yene ki ngasi itrik dan yiro ki lomping itrik ge kergal gis fiana to ga yawi na ma dok ay gis kergal fal ga to ga ay yawi eten sogulel ka elna lompesis den tare au elale kwa de luna ki dombren den dorai asan na asan ka sam amun na asan ka na ka na ki terige it as au ba ali long al yekwel kidik kaze bas long ela namadu gi na korogi awle dok lompim bele si dok den ara akaraba baka na ka e ur namadu den ara akaraba ina ka un eten so glanyi jumana duo longa dia namadu el namadu dombre pali namadu ur to bumbang inje na dok basin dongore ndel ko andio e kale nan alumnal baka na guta maraba sin jingon sin jua aisin min de mining ela si aisin elba nama ena gutal ka ena lomba deling alba guru ela mo guru yana tabunge lolo yemini bab bele na bu ena duom berke bele be bele na dim bele jissin nama ena kela duon dem bele dok ena lang a enga e lolo ki nama en kamin e kisen si ki no sa kamba na ki ka kira kan na bezat kayan abawan kwasi wasin wasan wa kai merama ki kalamsi al meram dayen yayi al kakirei maraki ko am bulli ga surunga sin yoko ya bawe tiba alangin basin kien uno akira pula akira baw anan sur sin yoko ya bawe bi awuna inalam bon inal min evel kayan abawan kayni na kayni ki sense di lo tara kayni benya kayin wala lomben sabado gal a erta kawe ba asan kati ayin kayin alkwela sin yeden source inje ngo kasi lompi poka aila apia ba na kasi lompi pota aila apia ba na ka ngui kado gal masuk ona puking olo na ma kene jena supai na ma niya na ma jonan kati ya julo e kimmininga kela sa di ndo ya e nandu giona ja jio rel dingi ne lompi ni ding halal nan jona ke kati ya julo kati ya kage aljanes kala karaba jundul alan lombin den jarum si khalife nja a nanno kerje lolo ela eta rasaba kisense a tordo dan jal fagol gal dan ni di kanadok a wasala elam ne risgo e do aba injuel alan king kanisa den ja walan do sa den ja eler puka asan piba alamba jono ko andi do nga je ni matuga barak mara ina ayba adilona ko apirige no ko awege na kwa weng auge na kwa di kem buruto akamba kikela kwa nyeten ay sin kayti ranka ona en si don ayne elona ona sele unse sinanwa ille ki kwara kinini inna ten sogule na bayna ki incoming e inna kayan amma biki sense birinya bang na lompi songa te tewa a kien jaluma ki kwa ngin nankergelge bi abani ba alanso a ela jalumsi ki kien mini abulel a albundul asa source banyiti alkien sorngon nos genay lombe na la piaba na kela pola albibola singe sibiti mala a inna na mayna korrofisa so na mayna kayen kani si sport gal kayen a abawon kwasis doina ogel kela ota pola kela ende nja ngoro si bro alang doina lombe na dosi kelma jelel al kwela nan source banyiro gilon na kela kwa
0: asoy kisi majiram bayen asog samin sunga na tawis aldi aldo kore kwasi donga enenjani barnga e mawi aljeinga donga gani sunga na bara Abdurrahman dugi donga ani aljenna jago majiran dara jamila donga gani sunga jamila bakar donga gani dogal jenna jago kisense kikweli na ngalang among kundula na kaugitia na kajisi donga gani dinne kikela soga anyenge sunga jundule ngines ding arka jawgite ngine kingis a do mo jawgi tiengi ki gabalai kingi do mo jawgi tiengi na do gis rimme jangi maran soga king basilonga li tingori jangana askalum bodo dine ki ken ko jo jangi a ridigla ke ne stas de keri maran ko lalangi sin kwa lobi lo ita janga alang tulle jang na alang e ki simin jang na alang ki tullin jang na alang jundu ne jawgi ti reddi samarin darale neski ki lari men jawgi dine ki do sikalon abon ko nden juru si na keng sikanga ke lalden dio ke ne undunes kinga si fegel ni kinga si kis beleng ni kinga si kis rimmen fi kisense dayanga bonko he heine jamba a marang basi long alkojo janga gene kinga si inen fiye marang kalon si kisense ya forawe e al ya e erisunga gis min kinga si dayang wor radio nan kwel kise alang sogote bukwalen do ilista wasunga kaldo asanyen kisurunga si se kinya na ina lon balbe delini kuen amonga sine donga ni marang ko kulsi donga ni al ini kundura na kawe de tuskele na warre kulisi donga ani ki sense idine ki dai warre si kuel ki kilma lo bilo alkan ni si inkay mel do ki se warre den suri si al kuel al yo warre kangi idine duwo duwo bas inen inen tabukirel na dok den warren ere nu jaweti na fingiti na low na imberen kise al ilong walagal al in eri alanki dere sunga futo kerel al dayan warre idin warre imbaye neski ngasu surigel na benjwa al dayan toga benjwa san kielo jaro tagasin jaro barang kiel warre kaming idin yasan kaya turken nas dayan warre tule karo na alanki ilale dayan bam ilale sunga tabunje asan utonga kille sunga tabun kalung ine dok nama dok sunga tegatini alan dok kain forenga si donga kanni idina nanden tini le bezelong forenga dok sunga kina kunyinga ati dokenga ge ati apanga ge na donga sunga ngere nama dok kwel gal dok alan kain baranga na kain gutfali nga na amfara kila aldan shuru kain gutfali alain dok jagone yansis e tawajallo idina ba jongone jigle ni ma kulle ngasi ba yenge dok na kayne skain forre ngasi so ma kaulitiana dambeles kaulitiana uto kinsi inan kaulitia ma wela len jago dok ines dok yansi don jani sunga na dok si injwa kinsi dok ali kilma si mo ga ini alani ma kulung al yenge ina inan kunya da yan wore forin
1: ke boraina ke borafata menin ni na meram jamila se kise don ani kisense alina unduna pegel tarasindi meran jamila unse taban ki ke gavale lo de angal jeldo ninge nang mat ki abangku en ken konela na manning abangku ay baba manning gelfa gina abangku en bona ki kwela san ki ke muzaya taban ye de ngararan wal gal ningal abangku lo de namagal wo donc maraki bakela kona se kaming ali el ne ki si bolona ke pago jamila don kan ni son wa ki se ete ji meram jang nanji yana ke krejang nanji jang na ñetti njiyang orren yutuma do njiyang orren ka kirimba njiyang abaloni jikka kirejang ete ki etel ina kan uto akaringi na pinga songa re bakangu ela una mera min kurodo puto aska ngaba ki ben kam alba ki kam basna daga ramadil mara un sele na makel no kumo na konjola min alele alki meram si ki ko ambam tabu ko alle kaba na alki meram si a ridiga kaba nas ki ko sa mbuska wa na alki meram si kan yoro ala korti ba kinna na may ten sogle ayla junde dogasan ki borwa kamba awala junde na kwa kelena dayin jabil kafina dayin boru di korena etena ki mutan ga maraka alum si atirin lona ki meram si to gas kande ma min war meram ke njuru wan ke njarringa a wonga le songa gi kisense abelonu porta kane aso esa min gina yelna jago a awna jan kerre gi wure gi ndere mbela wuni gi tagatin jandin bele asa jawgal inena dingira jundul ki ngasi yenes kuro songa nyeti na barnga kital dok kuruas ke mbalan ka gol wala itin se kenga na kien surwa sin galwe al wo ngaz yesin gamme yanal nyokege kelan sin si jwa lolo al kwa kuma ten so gla inal so diwoy wala gal kenal ten diwoy wala gal ayanga ki wo gena elenas kwa un se kumme dombra so ngwan dio bi nyokke ala bamba al kwa kenan na bikien han alantara vitara beren na ilole na ma istawa sal din yela unduna barnga kenan dok ona kawo na na bado gola nangwa boru dio kanje nga alka imbar nga kisense elawun ne jiduo abajena elonglan duo jando bakidi abasdi ngolok jain ela kisense jiba duo jam mara abasdi ngolok wajemba walgal din da bawolok as jemba sanye si jewnas jenes duo njaw torek dora ban ban duo basim bayte na may bago den sit na may ne kin kamin abadaim belen sabakai nga alang awu kisense na nyettin tabu akarin kawe na kai nga na nyettin da belesika dambele al ete jongone jegele ko ambaru ngale ko akere ne kiyen bena kiye kiyen askawe wala tayara taskawe ne irikenge ko akere amitro askawe ne irikenge wa amitro askawe ne kayna kayla o tan deldin ki nyetti ngal dulin ko kikel makwel ko akike mbela kele en sikawe gida ngi sina jwaba dain kele ndio asake ba kele ndio pis sin sike ela una egel na ina kidaile aba mankin gwal ke enes kiyen kele sitari na kawe aba jona gele kidale ni kabe taqriban asakirin al taqriban 8000 belege na porin belen dio kabe na ken ko anaskien a long apan kabe na ken uto apan kabe ken na ken na tarife te na na kina kai nas dokai na barnga na mai o sengau duo bi duo alang o na gutsi ja aba e long nas porsa jaing na awan ko esigal doki sense ne ausin jana so kweti ke na bora bay ba jonas mara ko bu jana yana som di okari a ina ki bar ngan gutu ela won na bay gutu ngafia na na na jiro gudiya ban yummo ela won na ban kwade ke ngan gutu ngafia ba den joro dote wazin en fi al duo de ne gutu ngafia nan kama sai izuage ela aban ko bi jumo ela duon den joro sino wazin en fi kaanu ela won na en a jenenga diske ne lompe yansi ini na won askimba inal kwa mitel lenga ma ten sokle awan ko yaba peike aba peike na sola kele na kayina gorre ka wesala le ye alan jumanas nike inen nasin dute otoke na inen nasin ala otoke inen nasin ko sambal tielnes bora inne kendo inen nan awne tielnes king otan die digi se urel na illa nan ki kwa ngela jasala ke alilla sala le kayina kawi enter kisi yegir kienan kin ya kimpia ina wala duke ranya sin pia ba wala nun ko le an ki roba wala kwe ale longalan komala alboraba ya bakwe na boraba na kwe akomba illa kela kwa aldigan dio dopila ngalela aldipia nan kienan denga rarangal anyanga na inan belinga ininin kela wo don itelan kin sinye tinginan ti kela wo no man toksi doga dielba toksi aba tiel do boki tatiel nana me na kin kamin kai mera masiban ngamin etere sare kai mera ma o nakai ba melal baye tabung renja giro baja ba mal ba jundu al ba ji jola ranja giro ba una jaide emmana tara kan tara kilni emmana tabun kilni kilnya emmana konda le tara kilni yense kari ngako ndiba a era uno uto songwa ge eten songwa boru ngale jegila a uto songwa to lenga to lenga na simwa simwa boru ngoku tumul na boru jis kergi na to leke bunyu mana tabun ngere awanku akai anda mburu akira ngabanku akai jegilna boru kamle nden tabuye nang reizi na borusiye tiel na ka alum se ten so katin lo na daim suru na liye na sada no akiba ati lo anan minwar aban ko di corona ke hana in kwa ka ala bundi in ka den woran a bas long ni na kin do sa ho ba den woran ba biya ki sense mara ko de den ras kan ba a ban yo keta ke lu ben kama a kanin biya wal aban ko kai wal gal ko de munyu manen kam a ken gwaye ai long re dele in do ai long na ina resing wala kin gwala na nan ke sen lolo ye do de na aban ko ba to birge dienta le ayi furiga ke bay ne ay bare idi ne indu aba ngoy ne ji abojan lakin markin uta ken ngande en sabba ki manya tarabanke ari joron sabbay ari kan sabbay na aba galiting zakan sabba fi na magal mamang ye gi jelen kin nana ma unse hage na kamenda ngore abon ase so to bukwale kan aba ngwa se nungi askaba auna kien kai lobi lo aba illon na kiko oska nyendo ba una oska nyela lo tal ki kai na kwelan tarika aba ki wei kai nyendo ba una wege na ban ko biga surunga si nyoke aba ba elo na ki ete ki wasi bikise alka kire banki sense a elo un na amma waza to ka kire kan ali na lompi wadam na tewa aso yake burai
0: e bara fata yake se majiran bai nes dogi nan jawara tara sinin ko a so gisamin na dawo gisamin na bara fata gisamin a majiran bai na na barnga al ine banga ba silon ko al wasete ginin wuri ki maranga tsalumba e kiyen utonga wala gal kiyen nyokken akidal gi junde na ine wuri ba maran kai meziaran bai ngana bago na gisrim memba na dogalang gisperra bana aisan e bawar ine kidal e kiyen jurwa linkere namas dogdain sawa kelkam na kinga asikir kibarai
1: so

0: Soy así que doki se baranga al velana bago na doki kise bara abakar donga ge anni al janna jago kise se sunga gistawa aldi na bara ay forang bara porpor mongke dogi donga anni al janna jago asogis amin sunga na bara fatagis amin na baranga kidok sunga al tebung ereng kenge dog donga anni bara bara malak malaki wala malak asalumba donga ge anni sunga alan dog duin donga di le fago na kise e baye inang otonden domo alkera na kago na giskwa na barnga kisiski gavala kaming mera makit abazi yung ulunga kulinti anas daing bere kose nga ki gavalay idi nga skwa ba alangi bingasi kilma nga sondoroga ka marang asang sesi bumong na dok kise idi neki dok daldin kwe kang na ine tuske senga ngi aba sesi juara namba in tuske le jago na nama ila ngi se alba se tori fia la yang aba nama ila ngi nes dok angi tines ki we barafata amin nengis ki gabala amin na doba si long ki se dain tining asa kuela langgi jalo da galgi jela nina asa ke indo ke ba si long asa selema os ongal wala kikin nama dok majiram bain si ani ki se na dok deng ya kembar nga si donga ini kital donga ini yang kital ko la chan donga jolo na si dog donga jolo na donga jolo ay bay dini ki teptebe ba ki ngang kang teptebe bas bere nga ki wong kundul na teptebe ba kao gete nes kewaren na madok jago nes gawar
1: kembora yi warde kwa kembora yi na kembora pataba yi dain tu skiali yi na kikere kundul na dain kirti na mankwa kital dok si kaingana dok aka gulbala kwa de kainaga lula wifi dire longati angal dengu tarai na do ka o gele ba do len se fasal di ba na ba do ye al ba dayngo so min aliena long tal ker bor wal ye lojor lojor is o sabe tise sabe o sandik os lojor o os ongal inna na may dok lo bilo kay mbar nga do ari long na do ka ilong al joro le atio wal tamo tio ba bay ko

tinga san balum a tin detail ilong nes jeldo wa fereng a san jendo kalang daile kejeri a elen sa baso kes kam mbar nga kisense mara eten sokle na madu ye kines ke ne kirsing ina kaya nga banko an sabba kaya nga banko si lompi ye sa son tarastewa aliye ore porsi a banko nama in kam minji sorse se ba asan yorel ba e kikela otan ande dora wala kekela watan aljis jule na jundo na jola san sursi jawala njido si din surje ngwala nginje na kela kwa de alni fena gisi nungi de la kuranga ele nge si ayba a korongi sa sonwa a na ni fya na din sursi jite jawala una dharma dingal tole na tena gel na dok eri dija a kisi ense ba dok eting si hiyan din surle na tole ba lompenden sabba na dok tarasa ayba a bas lon din sursi alba ina na ngundi tarasa ndi na mara au na din de idjelu sok al de birnya kwangi na de de ya kwangi na de yulin elai namas elasi yulinti namas kekin uton yo ale lon din a ihtima de siyana yene wal gal jizin de siyana yene san azan ileri ajoba alan kwandio a din jarum ke ela jarum kergela le gisi lompi min wartewa wala din jarum dok kela kwangi de mbali sazonga a aliye nabige jarum to bankin na namayenge songwangi renda sa songa tagatine ki ki kwa ngore ngoro ki da ngai ba marakin kam ngalamba o kina da mbulling ele kay ngal torik kay abwa kay nge tensogle inal ba waringwa said kwang ki abwan dialan jumo nazyen king ota ze kawelang den source pengina poka pe yarange do ngi na kela kwa a lolo yanga kawela sabaka kredo kerli ni kingwel ala meram dayenge do kerele songa kirei a alan kela karaba aspi ba alan sosi waji gtifi na san lo mbe sabba dok sursi katien api a inna na maken sen ay barnga na yi dok jure duong a dok al jola san aban ko edik jumo asajin na dok geting tong ajaba wala tong as jumo ba jigal di nungi dok na jwa balam ba ela poka si jigal manning lot le jwal ko asubu kawe e na ma jumo a nat aban ko ela poka la

pela or kwalo bilona ben kalan kwi unwa kindiole fago kelmagi simmai ala bisur benabo naka oto ela alan u id irsio ala tolle na kwa kul kwela maran kwalo kelkawe alan dengu kirsiol na in u ki abadenga kirsioba asin kalombo ari in kriyo tonginja dode ki alan kwi giya seton aisinja na oto dod awaskin uwa kinke awusko jaja ineke jelnas ki kin uwa si ke la jam kana kin uwa si ke dima ngaw diyambara dirbo nama itirik oro na awnge na karra aboba asan kin uwa ke la bam ane in u dele tole na asan kalong kage alang ko jaja karin kawe alang kundine u tarasi na tonginja ki kilmantaya na kist kilman simin

Bella orang kuala belo kelmagi simbol ala benas kan uang kelabam atau u tulen kersing na u ala kuah ademu akrisi awat tagging. Nama kuah ting kengah setibun tuiri na in u idi al tibun tuin ayba nak kita balik remeng kawe nak kuah kulki yang gudang ala kena kawe. Ba na wel aisan waduk alang ken dombre bulu na bau na yesis balon. Nama intongin denja inkuel kitulin kuel. Niki kilmanta ya kwel. Nama do kwesa ingwae. Yani ji ya abading to insit. Tarim buwa na jelu ne. Iting denja u kwesa eba. Najidele ili erijwel. Erisimu zana ami. Nado si jwa. Inti jwa kato inalgi inirinden surma fi. Na in erika ba. Ay janiwa. Kadu insur tole aysa fi. Di insi dense jwa. Nama inirin kwel. Asam kuasur senga bain. Na asam du barasi belenden sejaming id asaji kilma jeng asan jago. Nama kain si alung ji abala to jeng ya aling kuel in eri yekit tino di as kene swaswa kuel yesi. Asan in jalung al yam kue yesi kuel. Nijikal abba as e duode asa jalung in eri sigal ala jel dok alam majel banaki kajala kajala rojiri na yoro. La in eri ting ya in kuel asa yesi aruya na jamal molo na kansujura na ting tingurunga ting diruya na mele rojeri na main u inkwel asa nji jarong alan duoda jamba na konjoljang awala ma tawale ki kajala na majuro na majuro na jundi na ya sike na ayurias asa ingawe na madogi mwela asa njalong iniri abas jalo na jiri na jelo na yang kwezi tarasa siwa ajeri ba ne jeunes ni jingo konjala kay ase yesi tarase ba nama ide unkuela san jaron nyaa kingala asa in eri yesi toy au eri songa akuel ba dokki guya san jaron o gala ba idina jabala jang nagal yasi azaw gal ba dok illon dinya esen kwa kangi au ji yesi kangu azaw gal nama ngkuela ba ji jan burun ki le jan taringa to kayo na jotting yani yom al ideal yande haggi alantar si izin jabo no maran diya si deng hagjani alana dure jamba as abas yain imo al jezi riya janni ba alanga jebana lo ker kweng na ba nyana lo ker kweng ilabes long le die le die ntonsi ese gtv la annanin ri muqaddasine idealande lord kaya ali allah kwa alankaye na idi alan si bara dik ine iuba induo asa dengin asa urel au asa iuba ine dual ye bakhili na may ni ngkwel alan jiki njuro nga tarifi na asan sur belengan ken se nga bay na asan jalong induo si ay ko ina siyasi simoy na ay jong ina siyasi simoy na jong asa nga school si ilo asan biwi na may ni eri na tolay na eri na kwasi ya al u ininzija kelmagi gis tarasfi nama ini u inkwel asang injarong ye in eri asa jang asa ya ding in asri na abaji asa jandu u duwedi asa jang indok si jarong asa ke ya sri bong nama ini u duwedi ne biositum ya ni ki kelman taya ngerele na in u abay lo nazidele kojaje tiri jang wasi ya enas kojo jake au duwe enas kojo jake diktor le bonus ke ngo jaje kringyawe ke ehmalas baba namo u in fina ye dok aseton si sabiten fi na ye alang jundi na bang jikini yaw ko abas de le kojo jaje tirik bu mon na kojo jake ba diktor le bo to wala diktor le bo wala na alako ka yunus te bungon tuye ke na din yaw ko nijigan den duo yang suru ngasi temun tui ngoro boro bo diktor lenas ba au si suru si jua kasia senin nenen fi u kasia nenen nenen fi namai eri ne dieng ina seri gina alagi ini asimbi den silimi balong na alaba ukwa au dok alang ay duo slong aisa kasi mui na aisa tulli namai eri id i na jundi alang dien tongke na jundi ki alang bi suru sunga se sunga buengi ne jundi ki alansi ay duos
baranding den tulling kene de baran siminke nasan baranding amanke nasalomba ese induo ka bot ese induo dengeri urel ogal induo dengeri ka algi kiegis kojojo undulere lambalge karayem mo wel alan kim urwasi kulte bomba nasin ke juro nga berre na asan surnga se testes baw na asan surnga se balu na ka token un ersio ya na aba suriton aisimba na tongin denja al udunga ke nang warja gabina yel balang di firijo na ala firijelji dode udunga ke kayala ala joba ya al udunjam kwel na konsunjoro kwel na udunga kranga kwel neji dode do kwen kimfuru jeri na surusi tejaw na men uwasan jalangal u muqaddasina allagis el azan ke surusi simim balong na asan surtu limbalong ne kibarra kay ne kelma gisime asas kim uwan kersio na ka ngisimwa asan kaya kitinker na namis tongawlo

na ottogal namakuel alansi durigin aldeka nengriya Ezra Israel aldi namassa songa kurai na namakuel alang dengin asnga songa kirsin na nama aldi elain kirsinu asalite togundi den aldi elain na Israel aldi sa songa kurai nama elain nas ki kijonga songa kau bele jong ila nama ilong abas dain tinne wala gal dain zaman agini dain sabasi namas gal asi kerka ila si nama inkerin jong nagal kwel alansi alansi kalum Izra kie Izra ba duwi nas wundum brele aldinga songa pe ki nama kwel alansi keng aldinga kelasi kerkam ki dambele ilain nalonga dingang orenga kerngang aldinga doksi tulenga ki ka kwel kwang bele kwang aldinga le ki kwel anansing kalum ing aldi ka gis paliti ka skuiti ne ki na inkwel duo ri itsi na keljami walagal jegila walagal gis duo kwa alamba den aratulen njarang ye ila duo aibelen nakambelen naka kwel nakambelen ila belesi abakela jingu nyet jingu ten ara njaranga bajabu na ba den ra jaranga ba yundi

0: Aywa kie?
1: Eh kan gel wo dol bay.
0: Kamu
1: burguna.
0: Wo burgu jago?
1: Eh kan na dilele namba tikki subu ma.
2: Kibara ziti aba ya.
1: Ay bad ya gima bad na ziti aba kina
2: wo.
1: Bad dien do mare sonsi moy ma.
2: Eh.
1: Yen ay bana watin wo
0: tabu ziti. Yeda me wala danjiro kijin kan.
1: E gel ko nyet gen.
0: Yan kawa ji dien juan may le mungina. Wa dai gel
1: juan. Eh gima ray. Eh bad tin ma
0: ngi.
1: Eh kidin na do wo ngi gel ma.
0: Eh ni langi.
1: Eh bad ko sak we gel na na ma ete kan ete na ko la ko dogi.
0: Eh.
1: Naska kan ma ngolan dile tin bad ke subu ro ala jia juro bay.
2: Da domi.
1: Again, Namagal, Enema, Kona, Darato, Lasika Gili.
2: Evat, I call
1: it Doc Apapuna Tonke, Namakona,
0: I call Coronavella, come on, my
1: Tomba, Coronacor, like a
0: Yanga,
1: eh,
0: Kibore,
1: mhm.
0: Ayadola,
3: Nam,
0: Ella Jang,
3: eh,
0: Ekikavaraman,
3: Oja,
0: Timwar Kela, and I was singing in the Zarak Jolaman,
3: Lala, Ojaka,
0: Asilakona, Dang, and it is the Skaya,
3: eh, Lala Kusia, when I got Berino Corbova,
0: Lolo, calling at the Mulaka, Vajana, to Galuo, carrying a lekan.
1: Kamu bayar anda pala atau gila itu mang?
3: Eh,
1: kenapa mang walau betul gua dolar kapa?
3: Dah kirim korang, soal lo lagi apa bang kau isi?
0: Lo lo kau nak korok lagi apa? Aisy sepurji dia, nana sakin jam.
3: Eh,
0: ye kan?
3: Terasi.
1: Beli siya.
3: Eh, no kau ya?
1: Kering jas, lagi dah kering kau korok kita kesak.
0: Kebarai?
1: Eh, kau isi.
3: Aju kau kering?
4: Waya.
3: Jai lagi?
4: Bela lah.
3: Eh,
0: kau.
4: Tapi bel madi entil le bilam bibat.
0: Ye kan?
4: Ye?
3: Inela
4: kinna kute nga kawe tefie tin se askevel ba
0: ba
4: gitori tin awas dimbar terivia ka banin kundina mas ele rinden tin betono man
3: na ya jo
4: egel
3: egel korazia
4: la gine la sergi ke la
3: sergi ke kan kan huo
4: eh asoy ba ko tabum yen
3: eh
4: a ine kin kuti ngiri bon
3: eh na ke la zanden dombre kergi
4: eh
3: ay na men ko alan kera nas ani ka nas teska iti
4: dar na dogola si wara skorodi ngakela
3: eh
4: na galgis itinga ritoke ka
3: la ka tingela bi ani ka
4: kalas yidar ma gifat fale
3: ka tingela
4: ene gifat fale jang
3: ala
4: wa sur sola jelba
3: to kul ka inge
4: enan tulay
3: eh
4: na ay bendel sogan
0: ke kere ka
4: aba tirin dombang
0: dombang ko sias kay
4: tola na wo dolfa na wo burgo ko ay kam nga to
1: ko tas ka
4: den tulay lay
1: eh ba do ko sias ke ba
4: de bumbing
1: eh tulay
0: ye ne jeyel meron
5: eh
0: ogiro yamba ye domi
5: eh
0: jogo
5: na gero
0: eh
5: karo no ko
0: ay ko
3: se na ko na
0: ko ke baya ko se ke
3: batle ko ke baba ya
1: eh bat aso e bat man
0: ay ko ye na meron bay na men kwae
4: hi
0: atto na makela man
4: eh
0: na makwel ay kien don kien ko domboran ko boli man
4: eh
0: ay na ma sifar murukal ula si boli man
3: eh
0: a den sangal aule
4: eh
0: Nadeng aya isle na ongale. Ato nas insi aldeka na kagila gispalidi.
4: Eh, kwezi. Eh, tarambi kerebe kereba dombore keresi bundul na deng inkirsing.
0: Ege ne lumpinki ne nye tsadi swaga ye.
3: Dombaren.
0: Idel ba juro basi mui.
4: Namas etiti kunzel.
0: Ege.
4: Alabat tole mang.
0: Ege.
4: Da yin daran lal kiki wa mang.
0: Na.
4: Da yin tong wun tong mang.
0: Batba.
4: In kiga si sunga gizim pulmi. Ege. Na sunga yin ka kirip ya yan.
0: Ege. Ege. Ege. Ege.
4: Ege. Ege. Ege. Ege. Ege. Ege. Ege. Ege. Ege. Ege. Ege. Ege. Ege. Ege. Ege. Ege. Ege. Ege. Ege. Ege. Ege. Ege. Ege. Ege. Ege.
0: Ege nene kibagye mungi na kunyungul.
4: Ee.
0: Ege na kang akwele bala nyengu senga leke yin.
4: Ee.
0: A simwana seki kumwana na sunde yin.
4: Asoy.
1: Asoy. Asoy. Ege
4: na asoy. Ege na mungi. Ene makilma agya asurke yin.
0: Bat ba.
4: Ee.
0: Ee na na na
3: kako. Ay dombore. Ee. Pati ndige na kawli din dombore.
0: Bawli la.
3: Ee.
0: Ee na kona kagila yit bele.
1: Na leila wala.
0: Ee leila ni kama yin.
4: Ee
0: leila kya.
3: Ee leila kya.
0: Dombore si minwe deli yi yega.
4: Kan dombore ba jowri tarama.
0: Ee so si mwoy.
4: Ay marang.
0: Ee leila giza.
4: Abas dodi gisi ye dodi ba wuno kwasi.
3: Ee na
1: ye
3: ting
4: kwasi ane. Ee. Ee leila giza.
3: Ah digi sangka.
0: Ee.
3: Tole.
1: Jago.
3: Kasi gulle giyana lom findora ilo.

0: a domon asa lumpi ken kuldinga sibeleng alien kwela algu kwela lan yankila dorokyo
1: asoy
0: namas en kwa alkuin belenga sinyedding juru leja nakiden dorajirni na asa kuin belenga senga sikilma juna kuin domon asi na kuin domon ang tulenga si aljidele tengele jain wala shahid le jay in albayla jegila narimmin ini musan domprele iding alangitare tul leja it aliena long iding alangi wari jang kilom pim beleng erele na ninye si girsing ari juela ngirsio abas kem beleng azi dula ne kila dora gilni den tebungeren ene din kelmale alba ne kien kelmangale biongasi eri ala akeba aisan en wala duldiker ala nga elba ala ndien kuring leke
2: asoy
0: duldiker ala nga elba ala ndien kuring leke
1: asoy
0: ene ma kursi israel belen na illa sa kwa kalnga ba ko anoma madin kaminga ali zareli na dule lolo adilalin dombore nga kinkona kayimba
1: eh akayimba
0: egel
1: eh
0: zareli na malodi alkenku
1: dingate nga kayin kenkuldi
0: aywa ila na maiden noy ali en kilnie na engay bal al na kawe
3: egel na ngiye dombore yena in inin imburunwe eweli
0: egel imburunwe eweli ila na no skuldi nga kan nga ba nne nga ngi ba nga malkele
1: alba kila kwage
2: alba kila
0: kwage die modi sinanga ba nyada ngoyila
1: ene nga alba nga alba kila kwage
0: egel ne wue brema za jawla alkenga lobbi kwala
1: akwa
0: akwa ba lon nakya baro sin kolkin alan jojuro la egel na inela na mai a na do kwela sin gari min kan na lompi na dayngi a na diendi tinaifa
1: lompi kwa
0: burun nya dayngi
3: aje gila ba
0: ya ra kwa bulingi
3: na mas do ken un poquito
0: egel albe yenge ba albe yenge albe lompi jima ila na mai na do juru ngai ba
1: na ye lompi na ye kwa kulingi ye
0: eh
1: eh ata jid do mon lompi nya go men jwal ba diñi de lik
0: jine
1: eh
0: na ma bele firje dek isle ala lomping ken tengenga si kelma dioje asan jur kelma dio
1: ken domonga
0: ken domonga
1: ala nay ndiyuki
0: egel
1: asoy
0: aba dora jilon zat
1: anan dora jilon
0: anan dora jilon
1: ba wona din kelma
0: egel nagal al ken farayda kayna wasiyanga
1: nay
0: kelo nyet
1: yi katwe selongal otasunga kayne indelinga nekiyetu korangale kilong a kel dan dio karotiba
0: egen nali melen kelal al musan domburling kino wasanga ke ay no wasanga weyele ba ko nege wasinga weye
1: wasinga
0: kelo weya lompi kwa alke lompi la kelal kwa
1: alan jaba kelazi
0: kelazi alan jurule jana duza
1: inye egen ska ila losi kasi ila ali ajel ba mending kaduk ila lo si angali na minga ye algize ngwa aba dora jilong
0: yegel
1: alke ngwe singa si din kilma ja kana ma wela la yinwa ki al koran ale kilong gel ye al kingdo mo ngasi dan kilma la kawti ba kidik ay
0: na imbele ki yu jelon sa imbele in daudi
1: nakin
0: nas den ko esil man si
1: silman si belen
3: yang
0: daudi nas den ko esil man si ki musa belen al innenjo
1: kan daudi nas silman si dobon jundi
0: aliya giyal ali zawla na ko la lan ala lol la leje nas ken ken anet ken teni ga boye alumpi bawi
1: al kwa khalas asay ken so ga agye
0: so ga dinya
1: ko zan zuru la ginya
2: na ki dik dokang ilang ya den ko esil man si lo ingina do ken udo ay nga kin bodog dinga
0: egel na wel
2: la ilang na din wo singa nengi
0: eh alan tarazje
2: alan tarazje asa zeninal ki kamen abas kweja
0: aywe
2: iti na metelia na ba jolu na ri korong la via am bisa jaw ne din so soja na ya na ma den bisa na ma inkenga na ski lombin dora ledi
1: na ye ine na wa kwel kasim bele so putetio aliye mbere anan orongale janna jilong wala dora janna jilong ji al koy ndomo asikil maja ine wata songa ke neska erni ati dora jilong dori kayen kungi tugale fingi tena otakil lewe na helalo malanjelu kayen jurunga do tena otakit erringeli ne kitage ballom fi kwel kayen kilmanga dok long dingal le otadingale jeyila ne yinga geba inyele nes lom fi imbreng ji alkoy mo singasi al dora janna jilong alkoy ndomo si ewna dinkil makay
0: alan dora tawra juro
3: e ganna na kisense ye ale din di oke ne para keba wala surdi ngi sinangal ye tolle nan yi duwo wori
1: nan
3: yi duwo tarasi ngi
1: brengal kay sur nga ken
3: nan jigal ke rek dog jenes ko sen jawle tel ji al kadin dio ay ji ay long al jenen king ken ko ngal al jiro na ke la wosi ngi di lo ina la jowa ay saka ammi
1: egel na in kawe egel na kay na min tengal sungai asa sungai jigiti
3: nam
1: gi kwel asan kalong ore kwa nyet al kaynes kel kame in tengesi yen tari ay sikawe allon fi belan ken do mo sikay kel malika ye ilalon dok nina kadu ko du duin sabar ye katenge akin sikaba an mus umel na wel na ar na mas umnama kalas albas jumin sabeto
3: egel na mi di ngo
1: de ka ba sayti
3: ala dio
1: egel ki ka ba sin dio kan noni ngang en do mo resal arden kana kay njuru ngane nan pisinka
3: alba ila lole
1: alba na mas kumgel
3: yang
1: kaba kan mas kumel
3: na kan ye elena pirgegele ta sa worre geli
1: en na jiba en la ngay baye han doju moñe ne do urtutuy na doyti no ota nga di nga fi na urtutu ma age ba ila ay longa
3: tarre na kera yenge na una korro yegel
1: en na kan sibe silo ayay ki nga do lom fi jimel ay sa mbere ngal kinu to nga si alan tullen kan kel ma ay sa nga yiti ba
0: en na may ongale ko na do gigle ay beleng eden ko si beleng en si beleng ala lompin dora dem bele worigi al risimo dengin aisa kakwa lompies do si zato zini
1: de usi wosi ini yermas wosi bonus ko esi papo
0: asa lompies en kwa abakin dogola ki duin dora kirni duin temu eren ki kilman tiying na ki se jinga ki en kilmangale yenga si kurin borudon ala ko roba zal
1: asoi
3: ya naji imbele ye algal ide nam ide
0: imbele ke yi majiram bay imbele aylong
2: imbele
0: imbele ke
2: imbele
0: ayo imbele ke
1: ya ji wajal aybeleng aybeleng dombura la
0: beng beleng den ko selman se simbeleng ay sa kasi lom pi
1: wala
0: kwa ababa ki ndo
1: dogola
0: bite bu kiti yin kirnie ne kisse kirnie
1: yenzi
0: yengasi
1: inkurin
0: dien borundo ala akuro
2: na ma dawudi ne mbase yesi lombina ngo
1: lombina yesi kwa ne no lomba alye den kilma raga embele si yesi lombina do domo ngi nanyo di
3: den ko si pa
2: ye ga na
0: den ko si na ma dawuta yani zion na ma bele bele resumo alam ko de ni se kear ya alam ko ni se kear awe bele se kwa na ine yero nama bele kwa nangwa aba baba de bele bele kerbami malar ini yo alam
1: alam dora bang
0: ayo alam bora do bang ayo
2: sei bajiram sinan tara zago
0: sei
2: bat sunga tara zago
0: ini rangi sensei na inma kwel infirge ngakin alan kagin dai orre egel kiyonga kangi kuring ne boru kwela ndonkoro kidomo asi akabagel
1: boru donga ikoro
0: egel akabagel
1: egel aba enan kaungi
0: ah ilei
1: aba kaungi mon kumna sunga konjole kany kitte ala kallompin de boule kitti lekilni
0: lolo
3: egelie illole ka kaba yana min ina dawutin kem wozin ali ngena ete ele na mandane ko na mandane maru
1: egel ne e dawudie ali do mun duun kenga indo mun ye wala delling
3: ina lomba
1: sin wala ko eto ingira sagintima
0: lolo duobi duongidi
1: kaba duobi duongidi
3: lolo duobi ni sagidi
1: egel na o tono mo ki kwel alanka is runga sike gil orre ko nyet ki ina la kalung ni na al dawud den do mure ni ko lomfil le temun ki seje ikilingi ne kiti yinkilingi aba inara ngawe ka sebe long al konjola dia ki ne kerie ina ye ne ski ngi simati dok e lole fawo na amara ngwele sa lomvin te bunkin ne zingwa lomfi ki ki sense inara la ki obal jijwa
0: se
3: e gen ji
1: marang marang aba sa ki ne bagel aba si lola gerdike
0: ye gen
3: ji mayar may na kangi longi ade lolon aba edele jongeli tori bendele amel
1: oto ka sebe zulo gele lolo lambe
3: na egel kan yanangi ilol na ma eten sogle nuwel inam pagoman na mali inkwa abaki ngwesi nga seje di kurin don alange akuroba yakangi nan kwa wala na kiye abaje na jona igne dan worre ki kan su kurin kan
1: badba
3: tori na dan kurin sa songa kire kan da dinga
1: nyi sangi kulzikal nga na dan sibe lobi loke
3: na marang eten abado golan karin kurgole Aela jundi na daen kuring daen don akuro. Ei duinti duiti na naski kele wosingang illa riginya. Wala inki kwele lang kele nama ken kwasi lo men kaba daen nuile kan ngiti al kundule naski ya siki mudwaka. Inna bado jimwe na inang kwele lang kain songa siki gil.
1: Na elole. Inkame ya ye wun kakirin kakirele abaz duo asti maba. Alye koyi. Taka kuyi liang kuroba. Maraga bazi intimanisti ne yekal koyang ila le le yabon kuro
3: asoy
1: nama ka wela sanki ore kwa inkiyunye kiyal naranka ina la ki waldo al dewut kwa ila do mongal lompi dewusi ini ne dewut el naspago nas den ko esi kwa ne kiken do golale kan ina la ngaka
3: kiyal to ko kuro
1: ki to ko kuro
0: egen puwa nga den ko enzat
1: ne den ko du puge
0: ne del dile nyet
3: den do ngaka
1: ne mitile do nyei
3: ne kiken do la
0: ine kidonga dora kuro na ndombore zukundi ali ndombore toita to aldangi na garim elene zingu na ndombore ker ini kiden dali za na kidin dali ala jo velet na kenge lal belenkaza du gora salumba ala ngiri jitilage ina madigi den aule na maskinus udonga kinemai donga kurul ngangi donga kurul aba bidigir ali kanzi dola se ara saraba kandi wala galdebu
3: ye kai e kin
0: ridi aska ngaba kai gen na ile ndombore nden si me na biere kenga
3: egen
0: die ndoka kenga ade tawra kirili
3: nandok
0: oronganta sal koronga suri jafe
1: na sarraba ke ile kendele
0: ka sarraba din kendele na no koros kingidia na kansi kingidia na diskirte kaila
2: pela min zama
1: na des kweti si do dio ja kweti la borang ulginya sadabu kini abonga do si do si kalde bu kendele diole
2: diole kidi
1: kidi
0: kizi askal ngaba kai Nadia kiri kindness ta karono mugun kai nadi subu kawel al kurunga kulfeli kai nyen man ndomboren dio kay
1: kin kiyo togele sa kum majram ben kaba ilanga kila kurunga kulfeli
0: egen
1: na kai ngwara sa kwa izen kawe
0: yeyi
1: isa mungu ndenjeri
3: egen aje gila ba
1: egen
0: alo sona sona bele ka kago al kago
1: na do wala asa kai iyanga aba ilonna dien ko edi kangare wala gal kandena tonkele na skriti yake kamala miki en toba kulfol
0: egen illa yeyi na imbulli illa bagi yela na nyet
1: bagi ne spulngi
0: e tari na mad long na mai kelele nyet di ranga alangi jio chane ndi
2: yasa ina ngangi jio gel
0: yasa
2: ina jio gel na jio na wara don si njwa lombi sigi duom bele yani ki duom bele ala yasa jumel ba asa ki din jum mangi ngising mangising gide ko
1: ni tolla ele se jundi
2: ja ba ele se jundi yani kana na ma abakil ki jio na ki wara don lole bago asa ngi njwa lombi jizi ki di mere do ese kelam ala ngi mbele le ngak ne nja so an inta ben jin kangi idina dombere de kena mbere njato ko kula ba lombi de bunge al ko kul ki di ndali ki di ndali na la sa gan girsi lombi de bunge ele duoki den dal ne duoki den dal na kalo to ang mingwe nga yanga na kering ina maning ang kajiwara duon na slombi sigi duon dali jumil jato ati jiona lombin tabun jara hila
3: kini wara jari
2: na fora hila dien dien dien lombin tabun kare ki dien dali jin zanjwa kasa al ngingi batore gal anga na suru lagi duon dali umelingi
3: ay na
0: yara dim bele na makikire
1: bele kikire
0: kansi wara duon siyeng ange ananjusa lombi albay ki duon dali kile zato na siya etien
2: ila duong ini ne sin kwase kaziki aso jaw kazi min warza do be ina ngtar mbane sin go ji in poranta bala yam bal duol kila kwanta
0: ini nama otaka ini otaka
1: ne jurgulo kweli
0: ne jurgulo songa kweli ile ye namas kayin nas lompim belen kuldingale kuldinga sia sa domondo amindi asa ki dien
2: dali amindi ouja
0: na intiliala por do si sin jo kitara al kurgulo nos kumong nos kilompin do monga kwa wenga una sare kai pora bas wenga una sabe
1: ya keliba
0: pora ge na yesetel ba
2: ya keliba na jial jundul kan sin jamin halkidin dali ja nezi la rigena mugun dabun wiñi zenina aljaza jaba mugun dabun na magi jorun dora wiñi na imbelenji lombiza dan baki le duon bere so
1: la magel ye king dol orre kwa kanye zenina ka asan duan to banye kan sursi ay ilelba
2: Sursi ay ninji
1: Sursi wala ngi ninji we asan sursi no yi gilom fiye ateka iyo no otanga ji tela ki for incoming al kalam na ti iyo no steria ki for ki kurunga so on kelasinga mi ba na dok asan ngi naru nye yelom fi nke nguga minileya wala belay el asan ngi galongal mini belay alay ba innama yayi abaki fora etire ko na kilang arakaranga katabes lonki ngi kika ngala ngajungiti aba naban dorate yale ngi nina al ine wo de wutsi domon pago abaki ki dorate ya kilni den tabu na yese sekya ki ngi sidai kuri ndonga ngai kuroba
0: jika ngai lo nyimara
1: tabu nje
0: pirje ke orele kwa kona nya sikai na isa kariya na daud kariya na musa kariya na orun kariya na selman kariya na abasin juwa gi ayelong nagal njemin gi yowi dala jambala kin kona kinzi ke
1: kona kinzi ke
0: lolo isa kariya na mbilo lolo isa yala ba inna pirje isa ne isa kariya na mbilo lolo na kanjis kani
1: ya azom ba kanzi kani zata
0: ya isa kanzi kani
1: ya azom
0: kin na mayenge pirje nas oredu alomba yesi a tarin asa yesi jurule jitugin alam pelle dio nan dinela agrele rang ngay ngi nan dinela agrele lang na ila lompile ranga na masurin ngani ngin kay na karaba juru sang asa kal ngabe la tulle alayba na kewi na koro kamle kallisi na nyeina na jurbulo nasbaru nyetso inama yei na na kawre la sala ngi risikal na dombore nga kay nas ko asin ko bibalon sa al duo liringa firinga bau alan el nas orom si su al ki jine ngay
1: ki jine nga
0: ji jalon sa kay al jegil ila orom ju yalay ba al idi nas en kal nga al simme nga kay
1: na dombore ato ya kay
0: alan kuy nas kay
3: na kay ba
1: alanga kay ba alanga jay ba yana na balang ye nga kay ba
0: yana kay ba me ki ngo ngan tonga le na kay dombore muqaddas na kay ki nemay lay ngun kuy ala ki dombore pelle da kay ba na simme ato ya kay alanga kay ba ki ko na manin kay
2: ngun ngi si ba simme kuy ga ba ji si
0: ba ji yana jam
1: re simme ka ba ji jam
2: simme ba buli ni simme jam ba ma
1: simme buli ka ba ji jam na duwa ba simme jam ba
2: na buli ga
1: jam ba
0: al jam
1: yi ila duwa wala jam ba ji ki kwang
0: egel na ine
2: ti senze ki ngo ge ki sazon ta ben goy
0: ine ki kay ndo la sey long ala ngay kurunyo ki dewdi mbele sa sel manzi bele nga en donc na ma 50 dollars en quoi
1: en de tala ina
0: 50 dollars en quoi
1: tala na irjebi
0: eh tala irjebi din ko esa sangin joa
1: ben ka sa orre kwazi kwa majaramba en asan ore duun bi ore duun den ko isin na
0: egel kan ni ni e ba ko kan do la ke a kan do la ke ki ore duun asan den ko isin kwa bin ko alka gelaleri alies ke ne nelo maraji
1: aljo ni
0: jaato lom binte mo duldi bi duldi ditin kirel ei aldo na na do ngore jegil al sengan se na arden jaano jumon na jennes jo asal lompin ken domo akin kumo irine mben kam lompin wo zia kina na taruma awle kawe kina pia na alkin
2: askalmo
1: na kage
0: egal askalnga bakage
2: kela gabe yenge garu mo sankela gela
0: la domo mukadas ndi okay
2: wo mo sankela wo sa na ikin
0: wo sa la
2: sharai
1: domo wo ye
0: domo wo ye
2: domo wo ye
0: asan kela sikalnga ine na ma jegira asal lompin den kuringin wori jegil asa kwa aba kikijin kang na duin dorale karra baungi ba kuring na baru dien dong ala ngapro
1: asoy
0: marra kiden dora karra kaungi
1: asoy kazama zilong altin ko yangi jal kal ko nas itirik leila kerka nama zila duri kijum temem pia
0: domi rama njum si dia ja
2: leila
1: ko itirzika
2: nas wolle sa
0: wolle ja gizana munelo
2: Haydi gezeldi.
0: Mayor may.
2: Geldi.
0: Lombi.
2: Ni
1: kan buela ki ka taru tokele ba.
0: Lolo geldi.
3: Kala na ko.
1: Kuti tokele ya
3: ko.
1: Ye?
3: Ko.
2: Lombi si bes asoko
1: yi. Asoska. Lombi imbeleng deldi.

0: kaisa yibe
1: asoy
2: yibe
3: ina ga yegel
2: asoy
1: ah ni gine gine ra mo pa jam
2: ay san etrik ah etrik boom ah naski jum kage ah nina alyei ah na en kwa al domo an sabay alangis lomfi jondi gine ki yesi kere kilo na ke tolle kil ni den tabum na teya kil ni ki seje
4: asoy
2: kayin kuri ga dai don akai
4: asoy asoy lompi kikin mang dio osoges kau intilene insokle aljelna istawraja alang din dora kundeba asan kurin kayin na boru dai se kayin alang wori kayin kikin belenga na kikin domwa duin orra kwasi nyettin din donga aro joru nga jawli kilma nga jawli awnes kiwia din belesi belense alke dombore teyele alang dora kayingal alang kusengan karakayin ne kiyal ene kay jurunga gi jawli di kerek asan kay ndomo nga kawgal dem orre kwale ke boray ki kinko na gene kumel ki din ko en kola e ya

baila orre kwa lobi lo are sang kwa kidna diele arrai arateya na kwa kidgal al burunga karangale kay na diele gal subuy subuteya dongay anni are sangalem biddom bang na alang konjolang karabang a kwa kit al ilongo radio na dain tasle kurol nas lomfing ingi a inse are nga kangalal lomfing romanja na kwa kisigal al kianga kurol na kwa al wajanage unagal lomfis efero a nabarnga kit al kungi nas die lo kalumba nas gal lomfi tajagen wenga a dayngo radio na dayndara a na kwa kit gal ali long na yene del dindio tirijin dinga kay na otanga kay ne indelinga na kitirijin ding koranga kuli kirgingo a nas gal lomfi kiyembota nyoke fiado na kayinga kangungi idingi ne kikwel alam dayndara wosi nina albaylo na daldinga bi daldinga kay na koyli ala ndin dara wo sey na madog lomfi do gis imbeleng ila tulle aljijuel ala ndire jang al awdok nas dimbara si inalan jitire wala gala ndin kilman yoy naranke bago otodo dien sogi a na yene kayinga alay kayin kullingin sogale a na kundul tajagin na kayin kirsing a nama kerek bi kerek yey kiki en jurunga al ilong naski en jurunga bundul na karretis ko akul naskanyinti ala mutka na sur kutumo a na kiro ke kirekering a otonden sokle na madoki rikeringkel a alandok dele kirsingo ko akul bago na duobi dunas de raye ke aw nas de raye rimempia na ko akit galal ki arkange nas dokkul a kwakin alkayin na kalwe na kwa asakel kame barngasis bawar kangungi idingi na ba diraye afago ba a tuskele wala gal radio bas ilong nina alji worijang na ilabaye neski kinyu kingeymel maranga bay long na lobi lole ayidon de raye fegal radio ilabaye na kayin kuruge ilabaye neski ngalungal dayndjabil de kirey ilabaye ayle kingasi kelmanga simoge na sayin kalung kidok altabunkan ni na aljutumo ke daire a awuna duobi do kede ray simo la fago asa nina nduli songa simoy alan kafia alan mutkana dayngo rekutumo a takatini alan kan na kundul a na kundul na kayin kirsing a sogis amin albelna bago marang ingising kwa albawar ar remember a baranga albay na bundul a tabumben kwa kul a otonden sogle na madog yei na dayinjingo kang na yei nembeleng ali ilong na talanga ke jila jelu din tala si asang ki kwang jirgingo wala lang kwa kranga si joyngina skeng a ila tala si della della ba wala ji injelu arang din tala si del linjiditini jabon enama da injingo enama

pulngiti nina al urenga kayin indelinga na otoga la tin kwal kidingan sabai matsin dodi kwaringa si terifia a dele den talale wala gal al de musuli le keria a nama marang kwaringa kele dok nasbot arandu kirul a wala gal al kwaringa dok kei na seje isi askeimbo wala gal kwaringa dok darangale ki kemi inkora kundula al ye na kwaringa inkaminga alan duo in el ye a al dolei na urinji bejingi maranye diureng na makai na matoroi. In nyerai at ilong na ilong na stala yang oreduong baranga kwa kul, ilalong alanduo ela. Nas injwa duin tahala insi alanki kwansi kenyui na intala si kabunoko wala jido genjelu lala wala lolo ila yala iba alanka duin tahala kwasi ani alang kas duin tahala kakura. Aldo ditining na abunao nina aliena ingaming lorigang kamalsi abakatabe na wersi jawla albasur ogoladi ka asa singo duingin inalang ditining alang o. Kila yala ikika kalu indorale kinamasunga takatini alang kika na kundul na alang ilong alang kutumingin nama ilong alkainjuru ngora kerkerge na kai rai nga kerkerge ayi nama dok kago na rimmen ka duobi duo de rai nga ilasake na denjuru ilasake ji ay jelu ila jelu nina ala abo ila dillew na jidi mbaro jelu wala injelu nina al meram lew wala injelu nina al orre kwa kerken kalue kinama yai al kain are nga gina kerkeri kinama are nga kangungi kainjuru ngan temen na lori ngangal na mangal kake lori ngan do utunga di ngakin nasin duo si jay le inyi al kwa deng hayale kaminga lia nama jundi na otodo si kilma erdike nekila otanga si se atielba wala gal nekila otanga si illew kwa kul inara ala kalngaba asang doka otto illong asan duin kale duin talale el wala duin donga lulila jale wala gal kwa kaindog ala dok illon na kwa si kalis kabitia masinji terija barasi na jel na ding ridid ja wala na esker jato namas orenga ro diso orenga ro diso ay na jere dimbele lesi ferrafia na dimbele na jene kaulubaw na falkuro kinyelage alye dok na ikika injuru wankona otasunga inya innama yai alanki kundul na kain otangansi kurgul na lalong oton sogle ye tahala nga kaila na lalong asa tahala kang nas kaimil wala akaimba nagarati lo nas dok kaimil ki tahala al tahala ke awal masulie ke ayininka inirisi taga alankabong na duwa tok taga bahunang idingi na annan tala long aldin duo sori duo tok kasi do bayse long alden dio otanga dia kin na atigal ilong na tari ngina jaw ya tarin talal jaw dok ina lomba albe delin dile fingiti do den kerin kwa kerin kin ati ilong gal nas ilale musoja otanga songage al tala ngage ne kan na kebun kay ngale ngale na maden dio otanga songa kiwiti otona na makoyel baranga alambel na ilan kirsingo duo bi duo o na fago na rimmen pia na mes ilong alan kelna ina setin kuro ina skayin kona dinga kelkam a otaki alkayin nakayin nama kelle anaka gil ke kanin koranga aylonji illalong asan kwa kranga sijel neski en birgingo wala ilong alan ogo jaldo wala gal din duwa puja nes dinga rele setin jasingo a ina din setin kuro a na mes kayngo nakayinga a na dayin jingo kagil ay ayron alan ayka

aso natani aso orekwa makain kwa naja kwa ledo aso bara Usman Ahmad donga isunga ni aso gis aming aljel naja kwa na baranga algro kying na kuliwe na rimeng kwe kwa kulgis aso kaming aso aming kwa nyeting namaye yi ali ilong na talag na kying anang ilong algutinde en talay ilalong bara Usman in tala alanji ogo jaldo delling na kienjo wala injelu alkwa kindok asama titirija nais in tala le kara inama sunga takatini nama yankwa al awuna duo biduo de enjuro ngila rimme mpia aliyelewu a gutan korangale taringale tongwankitongale baruntarile otanga adde askeimba kin nama abajurgulugwa na kikurgulin ilong alankang na kundul diere na ilong asan songa takatinge asan kiwiti alang ilong alang tabungko. Kiki nkoranga, kikutiming, kikilong, kikane, abadire kang marang aba ilong na deang arato lea karangaba ba otanga songa kaying na yin sulange na kiakwelba alang erike intile na yin sulangel. Baranga aise berringel intile ki alang ailong na kika koranga ninko. Neki ka dorai alanki kutumo neki keri ayle kingi si jundi alanki tebunko die ay jelu ilalongal gi torik mati duori kirra do ngajingi ko songa ke neki lele ke nan go kirra do ngajingi ne ila lole ye otto sejeyi asinke ba duo kerin iri alangen kwa asan den tala awde musulie ki ka kingi ki sharigen kingi songa ke ati karai ati lona daki na lori an kwagal ki dig incoming a jinamang eri konjola wala bod aran du alambes duot kello al din daki na aisalon inyala ya lori gan ki nga jundi nay kalitiel a na akwelba asa du din a eri jang na jabun wala din ki tare jan na jaw wala din eri kale long na din talale alang kwa kerngale a ilong alang si janne neski enjirgin inama yayi na otanga songwa kay abaylonos duosi kilalang inyi ila duo ba yayi na ajundi ba asan kwa kerngale sejeyike asan kwa kerngale ila sejeyike kabelei ali imbeleng ati lonno oto duoke jingo ali lonno duoke na ilonga sa talake na ilong ne kwa kerngali sejey askeba al kwa siga kaminga ila long kinyasi sogote bukwale alang ridike ne indeling utonga songwa ke ingi kila dorena indelinga idingi al kwa dinga kaminga al kwa dinga sitebunga kalunga kawe wala al duosi tebukalo yenga kangungi idingi kaminga aba lojane ne dele jungeli ila lole alba a dele ridija aba sara jamba torik alam bajawiya alam bajawiya ila lole awu abara loke na idele a kerek tugeli ila lole do kwadinga si aba el ila lole sambeto bakil mayri kiril kila nama sunga ge utonga kile lang a na kwa kundia alang duon nifia na ila losi ridik jahro te sunga nina alinwa lodi an karalang iba alan dinda kimati al kile lang kine indelinga a kinye lage na ila langal ati ilonas ila lanjang neji ilona duos ila lanjang nas tala jang na tala ila si jabung na lor jago na duo kerle a dengin korme komi ba wala gal kur ay kayimba alanji njwa san duo ker si jel in yelay ke la dora ala mati ji njwa alang e kakire jeng na alan tebunjo wala dok ilong al din sa ba jige nga kayin idina kinota baranga ba long na stala sikka gila denkering ananji duoto jang denkering bokwa kerenga sikka ina kelleli alko en gamenga ali lon na nyiringa wala gal ali kamenga al bay bule fule diwling sikello na diwli na fule sikello na mai lon na sakinota tili na kinosa za tili kasi na mai si long aba illon na tala ila lanke anang illong nezgi ila si janga na itebukalo kawe dok almati ilong alang erikerke naja kinama yengina songa gena tarage
na kai in kai yayin hale na dai ngor diyo kai lawala kai ba o ta ba en kwala dai ngor diyo kai adias kai ba marangal orin diyo ngaka go ba manin kwel alan duo bi duos den sabba team yani na ine asa a mod konavia ki gutin do raspia gutin sabba ba ken kai gile tala ngasu ngaki na den kari ngiren belenga piya ngasu ngaki masim majirsi duori gel nas bele fiya kwa yani ki mitlai kwa dinga kai ngaba lo nas dosi rifia ye le han fingiti na rising ila nama majirsi jundi nas jigia wala dosi al gutfi jundi nas jigia jato alang en kwa ala mati deng ila le ati bara le yi ati ken ala le ton dio alang gutfia na gutfia na en kwa ala mati en kwa ye alang kila kwa le mati ridi ko nge alang kwa skara yesi ila bele na fingiti na suwiti nima kwa gal kim mitili in kaminga aba ilong nas duosi a sa jige alye ilong na ye nyokei ila riasa yiti aba maranga ba yesi gal duosi sa jara yi na tabu kulleja wala ral kulle ila tilleja wala donga kulleja ila tille alye silo na yiji gile kenga yesi ila riasa yiti aba den tulin anang anyanga ila belesi bang pingiti na den kilmake kinama utonga awuge alang ilong alang ki daing tabunga. Ina lomba asan duwa bara si sa jige, alye ilong neye kwe la sanjaring. Wala asan beli jiti ila si lejwa, alye ilong ne ila jige ngaleke. So nga kin, kwa ringa bara nga si kanyanga, inka mina jijuruwa sa jamba, ji diin tabutare ala fiba, yani otanga nas adyage ba. Na ina maga liye ina tini, ati ilong na duwa, jure duwa wala ammo, wala gal dogola dokenga forrenga ilona guti lori kin yi al jaringa sage kinama yenge aba ilona dosi ila saliki ye baranga basungai nasin ayya ba elebele elebele as yidi aba nama kidde dog a dai mitil kene mbeleng ko itisi den kili bele jitiya sa joba yesi elebele yal ki entuiti kangungi na ile duo den juro ila salete yayi na kusenga akriye ba aliye alko ki ngota ngi kengal ingamngal a jeldo osiro kritia denjuru te ila belal di jwa iding na se etikei ne denjuru le al ongo akuriti ba abaga le lonas to le jwa ankuroba na maninje kinna makange kinna ma utongage anang au na ina kamemba e inerisi kataga awo tis dosi intilea alang awuna ele belesi amin beleko sesi. La awu intile tile alye duwe lona jigeleke, nas ele sir tile jaring, asa nyesi diin tulin. Ayya ba. Na jato, jido banye sita mungjumo. Marang aba ilona kila lele akamba, barang aba sungwage. Marang baranga nini sige, na amonga nini sige, na orre yukwa nini sige. Al oto ye ine kigele kojoje inangki, marang jaring akeba. Jaring akeba. Inyala alkilori yang askir gimba ay al incoming doing tala insi arango yingine duori el neski kirgingo alang uta alang ki utumo yi natabungo ila namas dosi jigia jato na majuni na kaeng ila rinemas diru en kangu idingi na den duwa itienga natabu sigir tokefia wala gal tabu tabuntule tokefia ila dosi ila rinemas diru eliat ila togosi na majabia ila dirinsi na majabia na matoyo asang ila lole fago alye kweli nga sampago kinyelage alkay njigenage aba ilona kininin kayin ilon ki asang ingalon e anangis ilona duo a baraje luna ri dirobou na loke na ko asan dele fago ilon alan jari nga tinage na kinyenge asada ngiri na jari ngintinge alan ki ilon alan kila lale karin marang orre kwa ba ilong na kila lain arra kerengel ba. Baso ngage nama duo ile risi tare ile sibu. Nama jelo dile nama wat nimpo ya kieng na yes agingi. Wala gal na jibia na jundi lia nama tabungi rengal kwa joja kerengabula. Ati ingwal oto ki gutindo redok. Nienge jurenga nesguta akageba. Nienge amonga nesguta akagea. Marang lo kalifiengi dok alang ingwa. Asan den tala ile si el nas ke kwa ker ngansi en kwa albel kasi nes banyingi kasi duingi neri ese diroinga
ka al duowel aisange lole dongati nes rojab al nyoke enga kal duori ke alangi salgi yi le keri nay wori jasi yi kin nama yeyi al illong ilalong alang kain talang ali kundul na sur sikerel sunga ge asal kay atigi gutan koranga ge jure nga kay otomati nes eriya ke mbala sande ngutim memfia atigi wajangan koranga ge wajanga kay nes adya kay mba atigi durungan koranga ge durunga kay nes adya kay mba na abagalin jwa al borungi ila ba jundi ba eri keri kinyela ge altina ge alanki diele kundul ay beru orre kwa a nyetting al al remember na al baugel ilalong altin inke al injeluji wala kayne luduin sabba matika duin talasi dusi a teria sanga bay sanker dele kangu lo inkli o baresin jato wujiti kwa baresin jato yangwa jidula jang rijurus dingeri latinin kanga ba jinala jaba wala ananjio na sibit ja sembeleng indusi abaka nga barang inanga ye inang enganang kile yelage kinyenge otan sunga aljigi nga kay marang kasengi long orre kwa awnes jabil keringa kelo kangungi ninali nkaminga ki albay nkalung na nyiringa abat tok dusinga alamba sunga keringa ren saya ban sunga saya inama kangungi abas tulle kirgimba tulle ko marang abas tulle kirgimba taga tabung ankoba innama iska kalefingiti namais dok orre yulia sokata bukwale nyukin undul sokata bukwale nyukinke nina forrengan sabba nina jurengan sabba nina kenikin nan sab mera man sabba yi kul kinama skul sur kirgin ilalong alin kalu e intala si ka al aw alam gut a na kwasi oyi wala ensi na lokul yaw dele kul remember na bago na asoy sa member nga albel na bago a na innan remember kwa kulgi donga ani tabumbeng a albel na bago a donga sunga ani toromaka bara donga sunga ani aljel na jago asois amin a Batros Habib donga sunga ani dok aljel na jago toromaka jensi ne jundul Abdallah Adam kaka tabunje mbara asois amin na ngura a areng askam kwa kul arangil lom fi sorker na aylal lom fi gis daraka fiya kain talanga le idingi na talanga kin sunga ingi na talanga kin sa sunga tangige na kain duanga doke ingi na sigira suili marang aininka ilalong bara a toromaka alangi long alan surle ko ngakari na sino ya kai aljel na sjaring awu ay aisa ina ridiro ina konga al iri yalang iri agi ay aisa janyingi awu agi salgi iri jagi ni nen inkin arasi iregi ne itin tebule gis hawabeto la no na duwa itina kase runyagi inama yei bara abdallah adam kaka kinama yenge alilong alanki inalankan kangungi kinama yenge al illon na jirgimage a isiba dongay sunga ni bara asogi samendok aljel na jago kwa kul gis tawa aldi a albel na remember a kinyelage barnga alanki inalankarum kinyelage al illong alan duobi duo kila longale akirelba kinama kai alkoy ngamen aballoto ko basur masurigin nagal abailona skay ndurunga loto kundul naskanyiti bakutumin natabunganni marang abailona duobi duo kere ndurun karakira egal kidi ndurul lanama jo ilasi namas inala ngergia zei nina ay alilona barasike nesjigie na duwa kenaba asanker na dentugulelesi abo basande lole le fagwala nyelia denni ma on egel jatolia yesina maskake nema kwa kulisi korolo wala orresi do korolo marang abay long na sursi kara ila duo dentu lelia lia do basin orre le kelmake na basin orre elke otanga kelesi kinama yenge al ilong alanki kan a na kundul na skirgin a na ilong al kikay njuru wan kerker kan jiki ka do rajelu na kaki ka dora lu na meram ki ka dora lu na aboki ka dora lu na amoki ka dora lu awuna banna bundul na sky titi a don ngi ne setting kro e ina maskay ngo na kayinga a na kagil dog ati dog ilong na yeyi na ilong na duwe long asa talake yani ingozey ke belefuka al duwe lo na musuli ati di lo na di ntonjang
ati lona din darile jang ati lona borun darile jang e yirole al jang neji ina lomba a al kwa kerengasi juel alang kale jingi alang ila tarile jingi yani injwa nina middle scale nina al seg jang wala ji majram may nyang nasko gudjul ngiti ne injelu alba kang bay ndagara modul dio nes gut alung na ajwel ba alam kwa kere ngajaram pena na majram bay na kingi na di lo le kol yani kimi dilay yani nel kwa ngama sa kwa dinga kuti kere ni na asa in kuti alka delyang na ma na deli futu dewi nerel alam ba ka ang wala inasing elba alan duo kere ke kering ereng nas ile receive na el atika jato wori ang alan dari asparba wala gal alam kayin ku ngi yi aji abana borabe sangun kai atilon na kwa kilal lan kai ay long na duwel lan talas ke ay long alan ay long indai ji ngoy na madele setin corona mesgal kai ngun kel na dok remember nal asa remember bar nga bago kangungi idingi nas duobi duo de njuruke na kangungi king rainga asabi bundul yenge al oretume ne kinyenge ayle kinga jundia nas juro jabel keringa kelgel ne ilong nagal yi utonga kernga skundul kiwola na kien kutumin nina al ay al guta baw nas balung giada ay kanya na kenjalunga ay ni longal ken sifata giria yi ne ke kadorai yi asanki ngalung indwo e al agit tulle wala al sheikh tulle wala al ornan tulle ki kasin kalung yi ken taringa kage alen fi kinna mayenge al ilong ki halkan kikila lalakan wala ki otanga ho kan nas dele futu kindeni na nasur awsa ho kingiti lengi marang kila alongiti aba ilalong kido al kwa kayne ngaminga alang otanga kulta orage al kwa demokrasi egria ilalong alang inalang kalong asang ingalong e ji al janni marangal di ngarin duo kenondul maranga bay lona ji otto dora janni ne duo kera zamba algi keri luiti kasebe se long ila alye ina jagingi indanji moy namasokke namasgal kayngo ina do dele kayngo